0: software kagpiki nga sistema para magamit apang buo sa gihapon ang ginapaningil para sa mga ginbutang nga kagamitan. Sentro Subong sang investigasyon ang Department of Information and Communication Technology o DICT nga nagpagwa naman sang pahayag nga abre sila sa investigasyon kag hindi nila ikonsente ang anuman nga sahi sang korupsyon sa ilang nga talatapan.
1: Balita sa luwasang pungso.
0: Sa aton balita international, nagpadulong si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Qatar para sa serye sang konsultasyon kabayan sa pinakabag-ong development sa Middle East ante siya nagpadulong sa New York para sa United Nations General Assembly. Sino sa Iranian State News Agency, naghalin si Araghchi sa Tehran sang Domingo sang gabi kag pundo sa Doha nga isa sa mga importante nga mediator sa tunga sang United States kag Iran. Natabo ang pagbisita sa tanggin pahayag sang Iranian officials nga ginpalabot na liwat nila pinaagi sa mediators ang ilang mga kondisyon para matapos ang blockade sa Strategic Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz nangin sentrong isyo sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East matapos inigin balabagan sang Tehran isip sabat sa mga pag-atake sang United States kag Israel. Sino sa report, ginpangayo sang Tehran nga ang mga barko magkuha anay sang permiso antes mag-agi sa waterway bangod sa security kag sovereignty concern. Gintalakay man sang Iran ang posible nga pagpatuman sang service fee sa mga barko nga magbayular sa sini nga kondisyon. Samtang nagpatuman man ang United States sang kaugalingon nga blockade sa mga Iranian ports, samtang wala pa sang klarong resolusyon sa nagapadayon nga gera sa duha ka pungsod. Sa dugang pa nga balita, nagpaandam ang Japan sa posibleng record rainfall, baha kag landslide samtang nagapalapit ang mabaskog nga typhoon Duhuan sa Tokyo kag Eastern Japan. Sunod sa mga otoridad, nagpagwa sila sang alerto para sa evacuation emergency bangod sa peligro sang landslides kag pagbaha. Gina-report nga mayara na sang 300 ka flights nga nakanselar kag may pila ka mga train services nga ginsuspende bangod sa bagyo. Ang nasambit nga bagyo mo ini ang ika-25 na typhoon nga naporma sa rayon sini nga tuig kag may kabaskugon sang hangin nga yara sa 126 kilometro kada oras kag may pagbaskog nga tubto 180 kilometers kada oras. Ginaexpektar nga magdala ini sang tubtob 350 millimeters nga ulan sa Tokai region samtang ginapaabot nga maglala pa ang sitwasyon sa masunod nga mga oras. Sana sa tropical storm risk yara sa 60% nga mas mataas sa historical average ang typhoon development sa Northwestern Pacific sininga tuig bangod sa mabaskog nga El Nino. Antes pa man mag-abot ang duhuan, nakaagom na ang China Prefecture sang record rainfall sa nandigad nga bulan nga nagpatay sa 8 ka tao kag nagresulta sa pagbaha sa 22 ka mga municipalities. Sa ulihi nga balita international, gin-extradite ang 18 ka suspect halin Haiti padulong sa Florida, United States para mga tubang sa kaso bangod sa ilang pinapatihan nga komplikado nga pagpatay kay President Jovenel Moise. Sana sa U.S. Attorney for the Southern District of Florida nga si Jason Quiñones amo ini ang masunod nga major face sa pagkabang sa assassination sang presidente nga natabo lima ka tuig na anandigad. Ginlathang kaginpatay si Moy sa iya puloy-an sa Port au Prince sang Hulyo 2021 kaginaaligar nga ginpatay siya sa grupong kadamaan Colombian mercenaries. Nakip sa mga gin-extradite ang 17 ka Colombian ex soldiers kag si Joseph Badyo, isa kaanay senior official sang Haiti government nga nagatrabaho sa anti-corruption unit sang Justice Ministry. Sunod sa US prosecutors, ginplano kag gina-finance ang assassination halin sa Florida, Dominican Republic kag Haiti samtang 30 na kasuspek ang nangatubang sa kaso. Samtang nagapadayon ang seryoso nga gang violence sa Haiti kag sunod sa United Nations, 1,408 na katawo ang napatay kag 656 na ang pilason halin Abril tubtub Hunyo sinilang nga tuig. Amuyad tong aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Jen Robles Librado. Tutok lang sa dugang pang impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi,
4: kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
5: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansa.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abiyan. September 22, 2026. Welcome diri sa aton iyang programa Oras na Pilipinas sa Jessice2DXKI. Ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, pag-aupdan ka hasta alas 9 subong aga. Good morning, Mami Presi. Temprano pa kagina na namyaw na dari si Mami Presi dyan sa Cavite. Maulan pa rin po ba dyan sa inyo, Mami Presi? May ginabantayan abi kita nga LPA. Nagulan man di sa amon kagabi. Sa may tupi nagulan. Hello, dra kanday sis Lenny sa Babas Fonticha family, kay sis Barbara sa Concebet Sinis family, kay brother John Paul Barrientos family, kag kay sis Cheche. Mayad-ayad man nga pagpamati dra kay Ate Luz, Pastora Luz Elisan, kay sis Beth sa Orbita, Yokogko, Kagplaga families, and kay sis Renea sa Bautista Alvarez family. Thank you sa pag-connect diri via Facebook. Kay sis si Pea Manda, no, sa Cabrido family. Kagina sa Balitaan with Miga Jen, nagpamati manda si sis Aileen sa Balintongog family. Kay sis Annabel sa Bandada kag Hanyola families. Kay John D, kag kay Brother Jacob. Maayad-ayad gid nga pagpamati. Feel free lang mag-connect diri sa ato niya programa Oras na Pilipinas. Sino nang present da? Ayon, si Ate Merlin sa Hubero Villamore family. Good morning, Ma'am Joy. Mayad-ayad nga aga, Ate Merlin. And mayo lang dira nga pagpamahaw sa mga nagapamahaw na subong. Nag-antaligwa ang aton nga pabalon subong nga Tuesday.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

Para sa aton nga pabalon for today, ang aton nga verse mabasa sa Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

0: sa Hiligay nun. Roma 12:21. Hindi ka mo magpadaog sa malain, kundi daugan ninyo ang malain paagi sa paghimo sang maayo. Sa doanay, ining mga insidente sang school shooting, mabatian lang naton no, sa balita sa luwas sang pungsod. Pero kasubo nga subo nga tuig, nangin parte na ini sang aton headlines. Makakulugmat kay tatlo na ka-insidente sang pagpangluthang sa eskwelahan ang natabo kag kasulubo nga isa sini diri sa aton gid natabo no, particular diri sa South Cotabato. Kag sa kada statistic nga ina no, isa ka bata ang ginutasan sang kabuhi. Isa ka bata nga may mayo tani nga boss damlag, dapat nagasabat sang mga exam sa eskwelahan, nagatupag sang iyang mga assignment, nagakirinadlaw during recess time, on nagpuli sa balay. Pero kasulubo nga subong, nahadlokan na ang aton iya nga mga kabataan. Apektado kita sini tungod may mga kabataan kita nga sa eskwelahan. Kaga ni personally nag-minister man sa mga kabataan, alarmagid ang ini nga mga nagakalatabo. Cause something is happening among our young people na hindi dapat nato ni-ignore. Ini nga mga trahedya, wala sang one simple explanation lang. Ang ini nga mga insidente involve different circumstances. Sang firearm access, school security, bullying, impluensya online, family responsibility, kag iban pa nga mga factors nga kinanglan seryoso nga susihon. Hindi man naton pag ipalapta ang mga spekulasyon online, especially nga minors kag may mga grieving families involved sa sini nga mga panghitabo. Pero ang pulong sang Ginoo mayara sang ginatudlo sa aton nga madalom. Ang aton Ginoong Jesus nagpahayag mapagi kay Apostle Paul, pangamuyo is to deliver us from the present evil age. Ginatawag sang Biblia ang present world naton as a fallen world. Kalibutan nga puno sang kasalanan, suffering, corruption, and death. Aton Ginoong Jesus, ginpayag niya mismo that evil can come from the human heart. Lakip dira ang hatred and murder. Gani sa siningation nga ang ini nga violence naglabot na sa mga buluthuan, hindi dapat naton hambalon lang ati matabo gid man ini nga mga butang. This should make us grieve. Because this is precisely what is wrong with the world. Gani nagkari ang aton Ginoong Jesus sa sininga kalibutan tungod sa hopelessness naton, and we need a savior. And our young people are growing up in this broken world, and their only hope is none other than the Lord Jesus Christ Himself. Unless magbaton sila sang personal nga relasyon sa aton Ginoong Jesus, they will be consumed by the world. Unless ang aton Ginoong Jesus ang magiging Lord sang ilang kinabuhi, this world will be their Lord, no? Ang sistema sang sininga kalibutan ng ilang sundon. Because they have unprecedented access to information right at their fingertips. Pero ni mga information nga ni cannot discipline a heart. May arap man sila sang hundreds of online connection, pero they are still desperately lonely. Mahimo nga nagadala sila sang mga kabugaton, kapero sang anger, rejection, humiliation, fear, or despair. Daw ka okay lang man, no, kay blanco lang gyapon ang mga guya nila kung istoryahon mo. Wala sila nag-open up. Gani ang pamangkot sa kada ginikanan, magtutudlo even ang mga lider sa aton mga kaiglesyahanan kag ang community as a whole. Do we really know the young people entrusted to us? Lalagid bala nato ning mga kabataan nga gin piyal sang Dios sa aton. We cannot assume that because a child is quiet, everything is okay. Hindi bot silingon nga gakirin adlaw sila dara, okay gid sila. Tungod ining insidente nga bag-ulang sa banga abi sa mga upod niya, it's just a joke. It means nothing. Pero mundalom gali ato, makamatuuran na ginahuptan niya na. Hindi lang kay nag-attend na sang simbahan ang mga kabataan, automatically na may relasyon na sila sa Ginoo or disiplinado na sila. Tungod nag-puli man sila sa balay, balaan na dayon naton katabo sa ila. This is a call to presence, no? Parents, know your children. Teachers, notice your students. Churches, i-disciple ang inyong mga kabataan. Hindi lang pag i-entertain, kundi tudloan gid sila sang pulong sang Ginoo. Tagos sa ila mga kasing-kasing. Take alarming words seriously. I-secure man ang environment para sa mga kabataan. When a young person appears to be in serious distress or threatens harm sa iya kaugalingon o sa iban, hindi maghipos lang. Tell a responsible adult and seek appropriate professional or emergency help. Hindi pagpabwasi, hindi pagpabuyan-buyani. Seryosoha ang ina nga butang. Better security can protect a life, but only Christ can redeem the human heart. Ang mensahe naton is not merely that the world is evil. Our message is that Jesus Christ has entered this evil age with His kingdom. Dito sa cross, ginkomprontar sang Ginoong Jesus ang kasalanan. And in His resurrection, He defeated death. And through His Spirit, He is creating a new people, a new creation who are learning to live according to the values of the coming kingdom. Gani ma-overcome naton ang kalautan pagi sa gahom sa aton Ginoong Jesus. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. muning ginhimo ni Kristo. Hambal ni Paul. Hindi nga i-ignore nato ng evil. He does not say, pretend evil isn't real. Gani, ginapaklaro niya sa aton yung miyaragid sang kalautan sa sininga panahon. Fight evil by becoming good. No? Overcome evil with good. So when there is hatred, we practice reconciliation. When there is isolation, we create community. When there is despair, we carry hope. When children are unseen, we see them. When young people are hurting, we stay. And when darkness seems to be spreading, we bear the light of Christ. Ini nga insidente, tatlo ka mga insidente, wake up call ini sa tagsa-tagsa. Let us check on our children. Let us listen to our students. Let us know what is shaping them. Let us take warning signs seriously. Muna to ng aton mga balay kag mga school safe space para sa aton mga kabataan. And let us disciple the next generation. Above all, let us preach Christ. Hindi lang sa pulpito, kundi through communities where young people are genuinely known. Ipahayag that they are loved, corrected, protected, and heard. Tandaan naton, the kingdom of Christ has already broken into this world. No? Kag na-overcome na sa aton Ginoong Jesus ang iningap mga kalautan. And until the day when He makes all things new, kabay kita masapuan nga faithful, demonstrating His love and compassion in our homes, in our campuses, in our classrooms. Amo nang aton nga pabalon, subong nga adlaw sang Martes.
1: Oras na! Oras na! Pilipin!

0: alas 8:29. Sa siningation abyan, unahon nato nanay ang aton iyang talakayan portion. Kay man ang aton nga resource person, may importante man siyang aktibidad subong nga aga. So, subong siya available. Ang aton topiko subong may kaangtanan sa aktibidad subong simana gid, no? Gani ibaluon naton kung ano ini, no? Ining RDC 12 Rise 2026 week celebration. So makaupod naton ang acting regional director sang DepDev 12 and acting vice chair sang RDC 12 si Sir Romel Patrick Tanghal. Good morning.
1: Good morning, Miga Joy. May aga sa tanan sa imong mga tagapamati po sa okay. Imong mga program.
0: Mm-mm. Balan ko sako kagid subong nga aga, sir. Kaya thank you kay gin pagbigyan mo kami sa makadali para tagaan naton ligwa ining aktibidad ninyo. Anong buot silingon sang RDC 12 Rise para sa ibalo sa aton mga tigpalamati?
1: Yes, ma'am. Subong nga week, based on Presidential Proclamation 1164 issued in February 1998, ang fourth week of September of every year ay gina-celebrate nato ng RDC Week, ibig sabihin ng Regional Development Council Week. Mm-hmm. Ang RDC po ang pinaka highest socio-economic policy making body diri sa region. Mm-hmm. Ang counterpart nito ang mga Provincial Development Council at Local Development Council. So kaya po binabigyan namon ng importansya ining RDC Week. Mm. Kaya ang among tema subong is rice Soxhagen.
0: Mm-hmm. Regional Development Council. Ano ang function sang aton nga RDC, sir?
1: Yes, ma'am, ang RDC po ang isa ka council or interagency body. Both from the government kag private sector. This is headed by our chairperson, mm-hmm. na si Governor Emilio J. Talino Mendoza, mm-hmm. of Cotabato Province. Mga members ini, mm-hmm. mga governors, city mayors, mga mayors ng capital towns, mga regional directors ng line agencies. Mm-hmm. At ang pinaka-importante, ma'am, 25% or one ang members, mga private sector representative, mm-hmm. from the entire region.
0: Mm-hmm. Kamuya, ano ang role ninyo sa DepDev 12?
1: Yes, ma'am. Ang DepDev naman, ang Department of Economy, Planning and Development, that bagong reorganize ito na department, dati po kaming National Economic and Development Authority, okay. NEDA. So ngayon, uh-huh. based on bagong batas, DepDev na kami. Kami po ang Secretariat ng Regional Development Council, uh-huh. diri sa Region 12.
0: Uh-huh. Ano ang pinaka-importante nga mga development priorities diri sa aton sa rehiyon nga ginatutukan ninyo subong?
1: Yes, ma'am. Miga Joy, dahil mo kaming gina-prioritize sa RDC. Actually, it is multi-sectoral, mm-mm. not just infrastructure. For example, ports, airports, roads, and bridges. Tinututukan niya ang social sector. For example, hospitals, health center, or health development, for example, Soxhagen General Hospital, gina-push ito na maging regional medical center. Sa ating economic, pinupush rin po ang mga primary crops natin, high-value crops, katulad ng coffee. Mm-hmm. For the governance naman, pinusulong po ang good governance and open governance partnership. So yan po, tinututukan ng Regional Development Council.
0: Mm-mm. Kung istoryahan naton ang regional development, paano naton masiguro, sir, nga ang mga plano, mga proyekto ng mabatsyagan gid sang ordinaryo nga Pilipino? Mahambal nila, may development gid sa Region 12.
1: Yes, ma'am. Mika Joy, salamat sa mga imong nga pamangkot. Ang sentro sang plano gid sang Regional Development Council para sa quality, kalidad sang quality of life, no, improvement in the quality of life. Mm-hmm. So tanan mga proyekto na gina-push nito in the poor sectors areas, infra, social, governance and economic para gid na ma-improve ang kalidad sa kinabuhi sa ating mga katawan din sa SOC Sergeant. So ibang programa po yan ng iba't ibang agency. Ang Regional Development Council, siya po ang nag-coordinate na para isa lang po ang direction natin. So towards ambition natin 2040, matatag, maginhawa at panatag na buhay.
0: Ano ang gina-envision naton maging ang Region 12, sir?
1: Ang atong current na Regional Development Plan and long-term plan, we envisioned our region, SOC Sergeant, to be the agro-industrial center and the agri-eco-cultural tourism hub in southern Philippines. So both agriculture and then value-added agro-industrial, ibig sabihin, i-process natin itong mga produkto to manufacturing. And then also we look at the potential of tourism dito sa ating region. Not only nature tourism, cultural tourism, agri-tourism. So yun po ma'am, agro-industrial and tourism hub.
0: So hindi na lang ta mag-remain nga tig produce or tig supply sang mga produkto naton sa iban nga lugar kundi diri mismo na iproseso sunod no.
1: Yes Mika Joy, tama po yan, kasi mas maganda po mas okay kung may value addition sa atong mga produkto no, not just the raw materials but we also produce and then export, dahil para yun po mag-create ng trabaho kapag on the agriculture sector but also in the manufacturing industry sector mo.
0: Paghambalo natin regional development, kasali gid dira ang mga infrastructure. Ano pa ang mga kulang ang mga infrastructure diri sa aton sa Region 12?
1: Subong ginapos gid sang Regional Development Council ang modernization sang Port of General Santos, ma'am, no? Amiga Joy. So, okay. Alam po natin ang gateway natin for products palabas at papasok ng region is through our port, Port of General Santos. So, ito, tinutulak talaga ng Regional Development Council na ito ay ma-modernize. At isa pa, meron tayong dalawang port dito na pinupush rin, ang General Santos International Airport na na-damage po siya ng earthquake, pero ngayon ay patuloy yung pag-rehab sa kanya. Tinutukan rin ito na dagdagan pa yung bridge, no, yung parang passenger bridge. Ngayon, existing dalawa, may expansion po ito na propose for another passenger bridge. Meron din tayong isang airport, ma'am, located in Cotabato Province, yung Central Mindanao Airport. Ngayon ay maraming proyekto ang pinapatuloy dyan para magkaroon na po ito at maging attractive sa ating commercial passenger operations. Pero initially, pwede rin produkto muna ang ilalabas dyan at papasok. So, dalawa ang ating airport. So, yan ang mga major infra. Meron din pa yung irrigation projects, ma'am, Mega Joy, sa ating iba't ibang area po.
0: So, subong ara na ng mga irrigasyon nga na preparasyon kay daw pay El Nino suno pang posible ma-experiencear.
1: Yes, Mika Joy, tama po yan, no? Based sa forecast ng PAGASA, meron tayong El Nino hanggang first half ng 2027. So ang ating existing irrigation facilities ngayon ay tinutukan nila ng concerned agency, National Irrigation Administration, at ang ating mga farmers at pinabigyan ng assistance ng Department of Agriculture para magtanim po ng drought resilient na mga produkto in partnership po sa ating mga municipal agriculture office po.
0: Ang RDC 12 recently nag-endorse ang annual investment program para sa calendar year 2028 worth mga 216 billion.
1: Yes, Miguel Joy.
0: Oo. Ining paano nato ni gina-prioritize sa mga programa kag proyekto nga inyo pagatutukan? Does this include ang sa ano nato regional ano ni no hospital, kay wala pagid kita deriba gakadto pa kita sa mga kaiping nga mga ka-rehiyon naton, kaiping nga rehiyon para sa health services nga mas advanced?
1: Yes, Amiga Joy, tama po yan, no? Ang annual investment program for 2028, yan po ang sinusulong ng Regional Development Council. Kaya tinitignan niya isa-isa kung ang bawat proyekto ng ating regional line agency kasama rin yung proyekto ng local government unit na for funding by the national government ay diretso po sa ating vision. Patulad ng sabi ko kanina, sinusulong po na maging regional medical center ang ating Soccsargen General Hospital. Dahil po ang dating medical center, regional medical center natin ay yung nasa Cotabato, yung CRMC. Ngayon, partners po siya ng BARM. So ngayon, wala po tayong regional medical center. So through continuous funding, through the annual investment program ng ating SGH, tinututukan niya ng DOH at ng ating RDC and congressperson, nilalagay po ang facility required na medical personnel para po ma-elevate ang kanyang status. So dahan-dahan po ito, ma'am. Ang kanilang vision talaga is 2034 magiging regional medical center. Pero hindi pwedeng jump kasi, ma'am, from S level 1 to medical center. So, dapat ilagay po ang facility, personnel, and infrastructure. Pero totoo ka niyan, every year meron po.
0: Nagsisimula na ba ngayon, sir?
1: Yes, ma'am. Tuloy-tuloy po yan. If you visit Soccsargen General Hospital, patuloy po yung inter-development nila for the various requirements po para mabigyan po sila ng status na ma-elevate.
0: Isa sa hangkat, no, or challenge sa development, hindi lang kakulangan sang pondo kundi pati yung project implementation. So anong ginahimo sang council kung may mga proyekto nga ma-delay o may implementation sa may problema sa implementation?
1: Yes, ma'am. Ang Mika Joy, ang Regional Development Council, may ara ni siyang monitoring arm. Ang tawag sa monitoring arm, Regional Project Monitoring Committee or RPMC 12. May mga counterpart din ito sa ating LGU, yung Local Project Monitoring Committee. Interagency ito, chaired by the DepDev, member dito ang DILG, DOLE, Presidential Management Staff, at mga private sector na representatives. Ito po ang committee na in charge kapag merong mga major regional projects, no, yung mga priority projects ng RDC ay experiencing bottlenecks or implementation issues. Ito ay dinadaan sa binibisita po itong mga projects na ito at hinahanap kung ano yung bottleneck. And then we conduct problem solving session and then inform the implementing agency. Ito yung mga recommendation para ma-push forward ang mga implementation at mapabilis ang pagtapos ng mga project na importante sa RDC, ma'am. Amiga Joy.
0: Oo. Isa ba dito yung sa underpass ng GenSan?
1: Yes, ma'am. Totoo po yan. Since groundbreak ng underpass sa GenSan in 2022, nung naka-experience siya ng mga delay, regularly binibisita po ito ng RPMC, Regional Project Monitoring Committee, in tandem with the Local Project Monitoring Committee of General Santos. Tapos, maraming na-encounter na challenges doon, ma'am. Nag-revise ang design dahil kapag nang implement nila yung project ay may mga na-discover sila na hindi in accordance with the plan. Kaya nagkaroon po ng mga bottleneck. And in any way, just recently ay operational na po ang ating underpass. But ongoing pa po yung ibang mga ongoing projects and works dyan sa underpass. Oo. Pero ngayon ay ginagamit, ma'am.
0: Oo, pero hindi pa siya complete talaga, no, according sa design niya, no? So,
1: yes, ma'am. May ongoing works pa, Liga Joy.
0: Oo. Paano po nagtutulungan ang national government agencies, LGUs, kasali yung private sector at mga civil society organizations, RDC? Minsan siguro may iba-ibang mga prioritization, pero paano ninyo hina-harmonize?
1: Yes, ma'am. Ang napaganda question yan, Amiga Joy, no? Ang purpose talaga ng Regional Development Council is to coordinate, discuss, and set the vision in accordance with our plan. Ibig sabihin, ang national government through the regional line agencies in tandem with the local government units, governors and mayors, kasama ng private sector, ay nag-uusap po in the RDC. It meets regularly, quarter, and then dito po pinipresenta ang various development issues and challenges. And then pinag-usapan talaga ng mabuti para ang ating vision, which is ang goal natin is agro-industrial and ecotourism center, ay marating. Doon po ang mga iba't ibang strategies and then technical discussions within the council headed by our governor of Cotabato, appointed by the president.
0: Mm-mm. Sa hilisgutan na naman sang inclusive development, paano masiguro nga hindi mabilin ang mga ara sa mga lagyo nga komunidad ning tawag naton geographically isolated areas naton?
1: Yes, yes, Miga Joy. Ang pagplano po ng ating RDC 12 nakapalobo sa ating regional development plan. One of the principles na sinusunod is inclusive development. Lalo na po ang mga vulnerable sectors, itong mga kababayan natin na sa geographically isolated and disadvantaged areas or GITA areas, dan po talaga ang tinututukan din ng mga programa ng gobyerno. To our, ang RDC po, member din po silang Joint Regional Task Force, ELCAP, and to local Nisan conflict. Ito po ang council, nagkakandak ng various na servisyo karaman sa ating mga GIDA area. So, iba't ibang programa ng gobyerno dinadala po doon sa malalayong lugar through our provincial and JRTF ELCAP servisyo karaban. Tama-tama po itong RDC Week rin, ganun ang ating purpose. Meron tayong ongoing na servisyo karaban sa KCC Mall of Marble. Diyan ang mga servisyo ng PILHEC, ng Securities and Exchange Commission, may marina dyan for our seafarers, meron ding LEO para sa mga rehistro at akalisensya, and DTI for the micro, small, and medium enterprises. Parang part rin dito ng servisyo karaban, bringing government closer to the people, lalo na dito sa convergence area ng mall natin, Ma'am Miga Joy.
0: Ano pa ang inyong tinatarget na matapos bago ang 2030?
1: Pwede bago 2030. Yan, Ma'am. Yung nabanggit ko kanina ng mga priority interventions na gustong in place ng RDC 12, modernization of the Port of General Santos, the additional passenger terminal bridge and the expansion of our General Santos International Airport, the completion of a major dam here in Tulunan, Cotabato Province, yung Tulunan Small Water Inbounding Project.
0: Okay.
1: Meron din po tayong Central Mindanao Airport, yung Cotabato Province. Mm-hmm. And various projects ng iba't ibang ahensya ng government. For example, kung sa DICT, pre-Wi-Fi connectivity, sa ating economic is to push Sultan Kudarat to become the coffee capital of the Philippines. Tapos sa health sector, itong SGH becoming a medical center. And then dito sa governance naman po, transparent, accountable, good governance for all agencies of government.
0: How about po sa stability ng power supply natin? Kasi pagka once nga gusto yung project development, talagang that would mean additional energy consumption, di ba?
1: Yes, ma'am. That's correct. Recently, ma'am, meron pong nakandak ang RDC 12 na infrastructure sa Inajansan last July. Mm-hmm. Ang infrastructure po, marami po itong subsector, and then power ang isa po sa ating tinututukan din ng RDC. So we welcome the development of renewable energy here in Region 12. For example, you are familiar, ma'am, meron dito ngayon sa Tantangan na solar farm that is a renewable energy. So gusto rin namin yung puntahan at mag-benchmark kami doon at para makampaign natin ang renewable energy. So, maraming investors po on energy. So, this is in preparation and in project development. The required energy demand can be met in the future.
0: Parang nagmahal yata ang ano cost of electricity. Paano po ma ano natin yan, no, na hindi sisirit at sisirit pataas?
1: Yes, ma'am. One of the concerns also brought to the council was the rising cost, no? So meron tayong technical working group dyan, which technical working group on energy that is focusing on the how our distribution utilities itong ating mga cooperatives and even private sector led power generation ay mag-usap-usap para po naman affordable pa rin yung cost of electricity dito sa ating area.
0: Pinag-uusapan din po ba ninyo ang concern natin recently na yung safety ng ating mga kabataan po sa ating mga schools?
1: Yes, ma'am. During the shooting in Zamboanga, in Ateneo de Zamboanga, that was prior to the third quarter regular meeting of RDC 12. During that meeting po, merong presentation about the yung behavior ng mga student on the or the youth, no, yung nihilistic extremism concern. So nag-post po ang resolution ng RDC 12 to further study that and also condemn the incident. Unfortunately, may nangyari po din dito sa ating lugar last Friday. And then yung resolution na yun ng RDC 12 also was shared with the Regional Peace and Order Council. So during that time, tinignan po talaga na sana hindi na maulit. Unfortunately, nangyari rin po yung sa Friday. So now, our concerned government agencies, DepEd, DSWD 12, DOH, and the Peace and Order Councils po, ay nakatutok, meron po si directive on that, ma'am. So hopefully, measures can be instituted para po ang safety and then yung trauma na na-experience ng ating mga learners ay ma-address, ma'am. So alam natin ngayon na they are experiencing mahirap po ang kanilang condition ngayon, no? Especially psychological, ma'am.
0: Ayan. Alam ko may activity pa po kayo, sir. Kaya sa
1: yes,
0: pagtatapos
1: ma'am
0: po ng RDC 12 Rice Week, ano ang konkretong mensahe ninyo sa ating mga kababayan dito sa Soccsargen? At ano yung role ng bawat isa sa pag-unlad ng Rehiyon 12?
1: Yes, ma'am. Minga Joy, mugid na salamat sa DXKI sa paghatag sa amon sa opportunity to also share with your listeners ang about RDC 12, no? So for the 2026 RDC Week, our theme is Responsive, Inclusive, Service-Oriented Empowerment, or RDC 12 RISE. Hindi lamang po government ang nagtututok sa development ng region, but we need the partnership and cooperation of everyone, kasi in the long term and in the end, ang quality ng buhay natin at sa ating mga mamamayan ang tinututukan po ng RDC 12. Thank you very much, Mika Joy, sa imo, kag sa station nyo at sa inyong kasamahan dyan, and to your listeners.
0: Yes.
1: Damo nga salamat.
0: Madamo nga salamat, Sir Patrick. God bless po. Yan.
1: God bless, ma'am. Thank you very much. Good morning.
0: Ang aton nga Acting Regional Director sang DepDev 12, kag Vice Chair sang RDC 12, Sir Romel Patrick Tanghal. Yon. So, happy RDC Rice Week sa tagsa-tagsa, no? Ang meaning sang RICE is Responsive, Inclusive, and Service-Oriented Empowerment. May nga ma-empower gid ang kada isa towards contributing to the development sang aton nga rehiyon. So, mangin pagmatsagman, no, sa mga panghitabo sa aton palibot. responsible individual sa pag-responde sa kung anuman ang mga kalatabo sa aton nga sosyedad, no? Paano kita makabulig, no, nga masulbad ano man ang mga problema sa aton nga society, and paano kita makabulig nga mas mangin mapsay, mas mauswagon, tayo yon man ang aton iyang pag-uswag bilang isa ka rehiyon. Maayong aga kay sis Daisy. Ayan, nag-message dari si sis Daisy. Hello sa Mogote Conception Family. Blessed morning, Miga Joy, at lahat ng tagapakinig at nanonood ng 1062DXKI. Shoutout na sa mga FB friends ta. Kay Brother Tristan, dara sa Tampakan, sa Gulay Family. Mayong aga mandara sa inyo. Listening mandara si sis Sheila May sa Siva Family. Sis Mitch, hello da sa imo. Sino pa ang present? Ayan, dara sa mga gapamati sa radyo man, kay Nanay Lita, Mami Vilma, ayan, Ati Mina, Kuya Jun, Ati Edna. Sino pa ang present, subong? Puro pa batsyag lang kamo dari. Si Tatay Erning. Ayad nga aga. Dari lang, bago ta magtakop, nagaanta na yung ligwa aton mga public service announcement. Kinuna lang ginaton si sir, no? Kaya may ara pa siya meeting karon alas 9. May ma-preparar pa na sa. So, una ko anay siya bago aton nga action line. Sige, para sa dugang impormasyon, ari aton nga mga pahibalo, pagi sa action line idol ong sa aton ni Miga Jen.

0: Highway sa Tubangansang City Hall Grounds padulong sa The Farm at Carpenter Hill. Ini siya inline sa paghihwaton ng Regional Development Council Week Community Run 2026 sa Setyembre 23 halin alas 5 sang hapon tubtob alas 7:30 sang gabi.
1: Action Line.
0: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption. Sa September 22 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan Feeder 14-1 partikular dira sa munisipyo sang Sorala. Maapektuhan ang barangay Tubiala, portion sang barangay Sentrala, majority sang barangay Buena Vista, portion sang barangay Kolonggolo. Sa September 23 maapektuhan ang Feeder 43 partikular dira sa Banuasang Norala, portion sang barangay Poblacion, barangay Kibid, portion sang barangay BS Aquino, barangay Dumagil, barangay Simsiman, barangay Matapol, barangay Lapus, barangay Liberty, kag barangay San Jose. From 8 a.m. to 12 noon. Maapektuhan man ang coverage area sang Kandihay, South Silibas, kag Lamcot, kag Malaya sang Banga from 9 a.m. to 4 p.m. Sa September 24, from 8 a.m. to 12 noon, ang maapektuhan Feeder 14-2, particular ang Banuasang Sorala, portion sang barangay Lamsugod, majority sang barangay Lambuntong, barangay Lamyan. Maapektuhan man ang Banuasang Banga, partikular ang barangay Drilon, portion sang barangay Lamba, barangay Lambingi, barangay Lamapos, barangay Lampari, kag barangay Lamsalume. Maapektuhan man ang Banuasang Tiboli, partikular ang barangay Lambangan, barangay Datalbab, barangay Talupo, barangay Lambuling, barangay Lamhako, kag portion sang Sinolon. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation. Sa September 27, 2026, from 8 a.m. to 5 p.m. Sunday, ang maapektuhan bugos nga area sang Socoteco 1. Ang rason, may ara sang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
1: Action! Line.
0: Ang Regional Development Council 12 may ara sang himuon nga RDC Week Serbisyo Caravan. Sa September 21 to 22, dira sa 4th Floor Event Center KCC Mall of Marbel, City of Coronadal, from 1 p.m. until 7 p.m. sa September 22. And may ara man sang kadiwa program ang DA dira sa Prime Regional Government Center Carpenter Hill sa September 21 and sa September 24 may ara sang bloodletting activity kaupod ang BJMP kag BFP dira sa BJMP 12 office Prime Regional Government Center Carpenter Hill.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. So, amo to ang mga aktibidades related sa RDC Week. Alas 9:01, dari na lang anay kutob ang aton iyang nga pagpangalagad. Wow, nagmahal naman ang presyo sang diesel ka gasolina, mga kabiyanan, no? 2 pesos gin. Wow! Kinot-kinot na lang gidat. ano agad ng planuha ang imo biyahe? Parang hindi na masayang ang imo transaksyon ni sa kadaadlaw tingoba na lang. No, Kuya Edgar, no? May mahal daan, no? Kung magwa ka mo, kuha na lang, convoy na lang kamo, no? Dungan na ang lakat nyo, no? Iskedula nyo tarong. Okay, daw. Mag-saka pagi daw ini. Kabay nga masolusyonan na. sang aton niya gobyerno ang problema sa aton source sa energy, no, para hindi kita dependent sa iban nga pungsod.

Ang nanay ko to, bang ato niya pagpangalagad. Ini ang inyo amiga, Miga Joy. Upod sa inyo, sulod sang isa ka oras. Si Migo Anson, kag si Migo Edgar ang upod naton dari sa technical side. Samtang programming, nakaupod man naton si Miga Jen. Tugtog sa liwat naton nga pag-updanay. Padayon magpamati dari sa Jesus Dos DXKI. Magkasunod na ang program, A Word of Hope.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Magandang magandang Tuesday morning po muli sa inyong lahat mga kaagapay at nagbabalik muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV at magandang araw na makasama namin kayo muli dito sa station po natin. Tayo isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. Parang timely ito again, no? Lagi naman tayong timely eh. Kasi
1: timely sa kanya.
0: Well, kasi nga itong school year natin kakatapos lang nung first
1: break.
0: Term natin.
1: First term.
0: Oo, so mga naglalabasan na yung mga grades ng ating
1: Naku
0: mga
1: po.
0: Anak. So magandang mapag-usapan po natin ito, no? So again, kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share po. Or di po kaya kung hindi pa po ninyo na-download ang ating official app po sa inyong mga mobile phones, ay maaari nyo po itong gawin para kahit nasaan po kayo ay mapapakinggan nyo po ang iba-ibang session po ng FEBC Philippines through the mobile app po natin. Punta lang po kayo sa ating Google Play App Store at Apple App Store para po ma-download po ninyo yan sa inyong mga mobile phones. Kaya kahit nagbabiyahe po kayo, nagko-commute kayo, ay mapapakinggan nyo po ang ating mga iba't ibang istasyon po ng FEBC Philippines. Ano po? And kung kayo po ay nasa YouTube channel din po natin, ay paki-like and subscribe naman din po ang ating episode for today. So ngayong umagang ito ay bumabati po sa inyo, Ate Isa Tika.
1: Magandang umaga po, Pastor James Tika po. Han! Magandang araw po sa inyo lahat. At ay Paskong Pasko na po dahil September na. Yung iba may mga Christmas tree na, lalabas na yung mga Christmas bazaar, no? Amoy puto bumbong at hot chocolate na at bibingka ang ating paligid. Ito na kasi yung weather medyo lumalamig na ng kaunti. Yan ang favorite time of the year ko. At kami po ay natutuwa dahil kasama nyo kami ngayong umaga. At alam mo, tama ka, no? Yung topic natin today, gusto ko itong topic na to kasi po, kung hindi nyo po alam, no? Ay, kami po yung mag-asawa na andito, pero pagdating po sa pag-aaral, ito pong katabi ko ay pinanganak po na may medal.
0: Oh, hindi naman. Pinagpaguran ko yon.
1: Hindi, pinagpaguran mo, pero pinanganak, paglabas ito sa kanyang, sinapupunan ng kanyang nanay, ay may medal, tsaka trophy at certificate kagad. No? Ako po din meron. Ninakaw ko yung medal nung katabi na pinapanganak sa amin. Siya po ay lahat ng Lord meron siya. Cum Lord, Lord. Ako
0: naman.
1: Praise the Lord lang ang akin. Ngunit, alam mo, lalo sa Pilipinas, no, at one time, sad, na hindi na ganun ang Pilipinas ngayon. Sad. Ang tawag sa atin noon ay the most literate country in Asia.
0: Mm. No?
1: Malungkot yung current decline and direction ng ating education dito sa Pilipinas. And parang, I don't know, parang feeling ko minsan window dressing na pangitang tao lang yung nangyayari sa mga improvements natin. Pero the pressure ay nasa mga kabataan when it comes to performance in the academic world. To the point where ang magulang nagbibigay ng undue pressure sa kanilang mga anak. Na again, babalik tayo sa yung pinag-usapan natin a few weeks ago ng shame culture, no? So para lumalabas, minsan proud lang tayo sa mga anak natin pag tumatay sa entablado, ganon. Pero pag pinag tayo sa office, hindi. Pero naintindihan ko naman yon. Pero in due course, nagtuturo tayo ng sa maling paraan ng ating mga anak when we are not careful. So, pag-uusapan po natin yan today. No?
0: Pero ano, alam mo, tama ka, no? Pagdating po sa ating kultura, tsaka kasi sa atin, mga Filipinos, I'm not sure if it's true sa other Asian countries.
1: Pero, oo, totoo din, lots Asian countries.
0: No, ang what I want to say is yung ano, yung halaga ng education.
1: Right, right. At saka talaga yung, not just valuing education, but you put a self-value on your education.
0: Right.
1: Uh-huh. Doon mo inilalagay yung, inilalagak yung pagpapahalaga mo sa iyong mm-hmm. sarili. Mm-hmm. And I understand, mga magulang, I mean, naisip ko si, ano, si Kuya Ronnie, no? Mm-hmm. Na ang pinakadakilang cotton candy and ice cream vendor sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Na for 30 years of cotton candy mm-hmm. and ice cream, mm-hmm. ay napagtapos niya ang kanyang mga anak. Mm-hmm. Naintindihan ko po yun. Recently, may nabasa akong article naman sa yung bata, yung tatay niya is a vendor.
0: Okay.
1: Every morning, part nung binibenta ang tatay niya yung pagkain, ginagawa niyang baon sa kanya. Mm. Tapos abogado na yung anak niya pumasa
0: yeah,
1: sa law school.
0: Nabasa ko nga yan.
1: A few
0: yes.
1: weeks ago, lumabas yan. I understand being proud, you know, about being able na maigapang mo nga, ika nga,
0: mm-mm.
1: ang iyong mga anak sa pagtatapos.
0: Mm-mm.
1: Magkaiba po yon sa pagbibigay ng intrinsic o pangloob na pagpapahalaga sa pagkatao ng ating mga anak base sa kanilang natapos na
0: mm-mm.
1: academic degrees.
0: No? Which is sad kasi yung negative side of it, yung nagiging resulta recently, I don't know kung how true or how accurate, no? Pero madami po tayong mga naririnig about kids na who are suffering from mental health
1: right.
0: issues
1: oh,
0: because
1: oh,
0: nga of yung kanilang identity ay hinahanap na nila dun sa achievement nila pagdating mm-hmm. sa education.
1: Oh.
0: And then may mga nakikita ka na narinig kang stories about going to the extremes.
1: Right, self-harm.
0: Of self-harm. Even taking their own lives because of disappointment.
1: I remember meron tayo isang kaibigan na yung anak niya nasa science, nag-aaral sa science. Mahirap mm-hmm. pumasok sa mga science schools, no? Tapos yung lubas yung grade ng anak niya, nagkaroon natin ng dalawang parang 89 o 88, mm-hmm. pero lahat mm-hmm. nasa 90s.
0: Mm-hmm.
1: Depressed yung bata.
0: Yeah.
1: Sabi ng tate, "Pambira anak, matuwa ka dyan. Ako nga hindi umabot ng ganyan." Grade ko eh. Hindi ba kasi nga yung unintentionally, maraming magulang, yun na i-convey natin sa ating mga anak na
0: mm-hmm.
1: you have greater value when you accomplish more. Mm-hmm. And I understand motivation. We want to motivate our children. Pero hindi dapat ito nagiging basihan ng pagmamahal natin sa kanila o ano man. And although wala nga amin atang magulang nagsasabi na no, mas mahalaga ang aking anak pagka sila ay mataas ang grade.
0: Mm-hmm.
1: Pero talagang lumalabas talaga at nananaig yung ganong katuruan
0: nang
1: hindi tayo maingat.
0: No? Right.
1: Yan. Kaya mabigat po yan, mabigat.
0: Oh, kaya ang topic po natin for today, no, sabi po dito, is your child's grades don't matter. What to do when your child is failing?
1: Mm.
0: So, halimbawa, dumating na nga tayo dun sa point na yun, ano, na yung mga anak po natin or meron tayong anak who is not doing well. I think minsan nga, even sa atin, ano, having multiple children, madami, we really try our best na, you know, hindi pinapahalagahan yung anak na mas magaganda ang mga grades or mas madaming awards. At the same time din, minsan ang hirap balansihin kasi gusto mo rin naman i-recognize yung effort. Pero that's not to say na yung mas mataas ang grade, mas may effort kesa dun
1: right.
0: sa...
1: Right, kasi for all you know, baka yung mas mababa yung grade talagang siya yung buhos talaga. Oo, naalala ko tuloy yung kwento natin, kinakwento natin sa mga anak natin. May isa kaming anak, ito isa, talagang palaaral na at talagang siya po ay nagmahal sa nanay niya. No. Palaaral na at ano pa, pakitaan ang card.
0: Hmm.
1: Pakitaan ang card. Ma, ang nauna nagpakita isa. Yung isa naman, okay naman sa estudyante, hindi naman siya bagsak, hindi naman siya ano, pero iba yung talaga yung isa. Eh di nagpapasikat, ma, tinan mo naman to, may line of nine ako, may ganito ako, sumingit ngayon to isa. Ma, ako din sabi, teka lang! Teka lang! Ako pa eh, huwag ikaw, kasi para nangyari, matatampunan yung mga grades ko na grades mo. Sa'yo, no? Sa'yo normal yan eh, di ba? And we laughed about it, tinawanan po namin yung sitwasyon. Pero sometimes, nagiging ganun ng seryoso yung pagtingin ng mga tao, ng bata, sa kanilang sarili, mm-mm, yung kanilang self-value pagdating po sa part na ito.
0: Yeah. Mm-mm. So, yun yeah po ang magiging topic po natin for today. So, punta na po tayo sa ating Bible reading. Mm-mm. Basahin ko po ang Tagalog version po ng ating verse for today na matatagpuan po sa Aklat ng Galacia, ang 5th chapter po and verses 22 to 23. Very, very familiar po na passage po. Basahin ko po sa Tagalog version. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito.
1: Yeah. Sabi na po sa Galatians 5:22-23, in the NLT it says, but the fruit of the Spirit is love. Unang-una po yan, first mention. First, love, joy, peace. Now, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sabi, against such things there is no law. Napaisip ka ba, bakit sinabi ni Apostle Paul na itong mga bagay na ito ay walang ano batas? Mm. Kasi po, itong mga Galatians ay sila po ay although Christians na sila, no, ang ginagawa nila ay nagdadagdag sila ng mga customs, practices, religious culture, traditions, in the hopes of thinking na pag dinagdag ko to sa aking paglalakad buhay Kristiyano ay mas magiging kaaya-aya po ako sa Panginoon.
0: Mm.
1: No. So anong nangyari, naging sobrang obsessed sila sa masunod ba yung mga patterns na kanilang naisip, no?
0: Mm-hmm.
1: Na yun na lang ang kanilang ano iniisip parati. Na naapektuhan yung kanilang asal na pagiging Kristiyano, yung tama.
0: Mm.
1: Yun yung situation na nandoon sila. And so Apostle Paul wrote, ang tawag po dito part ng what is called the Galatian heresy.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi parang masyadong naging ano outward or works obsessed, mm-hmm, yung mga church from Galatia. And sabi ni Paul, ang tunay na fruit ng Spirit, napansin mo walang intelligence.
0: Hmm.
1: Ba? Walang hard work. Muntalang walang masama na magtrabaho.
0: Hmm.
1: Walang maging industriousness o studios or ano. Ang sinabi, ang unang-unang fruit ay love and then joy and peace. Ibig sabihin, ang ibinibigay po, sabi, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitsaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan. No? Kahinangunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin, ito po ay natural fruit of the Spirit.
0: Mm-hmm.
1: It's not something that you are able to do on your own. Kasi sobrang performance-oriented yung mga Church of Galatia.
0: Mm-hmm.
1: Dapat gawin ko to. Mas mahal ako ni Lord pag ginawa ko to. Mas love ako ni Lord pag ginawa ko ito, ginawa ko ito. Ang sinasabi ni Paul ay, imposible na magbunga ang buhay mo ng pag-ibig, ang ganda eh, oh, ha? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinangunan, pagpipigil sa sarili. Imposible daw na ito po ay bunga ng banal na Espiritu. Na habang tayo ay sumusuko sa banal na Espiritu, it's not something that we mandate on our own.
0: Mm-hmm.
1: No? Para magkaroon tayo ng extra pogi points kay Lord. Kung hindi, ito po ay binibigay ng Panginoon sa atin, walang batas. Kailangan maging loving ka.
0: Mm-hmm.
1: Dati, meron tayong member na yumao ang kanilang magulang. No? May lumapit sa kanila, huwag ka umiyak.
0: Yeah.
1: Diba? Uh-huh. Christian na tayo ngayon.
0: Dapat masaya ka kasi sa
1: dapat
0: Panginoon
1: masaya ka. Pwede ba naman yun, yehey, namatay yung nanay ko. Hindi naman tayo ganun, diba?
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi pwede ihinog sa pilit yung pagtsatsaga, kahinahunan. Ito daw po ay bunga ng Espiritu. So in other words, pagka po tayo ay nagpakita ng tunay na pag-ibig, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, kagalakan, hindi po sa atin galing ito.
0: Mm-hmm.
1: We cannot mandate this on our own. Mm-mm. Neither can we demand it sa ating pamilya o sa ating mga anak or even ourselves. Hindi po siya batas. Mm-mm. Imposible ang batas ng pag-ibig. In fact, kontrahan yun eh. Sa siyamong batas, kailangan meron kang compliance, meron kang susundin. Pag sinunod mo to, magkakaroon ng ganito. Eto hindi, iba usapan. It has to be a fruit of the Spirit. Right?
0: Pero I'm going back dun sa ano, no, sa topic natin. Ang hirap kasi, tinatry kong balansehin bilang magulang,
1: right,
0: and also bilang teacher din. Okay? Minsan struggle ako dyan. Kasi, let's say, syempre ako, I put a lot of pressure and responsibility,
1: right,
0: sa sarili ko bilang teacher. Pag ako'y nagtuturo at hindi naging maganda yung result ng assessment, talagang binabalik ko sa akin.
1: Oo, like, baka I will say, mali yung pagkakaturo ko.
0: Bakit hindi nila naintindihan? Diba? Bakit hindi nila naintindihan? So, you try to make corrections para dumating ka sa puntos na kung saan ay makikita mong naging effective yung teaching mo.
1: Right,
0: na-gets,
1: naging tama.
0: Na-gets nila yung lesson na tinuturo mo.
1: Right, right.
0: To the point na minsan na ko-question yung pamamaraan ko kasi hindi daw natututo yung mga bata din na ng resilience.
1: Kumbaga, drive.
0: Drive, right. Na ay pinagbigyan mo the first time, inulit mo, dapat nung umpisa pa lang kung pangit ang grades nila, yan ang deserve nila. Yan
1: nilagpak
0: ang,
1: mo na kagad.
0: Oo, ibagsak mo
1: na kagad.
0: In fact,
1: that comes from the old school, di ba?
0: Yes. So, kaya tuloy minsan, ang nasasabi po nila, yung mga kabataan daw ay lumalaki, tumatanda, nang hindi sila talaga natututong lumaban.
1: Right.
0: Kasi ikaw yung
1: walang
0: nag-adjust.
1: Walang drive for accomplishment.
0: Oo, ikaw yung nag-adjust ng nag-adjust for
1: right.
0: them.
1: Right.
0: So ang hirap. I mean,
1: I remember nung nasa law school ako, no. Unang upo nung professor ko, si Judge, una upo niya. Sabi niya, "If ever there is a student in this class that will get a 1.5 and deserve it, it's time for me to retire."
0: Oh, 'di ba?
1: Sipin mo, ibig sabihin, unang araw pa lang, antimano, alam na namin kagad na hindi namin makukuha at least 1.5 man lang. Parang nakaka-depress, parang, huh? I mean, kahit mag-effort ako, ma-deserve ko, hindi mo bibigay sa akin.
0: Mm-mm.
1: And I know his desire kasi may edad na to, no? I don't know kung baka wala na ito, wala na sa mundo ito eh. Ang desire niya is i-push kami ng i-push, di ba? Dito, sa part na ito. Totoo yun. In fact, sobrang desperate ang ating education system dahil nga sa effect of this pressure na may bagong order na naman si DepEd. Nang bagong order nila ay, di ba noong unang panahon, walang ano, valedictorian, meron tayo valedictorian,
0: right,
1: siya po yun. Valedictorian, Mega Man, Mega Mall, yun yung mga award niya. No? Mga ganon. Tapos, ang ginawa nila, after a while, wala nang valedictorian, ginawa ng first honor, second honor, third honor, tapos honorable mention. Tapos, inalis na rin yun. Tapos ngayon, naging ano?
0: Honors, high honors, highest honor.
1: Highest honors. Ngayon, sa bagong order, wala na rin nun ngayon. Bawal na magbigay ng honors, highest honors, and ano kasi nga, masyadong reactive yung ating DepEd. Ayaw nilang may mga ma-depress na mga bata na nag-attempt magkuha ng highest honor tapos honors lang.
0: Mm-mm.
1: Or with honors lang.
0: Mm-mm.
1: Ganon. So, madidepress sila lalo.
0: Mm-mm.
1: Para nangyari, we're catering naman to the non-accomplishment in order to not disappoint.
0: Mm-mm.
1: Paano naman yung mga bata na masipag mag-aral? Nagbubuhos.
0: Pero katulad nun, so ikaw, di ba, yung professor mo, sabi niya, pag may nakapag 1.5, time for him to quit. Ako naman baliktad.
1: Oo.
0: Ako baliktad kasi sa akin, mas madaming mataas ang grades. The more na matapatan mo ko, feeling ko na-accomplish ko
1: duty
0: ko as a teacher.
1: Alam mo, sa martial arts na natutunan namin yan. Iba kasi yung kaisipan ng aking teacher, no, si Sensei Dan. Ang sabi niya, no, kapag ka ay napantayan mo ako o nagalingan ako,
0: mm-mm,
1: sa akin din naman pupunta,
0: yes,
1: ang ano nito.
0: Uh-oh.
1: Right?
0: Uh-oh.
1: So, hindi kita pipigilin. Hindi, mm-mm, kita pagtataguan ng turo. Tuturo, mm-mm, ko sa iyo lahat hanggat gusto mo matuto,
0: mm-mm,
1: para, you know, maging well-rounded at maging ano, ganyan,
0: mm-mm,
1: ka.
0: Mm-mm.
1: So, ang problema, because of the certain drives na yung balance na ganito, unbiblical balance, ika nga.
0: Mm.
1: No? Eventually, we are, as sabi nga sa Ephesians 6:4, exasperating the children.
0: Mm.
1: Pinapagod natin sila.
0: Mm.
1: Pinapagod natin sila. And so, it becomes a dangerous trend. Kayo po ba, ha? Kayo mga nanonood po sa atin at nakikinig sa atin ngayong umaga. Ano ay ano po yung naramdaman nung kayo ay ano nag-accomplish diyan, nag-aaral, no? Kasi ako, I remember, never po ako nagkaroon ng pressure na maging number one.
0: Mm.
1: No. Of course, we were told mag-aral ka, right? Ang unang paratatanong sa akin ng aking mga magulang pag lubas yung aking grades sa card ay, how do you feel about your grades?
0: Mm-mm.
1: Naku, minsan I feel bad about my grade. I remember no elementary ako eh. Yung, I think parang grade 4 or 5, no? Yung 77 ko sa math, ginawa ko 87.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ipinirma ko yung tatay,
0: yes,
1: ko, diba?
0: Mm-hmm.
1: Natapos yung card. Alam nyo, hindi ako kinorek ng daddy ko noon. Nung dumabas yung second ba, third grading, may card na ulit.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nireport ng teacher, no? Sabi nga yung daddy eh, anak, bakit parang iba yung pirma ko dito? You know, and we were never told na dapat mag-accomplish kami ng,
0: mm-mm,
1: dapat ganito. Hindi na kinilakan namin eh.
0: Mm-mm.
1: Pero still, that was our thing, you know. How do you feel about your grade?
0: Mm-mm.
1: If pangit, did you do your best?
0: Mm-mm.
1: If you did your best, that's good enough for us.
0: Mm-mm.
1: Do you want to do better? O di, kuha tayong tutor para mag-ano. Tutor tayo para ano, mas mapabuti yung grades mo. Pero walang pressure to perform.
0: Naisip ko tuloy yung mga magulang ko, how they were with me, no? Kasi ay hindi ko rin nare-recall eh. Hindi ko nare-recall na pressure nila ako to always be on top of the class. In fact, there was merong dalawang taon na hindi ako yung naging top, no?
1: Mm.
0: And they never said anything about it. Hindi nila sinabi, oh, bakit second ka na lang ngayon?
1: Oh.
0: Okay? Pero yung pressure was on myself. But I think kahit na wala silang sinasabi sa akin verbally,
1: you put the pressure on yourself.
0: I put the pressure on myself. Uh-oh. Pero I also know na parang mas favored ako.
1: Mm-mm.
0: Maaring hindi nila verbally sinabi.
1: Pero ganun ang dating.
0: Uh-huh. Kaya lagi nila ako niloko na ako daw yung favorite, di ba? O di kaya teacher's pet pagdating sa school.
1: Kasi po meron siyang estatwa doon sa eskwelahan nila. Ginawan sila estatwa.
0: So, syempre, gusto ko yung feeling of being favored.
1: Right,
0: and
1: right.
0: I felt na yung favor was coming dahil lagi akong magaling, dahil lagi akong top, lagi ako yung lagi ako yung may accomplishment na maganda. So, kahit na hindi nila sa akin verbally sinasabi or hindi nila ako pressure, nakikita ko na favored ako, kaya tuloy yun ang gusto ko ipagpatuloy. So yun yung ginagawa ko. But let's go ahead and punta po tayo dun sa intro pa lang tayo, no?
1: I remember just a few weeks ago,
0: uh-uh,
1: may isang kaibigan na yung anak niya merong gustong isang bagay, no?
0: Okay.
1: Parang collectible na nako-collect kasi ng mga superhero yung bata.
0: Mm-mm.
1: Na yung mga comics na collectible. Ngayon, nagpunta siya sa isang tindahan. Tapos, yung bata nag-ipon.
0: Okay.
1: Nag-ipon siya. Tapos yung inipon niya, nung bibilihin niya yung isang particular na collectible na, hindi ba sa comics yung mga kapal to eh, no? Kulang yung pera niya.
0: Okay.
1: Kulang.
0: Mm.
1: So, sabi ng tatay, tuwan-tuwa siya na ganon. Pero, sabi niya, at the same time, ay

0: Madalas yan, yun ang kalakaran ngayon eh.
1: Hindi ko sasagutin.
0: You want to motivate your child to do better, right?
1: Hindi ko sasagutin kung tama or mali. Pero kung tatanungin mo kung yun ba ang gagawin ko, hindi.
0: Ako din hindi.
1: Hindi ko gagawin.
0: Kasi sa akin, the mere fact na yung anak mo nag-ipon para makakuha ng ganun, di ba? I would probably say, kung masyadong malayo yung ipon niya sa gusto niya, ipon ka pa.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi ko gagawing reward na parati ka na ng third place. Mag number one ka, bibiliin ko sa'yo yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang na-convey mo ay hindi magsipag sa pag-aaral, kundi valuable ka lang, you deserve a reward kapag ka number one ka.
1: Mm-mm. Mm-mm. Alam mo,
0: yung sakit nun, grade 4 lang yung bata.
1: Oh my.
0: Diba?
1: Pero alam mo, ngayong matanda na ako, I mean, you know, age reveal po tayo. I'm 55. And at 55, nung ako ngayon ay nasa another institution po ngayon, ano, institution that hired me to start a program, grabe, bumabaha ang mga diploma ng mga taong kasama ko, na suddenly parang feeling ko lahat ng mga nagawa ko, na accomplish ko academically, wala, sisiw lang. As in, talagang sabi nga ni Papa, di ba, ang talento, 2-5.
0: 2-5.
1: Yun, talagang ramdam ko where I am at now. Kasi right. Talagang even the title that I have compared to the titles of the other professors there, grabe, as in talagang...
0: Patong-patong
1: yung kanila.
0: Buti na lang higit na mas maganda ka sa kanila at mas may common sense at mas matalino. Tapos ang gwapo pa ng asawa mo.
1: Hindi, pero yun nga eh. If I base my identity value. And value doon sa accomplishments ko,
0: naku po.
1: Wow.
0: Wala na.
1: Wala po
0: depressed
1: akong,
0: ka na.
1: Wala po akong sinabi compared sa ano. But I know my calling. I know my position. I know why I'm there.
0: And I know why, you know why God put you there.
1: I know right. Why God put me there. So hindi ko po ipinanghahawakan yung mga titles ko.
0: Tama ka. Even in ministry, malungkot, no? Even in ministry, I see many pastors, ministers who are so obsessed with titles. And connections, and connect, titles, offices, board member, whatever. And mapapaisip ka kung minsan eh, ito ba kalooban pa ng Panginoon o pinilit mo? Di ba?
1: Right.
0: Kasi
1: right.
0: Baka mamaya inaapektuhan naman ito yung totoong calling mo sa Panginoon. Mm-mm. And the same thing with you. Ang calling ng Panginoon, lagay ka sa institution na yon in order for you to be able to be a light in that institution, not to compete for
1: right.
0: positions in right. the institution.
1: Mm-mm.
0: But yet, in our society today, bata pa lang, si anak ng kaibigan ko, grade 4. Mm-hmm. Pratika na lang bronze. No, subukan mo mag number one, bibigyan kita ng reward.
1: Mm-hmm.
0: So proud na proud yung bata, you know. So yes, proud ka dahil nag-accomplish yung bata, pero in reality, ano na ituro mo sa bata?
1: Mm-hmm.
0: Ano na ituro mo ay marireward lang kita ng higit at lubos pa sa inipon mo mm-hmm. kapag ka
1: mm-hmm.
0: nag number one ka.
1: Pero grabe ang pressure, ha?
0: Oo naman.
1: Itong edad ko na to, sa edad ko na to, minsan na may tendency ako to compare, like lalo na sa salary grade, no? Okay, if I get this salary grade na a little bit higher, if I get this accomplishment, ay mas malaki ang kikitain ko. I never used to do that before. Hindi ko, pero suddenly biglang nung nasa mundo na ako.
0: Pero sa akin, kasi sa akin hindi ko nakikitang masama yon, kasi ang ka-competition mo sarili mo.
1: Okay lang yon, no?
0: Kasi you want better salary grade, better whatever. Ka-competition mo sarili mo. We're talking about other people who will say, I must do this kasi si ganito. Kasi si ganyan,
1: right,
0: kasi sa
1: right.
0: ganito, kasi si ganyan.
1: Mm-mm.
0: Yung pagtingin ng tao sa akin mas tataas dahil may bagong degree na naman ako.
1: Mm-mm.
0: May mga kailan tayong tao na men, yung degree nila patong-patong.
1: Right.
0: Diba? Hindi nagagamit sa gawain yun, pero patong-patong. Diba?
1: So, alright.
0: Usapan natin yan.
1: So, teka, mag-break po muna tayo. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan po natin. So, anong dapat natin gawin kung ang mga anak po natin ay hindi nag-accomplish na yung as expected natin of them, no?
0: Mm-hmm.
1: Wag po kayong alis. Babalik po uli ang Tuesday edition ng Family Matters.

0: Daddy, hindi naman po totoong ibinibintang sa akin ni Mr. Ruiz eh. Matagal lang sa akin inis yung professor kong yun. Kaya siguro gusto niya akong siraan.
1: Eh, paano yung mga kaklase mong nagpapatunay na hindi ka raw pumapasok sa klase ni Mr. Ruiz, anak? Please, magsabi ka ng totoo para alam ko ang susunod kong gagawin.
0: Opo, tama pong mga sinasabi nila. Hindi po ako dumadalo sa subject ko kay Mr. Ruiz. Ayoko kasi siyang magturo eh. Kaya po tumatambay na lang ako sa harap ng eskwelahan namin. Sorry po, Daddy.
1: Handa kitang tulungan maituwid ang pagkakamali mo, anak. Dahil mahal pa rin kita. Kahit binigo mo ako, tutulungan kita, anak.
2: Anak, bakit mo naman nagawang lumayas ng bahay natin? Ano bang nagawa namin pagkukulang sa'yo ng tatay mo? Ilang buwan kang hindi nagpakita sa amin. Hirap na hirap ang kalooban namin, mga magulang mo.
0: Patawarin niyo po ako, nanay. Nahihiya kasi akong umarap sa inyo eh. Natatakot ako na baka itakwil niyo ako dahil sa nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako.
2: Anak, matagal ka na namin pinatawad ng tatay mo. Ano man ang kasalanang nagawa mo, napatawad ka na namin, alam mo ba yan? Magsimula kang muli sa buhay mo, anak. Tutulungan ka namin. Dahil mahal na mahal ka namin, anak.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
1: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
2: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
3: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
4: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
5: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Jenna, bakit ka umiiyak?
1: Ha? Sino ka? Bakit mo ako kilala?
0: Jenna, bakit ka umiiyak?
1: Kasi po, wala akong pamilya.
0: Bakit mo naman nasabi yan?
1: Ayaw nila sa akin. Hindi ako mahal ng mga magulang ko. Sabi ni na ate, hindi daw nila ako kapatid. Walang nagmamahal sa akin. Bakit ako? Ano bang ginawa ko sa kanila?
0: Alam mo ba na ang tagal ko nang hinihintay ang oras na ito?
1: Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin?
0: Ang tagal ko nang ipinaparamdam sa'yo na mahal kita.
1: Baka nagkakamali po kayo. Wala po nagmamahal sa akin. Magkakamali po na ipinanganak ako. Yun ang sabi ni Papa.
0: Hindi ka pa lamang ipinapanganak, mahal na kita.
1: Sino ka ba? Iwanan niyo na po ako.
0: Jenna, bakit mo ako itinataboy? Hinayaan kong mamatay ang nag-iisa kong anak para lang makita mo kung gaano kita kamahal.
1: Hindi ko kayo kilala. Sino ba ang inyong anak? Anong kailangan mo sa akin?
0: Mahal na mahal ko ang anak ko, Jenna. Pero mahal na mahal din kita.
1: Tama na! Ayoko na! Pagod na ako!
0: Maniwala ka sa akin, Jenna. Mahal kita at sana'y magtiwala ka sa akin. Magkakaroon ka ng kapayapaan.

Central Mindanao. Sakada Ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
0: Sagot ka ng Diyos, kaibigan. Mula po yon sa Papuri 23. Ano man pong mga kinakaharap mo sa buhay, huwag kang mag-alala, andyan ang Panginoon. Sagot ka niya. Welcome dito po sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Sa umagang ito, today is September 22, 2026. At dito sa ating programa, we talk about real life, real struggles, and the hope that we can find in God's Word and in Jesus Christ. At syempre, dahil ang atin niyo programa, Pagdayaw Kag Pagpasalamat, sabay-sabay din po tayong magpupuri at magpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Ano man pong mga sitwasyon or pangyayari sa paligid natin, siguro iba-iba man ang ating mga nararanasan. Siguro ikaw ngayon, feel nakaka-experience pa rin ng fear, worry, sadness, or heaviness sa puso mo. Always remember, when your heart is heavy, remember that God is near. So stay tuned dito po sa programang 1062 DXKI Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaya pag-aistoryahan natin mga kamatuuran halin sa pulong sa Ginoo para ma-encourage kita kag ma-inspire na lalo na sa atin mga ginaatubang subo. So sa atin yung question of the day, when you are going through a difficult time, kung naga-experiensyar ikaw sang kabudlay subong, diin ka bala nagahugot sang kusog? What gives you strength to keep going? Sa diin ka nagahugot sang imong kusog abiyan para ikaw magapadayon? Maybe it's your family? Maybe it's a friend or siguro pangamuyo, no? Maybe it's simply knowing that someone is there for you. At gusto naming makarinig mula po sa inyo, mga kaibigan. So, ulitin ko po, when you are going through a difficult time, what gives you strength to keep going? Kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng mga bagay na mahirap, saan ka ba humuhugot ng lakas? Sige, gusto naming makarinig mula po sa inyo. Pwede po kayong mag-text sa text line number natin. Hinayon ko lang pag-share para makuha nyo agad. 0963-180-1469. Liwatan ko, 0963-180-1469. Send us your messages, your greetings, your praise report. Alam ko marami tayo mga gustong pasalamatan sa ating Panginoon. And your prayer request. Dahil gustong-gusto din po namin na kayo po ay ipanalangin. So, send us your messages, greetings, praise report, and your prayer request. If there is something heavy in your heart today, also you can share it with us. Maybe you need prayer for your family, sa imong physical nga panglawas, you are asking God for strength. Maybe you are still processing something that happened last week, no, nag-process pa. So you can share it with us. Pwede ka mag-message dito sa number naton or sa messenger. Ang messenger naton, sa atin yung FB, 1062DXKI, 1062, dayon big letter tong DXKI, and then dash, kudlet, no? FEBC Radio. Sige, hulatan ko ang inyong mga mensahe. At pwede din po kayong mag-comment sa ating FB Live. Kay naka-FB Live kita. Thank you Kuya Edgar, Kuya Don sa pag-set up sang atin niya FB Live kag pag-line up diri sang atin nga mga alambahanon, no? Thank you so much, Gid. And pwede ka mo dira magbilin sang inyong comment and reaction. Your emoticon, your prayer request sa atin niya FB Live. Sige, hulatan ko ha ang inyong mga mensahe. Tandaan mo kung meron ka mang mga pinagdadaanan, kaibigan. You don't have to carry everything alone. Andito kami. You can share with us and also we can pray. Let's pray for one another. Dahil ang mga kaibigan natin na nakikinig, willing din po yan sila na magpe-pray sa ating mga kapatiran na nakikinig. 11:15 ang ating oras. This time, batiin natin ang mga nagse-celebrate today ng kanilang kaarawan. Today is September 22. Happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. Ito po ang birthday song and anniversary song.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. September 22! At gusto ko pong batiin ng happy birthday si Miss Cara Ketbaliton. Miss Cara, blessed birthday! And kay Jen Arakil. Happy birthday man kay Miss Andrea Maniago. And kay Ma'am Sheena. Happy birthday din kay Gigi Lagunday Sobrepiña. Blessed birthday, G. And kay Miss Hazel Barcenilla Lacamento. Yan, sino pa ba ang mga nagbo-birthday? Kahapon, belated happy birthday po kay Pastor Simon Pili. And kay Brother Noel Itukas, kay Ma'am Miss Nels Ambolodo. Kay Ate Charm Salatorio, belated happy birthday. And today din ang birthday ni Ate Vic. Blessed birthday sa imo, Ate Vic. Marie Vic Acuesta. Kakahapon man ang birthday ni Tito Matt, to Matthew Gomez, and ni Michael Amora. Belated happy birthday. 11:20 ang ating oras. Gusto ko pong i-shout out si Ma'am Sheila Isitan, bago lang nating follower. And si Ma'am Luna Saison and si Brother Jerwin JB. Iyan name sa FB. And also, hello po kay Sir Michael Mejia. Happy listening. And sa'yo, Ate Presi Bernardino. Sa imo man, Ate Daisy Concepcion Mogote. Happy listening sa tanan nga mga listener naton subong aga. Diri sa Corona del City, sa mga Banuasang South, Cotabato, Sultan Kuderat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, at saan man po maaabot ng ating signal. Even dyan sa Jensan, hello Migo John D. At hello kay Ate Aileen Balintungog, kay Ma'am Connie Dizon, and kay Ate Jessica Tetonggenes. Salamat kay Kuya Edgar, liwat na sa pag-setup sang atan niya FB Live. Sino pa ba ang present today? Sige, shout out. Shout-out natin. Feedback lang ka mo diri para at least hindi ko malimtan nga aragali ko mo'y nagapamati subo. So, liwatan ko ang ating question of the day. When you are going through a difficult time, kung ikaw abyan nag-experience siyar sang kabudlay, kasubo, no, problema, sa diin ka bala nagahugot sang ano, kusog, no? What gives you strength to keep going para ikaw makapadayon diin ka naga hugot sang strength. Sige, hulatan ko ang inyong mga sabat, no? And this time Arianay ang isa ka alambahan nun, halin kay MJ Flores. May nga pong si Lord lang yun ang angayan niya simbahon na araw-gabi. Siya lamang ang papurihan. Bago tayo dadako sa ating verse of the day.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Masaya ka ba, kaibigan, na magpupuri sa ating Panginoon? Sabi nga doon sa witty ni MJ Flores, araw-gabi, masaya akong magpupuri sa ating Diyos. So I hope no, ganun ka din. Araw-gabi, tayo po ay magpupuri sa Kanya.

Ayan, happy birthday gali kay Miga Rejoice. Diba ang birthday ni Miga Rejoice? Pwede natin siya ni, ano, ni Kuya Juji ng Sagarita. Happy birthday, Miga Rejoice! And blessings sa lahat din po ng mga kasabayan ni Miga Rejoice na nagbe-birthday today. Ang bumabati ay si Kuya Juji ng Sagarita. Grabe, maedad yun, Kuya ba? Happy 36th birthday daw sa imo, ate. Miga Rejoice! Palagi kang nasa puso ni Kuya Juji. I hope nagapamati man si Kuya ano para ay si Miga Rejoice na dira sa may Banga. May liwanay Banga. Si Kuya Michael, sabi niya good morning po. Good morning sa'yo, Kuya Michael Mejia. And hello man kay Kuya Tristan. Oh, Brother Tristan, I mean. Brother Tristan Gulay. And kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Kay Ate Luz Elisan. Kay Ate Zelka Studio. Kay Mika Joan. Kagsamama niya dira nagapamati man sa Sorala. Happy birthday gali sa pamangkin ni Ate Jemima Oro Chavez, si Ivan Oro. Happy birthday, Ivan! And also, blessed morning kay Ate Ameline or Ate Inday Diaz Amagan.

0: God. Dira man sa imo, Mami V. Kamusta ka na, Mami V? Si Mami Vilma. Fusingan ka gadira man ka day Sir Dennis, Ma'am Ivy, sa Fuentes family. Hello sa mga abyan natin dira sa may isulan. Kay Pastor Malu, Pastor Jade, sa Teruel family. And also, happy listening kay Ate Jovita Colyado, mga friends natin dira sa Tacorong. Ate Gina, Kuya Freddy, Ate Chop, Ate Chelly, Ate Che, kay Ate Pinky, kay Ate Rose, kay Ate Dalen, sa Valera family. 11:32 ang atin nga oras. This time, lintad anay kita sa atin nga verse of the day. Updan niyo ako sa pagbasa sa atin nga verse of the day kag tinay natin and ma-encourage kita sa pulong sa Ginoo.
1: Verse of the day.
0: Ang atin nga verse of the day, niya. Post kahapon yung verse of the day sa Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So Psalm 34 was written by David during a very difficult period in his life. He knew what it was like to feel threatened and uncertain about what could happen next. And yet, in the middle of those experiences, natun-an ni David sa Ginoo nga, he is close to the brokenhearted. Abyan, brokenhearted ka ba? Ara ka ba sa punto na nasakitan? Nabudlayan, no? Kapareas kay David. Gina-remind kita sa pulong sa Ginoo that God is near. Sometimes we think that when difficult things happen, God must be far away, do kalayo man sa Ginoo man. But there is a Psalm 34 verse 18, ginasiling ni matuod halin sa pulong sa Ginoo. God is close to the brokenhearted. Nakitaan niya ang imo kabudlay. Nakita sang Ginoo ang imo mga hibi. Wala man nakitaan sang iban ang imo sitwasyon. But God sees your tears. God knows the fear that you don't know how to explain. He knows the questions in your heart because He cares. He cares for you. He loves you and He is near. So, ini nga mga kamatuoran nagapakita lang na in the midst of our painful situation or suffering, wala kita gina-abandon na sang Ginoo, ara gid siya permi sa atin. Abyan, maybe you are listening today and you're still carrying fear. Damo ka sang kabugaton, damo ka sang ginalukdo, kabugat sang imo nga na feel. Maybe the event in Banga have affected you. Mga listener natin dira sa Banga, your family, your children, your community, or simply the way you feel when you hear about another incident. Lalo na ngayon, ang daming mga threat pa rin sa social media. Maybe you're asking, say pa bala kami? What if, ang dami nating mga what if sa buhay. Paano na lang kung maliwat ang ininga panghitabo? Paano ba tayo mag-move on? Anong gagawin natin to overcome? Ano ang himuon natin para makakope kita sa sininga mga panghitabo? So, friend, hindi natin pwede nga isilinga. Okay lang ni. Kay tungod ang mga panghitabo, it's not okay, gid. Kabugat. Pero today, I want to remind you of something. Fear does not have to have the final word because God is near. Yes, may mga bagay talaga na hindi okay, no? Nabugat sa atin. But always remember that God is near. So, ang pamangkot subong, paano ko bala patihan niya? Lapit ang Ginoo sa ako. Sige, friend. I want to invite you to consider this. When your heart is hurting, when you are afraid, when you don't know what tomorrow will bring, you can turn to God. The Bible points us to God. Paano? Sa Romans chapter 5 verse 8, wala lang ginsiling nga palangga kita sang Ginoo, but He demonstrate it. Gindemonstrar sang Ginoo ang iya paghigugma sa aton. Ginhatag niya ang iya bugtong anak nga si Jesus. God did not remain distant from our broken world. He came near. Ginpadala niya si Jesus diri sa kalibutan. Jesus entered our brokenness. He experienced rejection, suffering, yeah, grief, and pain. Kung ano na ba tiyagan mo, na-experience man ina ni Jesus. And ultimately, He gave His life on the cross for our sins. But Jesus did not remain in the grave. He rose again. And because of Christ, we can have hope even in a broken world. So, abiyan, kung ara ka na sa puntong nga, may pag-asa pa ba? Yes, we have hope through the Lord Jesus Christ. So, abiyan, if you are afraid today, ang dami mong mga kabigatan, you can come to God. Palapit dira sa Ginoo. Istorya ha siya, isiling tanan dira sa iya. If kung hindi mo pa na baton si Jesus as your Lord and personal Savior, wala ka pa sang relasyon sa iya, today is the time to begin seeking Him. You may not have all the answers, but you can take one step toward God. Always remember, He is near to the brokenhearted. So come to Jesus today, accept Him as your Lord and Savior. Patihan mo siya sa imong kinabuhi, na siya lang gid ang makaluwas sa imo. Kag-repent, no? Ako sa imo kaugalingon nga, Lord, ako makasasala. Kag hindi ko gid kaya luwason ang akon kaugalingon. But today, I praise and thank you. Tungod sa imo dako nga paghigugma, ako nakaangkon sang kaluwasan kag paglaom. Umpisa subong, ikaw na ang mangin Ginoo kag manluluwas sa akon kinabuhi. Ikaw na ang manguna, kay tungod dira sa imo, may ara gid ako sang buhi nga paglaom. So abiyan, kung ginbaton mo si Jesus today as your Lord and Savior, praise God, tungod ikaw may ara na sang bag-o kinabuhi. miara ka sang buhi nga paglaom dira sa iya. And kung gusto mo pagid mag-grow ang imo nga relationship dira sa Ginoo, you can come and message us. No, pwede ka mag-message sa aton nga text line number 0963-180-1469. Kay buligan ka namon nga mag-grow dira sa imong relationship kay Lord. I-connect ka namon sa mga simbahan, mga Bible-believing church nga malapit dira sa inyo. Because we need community. Kaga hindi naton isipon nga nag-aisahanan kita kay tungod may ara kita sang kaupod. God uses people, God uses community, God uses the church para kita makapadayon kag masili nga hindi kita nagaisahanon tungod may ara ginagamit ang Ginoo na maging kaupod naton sa ating journey dira sa iya. So, hulaton namon ang inyong feedback abiyan. Susubong, gusto kong encourage ka mo, pinaagi sa sini nga alambahanon, halin sa papuri. Anniversary, tinay nga pong dakila at matapat ang ating Panginoon. Dakila ang kanyang katapatan. Mula po kay Maestro Arnel Dipano, dakilang katapatan.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Yes, the Lord is our strong tower, our refuge, and our strength. At sa Kanya tayo po ay nagsasaya, nagpapasalamat sa kaligtasan na binigay niya. At the same time, nakakaya natin lahat. We are carrying sorrow, our pain, nagpapatuloy tayo dahil hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating mga sarili, but dahil po yon sa biyaya ng Panginoon sa atin. At yung kantang Rejoice na ni-request naman po sa atin ni Kuya Jujin. I hope napakinggan niyo po Kuya Jujin yung kantang Rejoice at version po ng Anointed yung ating na-i-play. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Kanina napakinggan po natin yung Psalm of the Day natin mula po sa Psalm chapter 31. And bago tayo magpatuloy, meron po akong tanong sa inyo. What do you usually do when you don't know what to do? hindi mo na alam eh. Ano pang gagawin mo? Parang ganun. What do you usually do when you don't know what to do? Hindi mo nga alam kung anong gagawin mo. Ano pang gagawin mo? Pero talagang meron tayong ginagawa. Lalo na pag hindi natin alam, nagtatanong tayo, di ba? We ask someone na may alam sa mga bagay na yon. Nagko-consult tayo, lalo na sa mga elder or at sa ating mga spiritual mentor, pastor na may alam, our teacher, our parents. Pero sometimes, ito po yung nangyayari. We overthink. Pag hindi na nga natin alam kung ano yung nangyayari, nag-overthink na tayo. And sometimes, we make another plans and a decision. And gusto natin kasi yung certain tayo sa mga nangyayari. Gusto natin na alam natin kung ano yung mangyayari, ano yung kakahantungan ng mga ginagawa natin. Pero hindi kasi ganun yung buhay eh. No? We live in this world na punong-puno po ng uncertainty. At meron talagang panahon na hindi natin alam kung ano yung nangyayari. And dito sa Psalm 31, sinulat po ni David na hindi niya man alam kung ano yung mangyayari, pero siya po ay nagtitiwala sa Diyos. I trust in you, Lord. So friend, ang confidence ni David is doon sa ating Diyos. His confidence was in knowing God. Doon nakasalalay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Maybe today you don't need to know everything. Maybe you just need to take the next right step and trust God to the rest. So ang gagawin natin, tayo po ay magtitiwala sa Diyos, kaibigan. Si Ate Hazel, kanina meron siyang sagot doon sa tanong natin, saan ba tayo huhugot kung hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari. Sabi niya, kay Lorgid ako'y nagapalapit miga. Kay siya lang nakabalos ang ginabatsyag ko. And after that, I feel comforted siling niya. No? Nang si Lord lang gid ang iyang ginapalapitan. Comfort gid siya. And right now, no, niara si Ate Hazel sang ginabatsyag. So, let's include her in our prayer. Healing para sa iya. Sa iyang likod. Kay
talaga butshug si Ate Hazel. So, muna, no, may mga panghitabo or sitwasyon sa ato niya kinabuhi na sometimes parang today, okay pa tayo, in good condition, but tomorrow, hindi na natin alam. Magkakasakit tayo or merong mga pangyayari. Pero sabi nga ni Ate Hazel, kay Lord lang gid ko magpalapit. Wow, kanami man sina nga declaration, Ate Hayes. At ganun pa man, no? May mga pangyayari sa buhay natin. Pero salamat dahil yung ating pagtitiwala ay nasa kay Lord. Sige, sa ating pagpapatuloy, pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po sa Elevation Worship. Trust in God.

Alauna 22 ang atin niya oras abiyan. I trust in God. So magandang declaration yun, kaibigan, na ang ating pagtitiwala ay nasa kay Kristo lang talaga. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail us, kaibigan. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, talagang siya ay handang tutulong at the same time, handa po siyang sagutin tayo sa ating mga daing sa Kanya. So, Psalm 31. Dito makikita natin na si David, ang dami niya pong tanong kay Lord. But still, he trusts God. Siguro ikaw, marami ka ding tanong, kaibigan. Kagaya ni David. David had questions. He was afraid. He was under pressure. He told God honestly what he was experiencing. But still, said, I trust in you, Lord. So kung ngayon, nagtatanong ka, bakit Lord, ito yung nangyayari sa akin? Yung meron pa nga sa drama, no? Ginawa ka naman lahat. Pero bakit? Yung ganon. No. Alam mo, hindi na so surprise si Lord kung nagtatanong ka sa Kanya. Naiintindihan ka niya. So, pwede kang magtanong sa Panginoon. But still, kahit na magtanong ka, ang dami mong tanong sa Kanya. I pray na gaya ni David, you choose to trust Him. So, lahat ng mga tanong mo, bring them to God. Kasi ang totoong pagtitiwala, kaibigan, ay sinasabi mo lahat kay Lord. Dinudulog mo lahat sa Kanya, your real situation. We know na alam niya because He is all-knowing God. But alam mo, gusto kasi ni Lord yung relationship. Gusto niya ikaw. Gusto niya makausap ka. Gusto niya makasama ka. Ganun po ka lambing, ganun po ka mapagmahal ang Diyos sa atin. So ngayon, ang tanong sa sitwasyon mo, sino po ba ang pinagkakatiwalaan mo? Who are you trusting? Everyone trusts something, right? Siguro yung iba, nagtitiwala sila sa kanilang kapangyarihan, no? Dahil andyan sila sa, meron silang authority. Kasi they are mga official. They trust in their abilities, their relationships. But Psalm 31 doesn't simply say trust. David says, I trust in you, Lord. Ibig sabihin, Adonai, Master, because you are my God. Of my heart. So friend, ito po yung pinaka-heart sa gospel, no? Yung ina-acknowledge natin that we need God, kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Tayo po ay nalayo sa Kanya dahil sa kasalanan. But siya po ay pumarito para tayo po ay mapalapit sa Kanya. And kung ano yung na-experience natin na suffering, rejection, naranasan din yon ng ating Panginoon. At the cross, He took our sin upon Himself. Kasi yun po yung pinaka-problema natin. The sin that separates us from God. But Jesus died and rose again so that we can be forgiven and brought back into a relationship with God. That is why, kaibigan, meron tayong hope. And that hope is anchored in Christ. My heart and my strength. So ngayon, sa ating pagtatapos, I pray
na gaya ng salmista sa Psalm 31 verse 15 o 14 to 15, sabi, "But I trust in you, Lord, I say you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me." So, into your hands, I commit my spirit. So, verse 5, sabi, "Into your hands, I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God." So, alam niyo po ba, those words also point us to Jesus, who entrusted himself to the Father. Jesus willingly gave his life for us. He died for our sins. He rose again. And because of him, we can have forgiveness and restored relationship with God. So, maybe today, hindi mo pa tinanggap si Jesus as your Lord and Savior. Now is the time. Surrender your life to God. Acknowledge Him that you need Him. And believe that Jesus died for us, for our sins. And believe that He rose again. And hingan mo ng tawad lahat ng kasalanan mo. Sabihin mo kay Lord, "Forgive me, Jesus, sa lahat ng aking mga kasalanan. And ngayon, ina-acknowledge ko na kailangan kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako. At simula ngayon, ikaw po ang aking pinagkakatiwalaan. Manguna ka po sa buhay ko, Panginoon." So, kaibigan, kung yan ang prayer mo, no? Sabi nga po sa kanyang salita, if you believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior, sa John chapter 1 verse 12, ikaw ay kabilang na sa kanyang pamilya. Ikaw ay pinatawad niya na at binigyan niya na ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po dyan magtatapos, kaibigan. Gusto ng Panginoon na ikaw po ay lumago sa kanyang, sa iyong pagtitiwala sa kanya. Kasi everyday, meron pa rin po tayong mapagdadaanan, no? Problema. Kasi hindi po sinabi sa Bible na kung tayo po ay tumanggap kay Jesus, wala nang problema. Meron pa rin. Pero, in the midst of those storms and problems sa buhay natin, meron tayong mapagkakatiwalaan. At kung gusto mong lumago sa iyong pananampalataya kay Lord, pwede kang mag-PM dito sa amin, mag-text sa text line number natin 0963-180-1469, at pwede din mag-PM sa Messenger via 1062-DXKI-FEBC Radio. Dahil gusto namin tulungan kayo na lumago ang inyong relationship sa ating Panginoon, i-connect kayo sa mga Bible-believing church. Kaibigan, ito po ang programang Listener's Touch. Thank you for spending your Tuesday afternoon with us. Whatever you're facing today, you don't have to figure everything out at once. One step at a time, one prayer at a time. Trust God with what comes next. This is a Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. Ito po ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. God bless you, at iwan ko po sa inyo ang awitin nito mula sa New Creation Worship, Refuge.

0: 5-man team ni Del Rosario ay ang mahigit 200 exhibits o higit 3,000 pahina na mga dokumento, encoding data, pagre-review ng mga datos at pagkumpara sa source documents and summaries ng SEC. Sinabi naman ni Del Rosario na nagtrabaho din ang kanyang team kahit araw ng Sabado para maisumite ang request ng HOR. Subalit, ipinunto naman ni Attorney Gular na lumalabas sa dumepende lamang ang SEC sa mga impormasyong ibinigay ng HOR dahil walang personal na impormasyon ng SEC sa mga natukoy na business interests na nakalagay sa SALN ng Vice Presidente. Kinumpirma naman ni Del Rosario na walang record ng SEC sa kita ng vice, maging noong siya ay isa pang pribadong tao at ng pag-aabugado ng mister nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Kinontra naman ni House Private Prosecutor Attorney Erwin Matib ang komento ng depensa na ispekulasyon lamang ang mga naunang testimonya ni Attorney Del Rosario sa impeachment court. Sa redirect examination, lumalabas na miyembro ng Board of Directors at stockholder ng Metro City Chow Foods Corporation ang bise mula 2018 hanggang 2025. Ito ayon kay Del Rosario ay batay sa General Information Sheet na isinumite ng kumpanya sa SEC. Una nang natalakay sa paglilitis na lumago ng mahigit 1,000% ang net worth ng bise sa nakalipas na 18 buwan batay sa kanyang isinumiteng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Question din ang hindi pag-divest ni Duterte Carpio sa kanyang mga negosyo matapos mahalal bilang pangalawang pangulo noong 2022 na labag sa itinatadhana ng Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution. Samantala, kinumpirma naman ng prosecution team na iisang tao lamang ang nababanggit na Jaime Tan Cruz na nakasaad na incorporator, shareholder at chairman sa ilang business interests ng Vice Presidente at dating Special Envoy to China na inappoint noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa interjection ni Senator Erwin Tulfo kay Attorney Matib, lumutang na siya rin ang Jaime Tan Cruz na inalok ni dating Pangulong Duterte para maging presidente ng PhilHealth noong 2019, ngunit matatandaang hindi naman ito tinanggap ni Jaime Tan Cruz. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
1: 700 votos. Balita.
2: Proposed 2027 budgets ng Commission Audit at ng Commission on Elections tapos na sa plenary interpellations kagabi. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Yes, tinapos na kagabi ng House of Representatives ang interpellation sa proposed 2027 budget ng Commission on Audit o COA at ng Commission on Elections o COMELEC. Para sa 2027, may alokasyon ng COA na 16.05 billion para palakasin at paggawa ng pagbago sa operasyon, pagpapahusay sa kasanayan ng mga kanilang mga empleyado, gaining ang pagpapagana ng ahensya na epektibong matugunan sa lumalaking pagkatalimuot sa transaksyon at mga gastusi ng gobyerno. Binanggit ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative John Tracy Cagas, sponsor sa budget ng COA sa plenaryo, ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng COA upang matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng public funds. Tumaas naman ang malaki ang proposed budget ng COMELEC para sa susunod na taon bilang paghahanda ng gobyerno sa 2028 national and local elections. Tatanggap ang COMELEC ng 29.05 billion sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program, 46% increase mula sa kanilang 2026 budget na 20.2 billion. Bilang sponsor ng COMELEC budget sa plenaryo, binigyan din ni Quezon Representative Mike Tan layo ng ahensya na palakasin ang operational capacity sa paghahanda pa sa nalalapit na 2028 national and local elections. Ilan-anya rito ang pagkuha ng voting paraphernalia, system preparation at voter-related activities ang ilan sa mga essential requirements. Dagdag pa ng mambabatas, marapat lamang na tiyaking magagamit ng mahusay, malinaw at alinsunod sa konstitusyonal na mandato ng komisyon at mga umiiral na batas. Samantala, mabilis at tinapos ngayon umaga ang nakatandang deliberasyon ng Office of the Vice President sa proposed budget na 785.20 million para sa 2027. Walang katanungan mula sa mga mambabatas. Mas kalmado ang naging proceedings kumpara sa mas maraming pagtatalo sa budget sessions ng nakaraang taon. Sa plenary session, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Pino, walang mambabatas mula sa House Minority Bloc ang magtatanong sa proposed spending plan ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Nagmosyon si Pino na i-terminate na ang talakayan sa budget ng OVP. Sumang-ayon naman ang Majority Bloc sa motion. Ang OVP proposed budget para sa 2027 ay 11.69% na mas mababa sa 889.23 million budget na tinanggap na ahensya ngayong taon. Lumiban naman si Attorney Zulaika Lopez sa plenary deliberation ng OVP na ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, may karamdaman ng OVP Chief of Staff at nagsumite ng medical certificate ang kanyang opisina dalawang araw bago ang itinakdang hearing. Nakiusap si Lopez sa pamunuan ng House of Representatives na ituloy ang deliberasyon ng OVP budget upang hindi maantala ang buong proseso sa pagpasa ng pambansang budget. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: 700 votes. Balita.
2: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: 702 Balita.
4: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahando ang dulang tanikalang lagot.
6: Hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa. Pahalagaan mo ang mga ito at huwag pabayaang mawala. Kawikaan 23:23. Ako po si Inigo Miguel. Dati ang buhay ko ay wala sa hulog. Isang kabataan na naumaling sa droga. Kaya walang direksyon ang aking buhay. Pero isang araw, nakakilala ako sa ating Panginoong Jesus. Hayaan po ninyong isadula ko ito sa tanikalang lagot. Pakinggan po ninyo.
7: Girl, bibilyar ka pa ba, Inigo? Yayain sana kitong bumiyahe.
8: Kota na ako. Bimbo, bibiyahe tayo saan? Teka, lasing ka ba? Bakit di ka amoy alak? Ano ba nangyayari sa'yo, Bimbo?
7: Bagong bisyo to, tol. Dehens gin juice, kundi cup syrup. Ito ang nilalaklak ko ngayon. Try mo lang. Masarap ang trip. Kaya bibiyahe tayo.
8: Sige, sama ako sa'yo. Bagong bisyo, pampapogi. Okay na ba itong pera ko?
7: Magkano ba yan? Ah, okay na yan. Sagot ko na lang yung kulang.

0: Dito na tayo sa lagar kung saan tayo iskor ng gamot.
1: Hindi ba delikado rito? Baka mapatrouble tayo rito, Bimbo. Wala tayong kargada.
0: Huwag kang mag-alala. Puro peacemen ang mga tao rito, hindi sila war freak. Oh, ayan na si Venus. Masalubong sa atin. Look out yan. Ako lang kasi ang pwedeng umiscore. Di ka pa kilala. Bagito, baga. Ayan, chichikain ka niya ni Venus.

0: tipong ikaw na talaga ang kajam ngayon ni Kuya Bimbo, ha?
1: Oh, babot.
0: Eddie, tangay-tangay ka na niyan sa mga trips niya.
1: Oo naman. Teka, bakit di ko nakikita sa tambayan ng syota mo?
0: Wala na kami nun. Di ko na syota yun, no? Kaya, di na kami tumatambay sa mothers.
1: Ah, kaya naman pala. Dati madalas ko kayong nakikita dun eh.
0: Oh, ayan na. Lumabas na ng kwarto si Kuya Bimbo. Enjoy na siya sa biyahe.
1: Minsan, tambay ako ron. Kung nandun ka, sige, labas na lang kami ni Bimbo.
0: Adios. Tatandaan ko yun. Kita tayo sa tambayan, ha?

0: Kinukulit ka ba ni Babot?
1: Hindi naman. Buti nga nakikipagkwentuhan na sa akin. Dati sungit nun.
0: Born again na daw siya, kaya nagbago na ugali.
1: Born again? Ano yun?
0: Tanggap naman ng mga olds namin kasi hindi na pasaway. Maaga nang umuwi, wala nang party-party. Kaya lang ginagabi yun tuwing Linggo dahil maraming kausap sa church.
1: Bagong reliyon?
0: Wala akong alam dun eh. Si Babot ang tanungin mo. Magkakasundo ko yun kapag pag-uusapan yung religion niyang born again. Pero ingat ka, far out yun. Kaya yung boyfriend niya, di siya maintindihan kaya nakipag-split.
1: Far out na si Babot? Out of this world? Parang yoga?
0: Higit pa dun! Teka, ito na yung bahay ni Sunny. Dito tayo i-score ng gamot.
1: Kaya pala kahit wala tayong reseta, makaka-score tayo ng gamot. Nurse ang asawa.

0: Wala si Sunny eh. Inutusan ng biyanan ko sa Pierre. Pero nagbilin siya sa akin.
1: Very good. Ito. Ito ang napagkasunday naming cash.
0: Okay lang. Bahala na kayo mag-usap ni Sunny.
1: Sige, salamat. Tuloy na kami.
0: Sino yung kasama mo? Bagong mukha?
1: Ay nako, sorry. Inigo, halika. Ipapakilala kita sa Mrs. ni Sunny.
0: Hi, Pogi.
2: Hi, Miss.
1: Tara na, Inigo. Baka mamaya niyan, magka-developan pa kayo. Yari ka kay Sunny.

0: Kanina ka pa ba?
1: Kararating ko lang, mga 10 minutes.
0: Kaninong apartel to?
1: Sa ninong ko. Nasa Amerika na. Katiwala lang ako. Pero, sarili ko itong unit. Bigay ni ninong. Walang alam dito si Bimbo. Ikaw pa lang ang nakakarating dito.
0: Tamang-tama. May bago akong dalang drugs. Malakas to. Subukan mo.
1: Sasamahan mo ba ako? Baka kung ano mangyari sa akin.
0: Wala na naman si Sunny. Nasa Taiwan. Kaya pwede akong magtagal dito sa'yo.

0: Bakit mo pinatulan ng trip ni Nurse? Naku, sasabit ka niyan. Ibang magalit yun si Sunny, kilala ko yun. Papatay ng tao yun kapag pinakailaman ng misis niya.
1: Nainlam na ako, Bimbo. Hindi ko na maiwasan. Sarap magmahal ni Nurse. Alagang baby ako. Libre pa ang gamot ko. Ito pa yung iba, oh. Tirain na natin.
0: Sige na nga. Ayos. Ano yung sinasabi mong malakas?

0: basket po na ata. Tama na tayo
1: eh. Inigo, sama ka sa grupo namin. May session kami ngayon sa Building A.
2: Sa Building A? Ah, sige, join ako riyan. Pakilala mo muna ako sa mga magagandang chicks.
1: Chak naman na makikilala mo rin sila. Hindi na ikaw ang lalapit, kundi sila na.
2: May drugs ba ron?
1: Aba, walang drugs doon. Pero mayroong Jesus.

Kaya't nagsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Tandaan po ninyo, mga kabataan, ang kasalanan ay pumapatay at nangwawasak. Sa simula kasi, nag-enjoy pa kayo sa pagkakasala at akala natin ay wala namang matinding epekto. Ngunit ang totoo, nangwawasak at pumapatay ang kasalanan dahil ito ay kalikasan ng kasalanan. Kabaliktaran ng pag-ibig ng Diyos na bumubuhay at nagbubuo. Wala tayong kapangyarihan na iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ang isang tagapagligtas at siya ang ating Panginoong Hesus. Bakit di ka lumapit ngayon sa ating Panginoong Hesus? Tanggapin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay, sariling tagapagligtas. Inaanyayahan ko po kayo na lumapit sa Panginoong Hesus.

Nasayang ang araw na yon nang isinama ako ni Babot sa pagdalo sa kanilang Bible study. Sa mga awitin pa lang ay blessed na ako, lalo na ng mangaral na si Pastor. Hindi ko po naiwasan ang matakot. Papaano nga kaya kung dumating na ang Panginoong Hesus sa araw na yon, na hindi po ako handa? Malamang nga, sa dagat-dagat ang apoy ako may natapon. Pero salamat na lang sa Diyos at may mga gawain ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig. Purihin nga po ang ating Panginoong Hesus.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Inigo Miguel. Mga nagsiganap,
0: Yul Serbonieto,
2: Byron de la Cruz,
3: Janelle Briones,
4: Nancy Lasarte,
5: Renzo Ortiz.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maripayong adlaw, kauturan, tanaw naton bala ini ang Acts chapter 2 verse 42. Ano na mabalik kita sa aton nga ginbasa sang nagligad siling dira, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers." Ikay kasna makita naton diri, ano lang nakita naton diri, not only they were grounded in Christian doctrine, not only they were eager to receive the word, not only they were depending on the power of the prayer. Number 4, diri nga nakita naton, they were faithful in their worship. Hamak mo no? Worship, fellowship with one another. Amo na, kung nag-attend kita sang worship service, nagkakuan kita man, nagatubo man kita, kay nagaupod kita sa mga kauturan naton, kaupod kita nga nagasimba. Worship mo. Do you attend worship service? May makistuhanon mo rin nga mga pinasahi nga makasiling kita. Kaya nga, by the lang worship service, ma-Bible study na lang kita iyaya. But these Christians, ang mga kristuhanon sa sini during the times ng early church, nagpangamuyo sila. Not only that, they fellowship with one another, kag nagapamati sila sa pulong sang Ginoo, kag ina nagapatubo pagid sa ila, kag nagahantop pagid sila sa buluhaton sang Diyos. Kanami, hindi bala? Katahom ipamatyagan, hindi bala? Nga nag-attend ikaw not only sa Bible study, not only nga nag-attend ikaw sang ginatawag naton worship service, kaya amo gid importante mo. Pero ang importante sa tanan, manami gid, no? Kung ang aton gani kay iglesia, kanami bala nga maantis kita mag-worship service, mag-attend kita na sa Sunday school. O kuro budlay galing, no? Amo na mag-attend lang ko kay man amon, ang amon niya Sunday school departmentalized, gina department by department namon. Ba kung kisa na mabatyagan ko, ginapauna nila ang ila kabataan. Ti of course, nagsindihan naman, damo pa panubras ang mga ginikanan mo. But can we not sacrifice a little bit? Nga magdungan kita, abi, kag antis ang worship service, mag-attend kita sang Sunday school, mag-attend kita sang prayer time, mag-attend kita sang aton nga pag-prepare pala nato sang aton nga self, sang aton kaugalingon sa pag-pamati sang pulong sang Ginoo, sa pag-worship sa Dios. Kaya nga, sino ang ginasimba ta? Hindi kay ang tao, hindi kay kung sino to ang bag-o nga ginbuto naton nga nagdalaog, kay nagsimba sila, mapakita man ta to. Hindi tungod kay follower ikaw sang tao, follower ikaw sang politiko or ni mayor, ni congressman, ni presidente, ni senador or whoever it is, kundi follower ikaw of the Lord Jesus Christ, and you are there to worship the Lord, not to worship men. Because when we worship God, we are worshiping Him in awe, because He is an awesome God. Wala sang tao nga awesome personality, at iba si ikon na tiplang niya kita sini. So diri nakita na ka naton mga kauturan, they were faithful in their fellowship, hikay ka sini, in their worship, kag nagpangamuyo pagid sila. No, tanaw naton para diri sa Acts chapter 20 verse 7, nagasiling diri sa versikulo 7, diri nakita naton bala no, kundi nagbisita to si Pablo sa lugar sang Troas, naghatag na sa sang iya pamilin-bilin, nagperuwel na siya sang iya bisita dito, kag siling niya sa verse 7, "And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight." Mo, grabe nga wali ng lawig. Pero antes sila nag-Lord's Supper, ginatawag nato na communion table, communion service, ginatawag nato na Lord's Table. Sa iban, ginatawag nila Lord's Supper. Antes sila yung mag-partake sinang balaan nga panihapon or whatever it is, ginpangamuyuan anay sila, o kung ginwalihan nila, sila anay ni Pablo, kag ginpangamuyuan kag kadugay. They were gathering about the Lord's Table. Importante man ini, mga kuturan, isa ini sa mga ginbilin sang Ginoo sa aton until nga magbalik siya liwan, himuan ninyo ini, siling sang 1 Corinthians 11, kag iara sa dinalan sang kasulatan, nga himuan ninyo ini sa masunsun nga pagkaon, kag pag-inom ninyo sini, sa handumana naton, apang siling sang Ginoo diri, ang purpose niya is, gusto niya nga asta siya magbalik liwan, asta siya magakari, siya amo ang nagpanumdum sa aton mismo, do this in remembrance of me. In other words, sa aton niya ng mga kaiglesyanan, kasagaran, kalabanan, every first Sunday of the month. Di, ang sa amon church, amo man, every first Sunday of the month, gagina-remind ko ang mga kauturan, hindi lang ni ritual, hindi lang ni kada bulan, nga activity naton, kundi this is a reminder to everybody, to those who accepted the Lord as their Savior and Lord, sa ila kabuhi, nga ginapartake ni mo ini ang balaan nga panihapon, nga kaon ka sang tipik-tipik at tinapay, kagsang kupa, ginainom naton, nagapahayag kag nagasimbolo sang iya lawas nga gintipik-tipik tungod sa aton. He broke his body on the cross, that old rugged cross in Calvary more than 2,000 years ago. Kag ginpatulo niya ang kupa, ang juice da nga ginainom naton, nagapahayag ina sang dugo niya. Kag nagsiling siya, himuan ninyo ini sa masunsun nga pagkaon kag pag-inom ninyo sini sa handumana nakon. They gathered together, not only the fellowship, but they ate together, they drink together of that bread and of that cup that symbolizes His body and His blood para lamang sa imo kag para sa akon. Gintubos niya kini. This is just a reminder in commemoration, in memorial niya, kag ginapaabot ta siya, nga magabalik gid siya liwan. And I am, you know, optimistic gid kuya mo. I am positive that He is coming again. We're not, you know, hindi kita magtinir, kag magpuyo sa sininga kalibutan forever. We will forever and we will live eternally dito sa kalangitan. Kay ginbato naton si Kristo. Ngaton personal malas. Ang wala nakabaton kay Kristo, pasensya lang gin. Bisan daw anong ikaw kabuot, bisan daw anong ikaw kanami, kung wala mo yan si Kristo mabaton sa imo tagipusoon, sang hugot sa imo kasing-kasing, hindi ka gidya maka-experiensya sang kanami, the splendor in heaven as what His Son experienced many, many years ago. But He left that splendor, ginbayaan niya inang kanami sang kalangitan tungod kay ginhigugma, ginpalangga, gintalupangod niya ikaw, kagintagaan niya ikaw sang isa ka dako nga tsansa, kita gintagaan sang isa ka dako nga tsansa nga makabaton sa iya nga aton personal nga manluluwas. So they were gathering about the Lord's table. This is what it mean by dying on that cross. This is what it mean nga amo ini ang kamalahalon sang mga Kristuhanon sang una, sang tunga-tunga, kagsubong ng mga Kristuhanon. Importante ini that we will follow the injunction. We will follow the instruction of the Word of God, mga kauturan. Amo ini ang nakita naton kag masapuan sa aton ng mga kabuhi. Dapat naton hibaluon ini ng mga butang sa aton kaugalingon. Kag dapat naton ini ikabuhi sa aton kabuhi. Ano pagit ang ginhambal diri sang Binuhatan, Kapitulo 2, versikulo naman 44. Tanawon naton ang verse 44 sang Acts chapter 2 verse 44 na kasiling, in all that believe, listen to this, and all that believe were together and had all things in common. They were together, all one thing in common. Anong one thing in common? They were noted for their liberal giving. One thing in common mo, naghatag sila eh. And all that believe were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and parted them as to all men as every man had need. May mga need. Amo na nga sa aton iglesia, kung may mga nang kinanglanon, galing ang isang iban nga mga may mga need, doon ginabusara na lang, no? May isang may mga comment, kita nga mabatian nga, ako niya ginaayuhan ko lang na iyang mga kauturan sa simbahan namon kay para nga maluoy man sa sakon do butibo ta do la inaw daw pada pagyan niya kuno kung kisasang kuno into jutay para nga maluoy man ang mga tawo sa simbahan para nga magbulig sa iya. Tsik apon tabi mo tibo na to, kunin tsakto na. Kay nag-grounded sila, nag-grow sila sa Christian doctrine, naging eager sila sa pag-receive sang pulong sang Ginoo. Ano nga receiving sang pulong sang Ginoo naman? Nag-worship sila, nag-Lord Supper sila, naintindihan niya man, pero ang motibo niya lain-lain niya para maluoy sa sakon. Apang talupang dabala diyo. Ang mga kauturan during this time in the early church in Acts chapter 2, in Acts chapter 8, so on and so forth, they were noted for their liberal giving. Kung sinodab to ang matuntuod nga may kinahanglan nun, nga may kinahanglan, ginabuligan. Amo na ang importante. Ugaling kay kung isa ang mga attitude man siyang ginabuligan, check upon ta ang motibo ta. Kamusta ang motibo mo, utod? Nagsimba ka, tuntuod, ginabla nga magsimba. O kung nagsimba ka kay may kalanon to sa simbahan, may lunch fellowship, nagsimba ka kay may panghatag to sang mga relief goods, ukon mga dry goods, ukon mga canned goods, ukon mga prutas or whatever. Kaya nagsimba ka tungod kay may amo ina ginatawag ina mga rice Christian. So kamay pa ko tani nga ang motibo ta masimba gid kun may ara man ina blessing ina pagpakamaayo ina kay ato si brother or si sister gintandog sila sang Ginoo nga maghimuno sang imo kinahanglanon, sang aton kinahanglanon. Thus it is, amo ina ang buot sing ganon sang Mateo 6:33 nga unahon ta ang ginharian sang Ginoo. Unaha lang siya without any ado, without any thinking of anything else, unahon mo siya kaysa magadugang sang kinahanglanon mo kun ano ang kinahanglanon naton. Okay? So kamay pakutani that we will also be noted for our liberal giving. Kita naton diri ang aton utod nga kinahanglanon buligan ta in whatever capacity nga mabulig naton. Hindi lamang nga ang tanan ta nga bulig kwarta lang madala ta sa kwarta, hindi ah. Madamo sa mga kauturan ta nga hindi na iya kwarta ang ila need. Maybe they were emotionally upset or down. Ayhan, they need counsel. Ayhan, they are spiritually down. They need spiritual counsel. They need spiritual, spirituhanon mo nga laygay. Ang iban ayhan, dako ang ilang nga gabi, may emotional problem sila. Kinanglan sila sang imo nga laygay. Tanawon naton ini, not only nga ang bulig naton in a form of material things, but we have so many things to offer sa aton isig kapareho nga Kristohanon kun nagakinahanglan sila sang bulig. Kag ini ang mga Kristohanon sa Acts chapter 2, they were noted for their liberal giving. Now tanawon pagi naton bala sa isa naman ka libro diri as we close on our topic this morning or today. Makita naton diri sa Ephesians chapter 1 verse 15 nagasiling ano bang nilang mga Kristohanon diri sa Epeso. Gin pangabulayan ni Apostol Pablo, nagasiling, siling sang Episo, Kapitulo 1, Ephesians 1:15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Kanami, no? Siling ni Pablo, cease not to give thanks. Kaya hindi ka mo maguntat sa paghatag kag pagpasalamat. For you making mention of you always in my prayers. Kanami, no? Sili niya, hindi ka mo maguntat sa pagpasalamat. Kaya nahibaluan ko ang inyo, sili niya, sa versikulo 15. Wherefore, sili niya, I also, after I heard of your faith in the Lord. You know, they were abounding in love one for another. Kanami, no? Sa aton iglesia, nagahigugmaanay man bala kita sa isa kag isa. Nagakuan bala kita, nagahinang panay bala kita sa isa kag isa. Kag dapat naton ini talupang dun mga kauturan, dapat naton ini hibaluon sa aton kabuhi. Kag kabay pakuntani nga ipasulod naton ini nga kamaturan, abounding in love for one another. Do we really care? Do we really love? Do we really, you know, honest in saying that we love each other? And I want to fellowship with one another sa mong simbahan. Kabay po kung tani, nga ang lesson ba lang makuha nato diri sa sidikit nga tion sa aton lesson is this, nga kita may care sa isika pareho nato nga mga Kristuhanon, may ara bala kita nga hindi na bala nga ay Domingo gani subong, ma hindi na mga masimba ako because I want to meet and I want to have a fellowship and I want to sit together kag mga musta ako karon pagkatapos simba sa kay brother, sa kay sister nga amo ini, nga sila amo ang naghatag sa akon sang inspirasyon. Kabay pa kung tanin nga amo ini mga kauturan, no, nga kita isig kapariho naton isa kag isa sa aton will make a difference, we will make that ourselves ang aton kabuhi nga inspirasyon sa iban nga mga kabuhi sa Kristuhano naton nga pagkabuhi. Are you an inspiration to your church members? Are you an inspiration sa mga kaupdanan mo sa simbahan? Ikaw bala? Do you really care? Do you really love? Ini sa gihapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahiling, akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: To DXKI ko na nadal at 1160 DXAS Zamboanga. Ayan, magandang hapon po. Doc Mel Tukero, good afternoon po sa inyo.
6: Magandang hapon. Monday na ba tayo?
5: Yes po.
6: Ay, magandang hapon, Doc Marlon. It's been a long time since na nagkausap tayo.
5: Yes, it's been a long time.
6: Yes, anxiety.
5: Doc, medyo... maganda ang pag-uusapan natin hapong ito. Pero bago po ang lahat, baka meron kayong gustong batiin sa ating program at this afternoon.
6: Gusto kong batiin ang mga Tagadas Marinas Village at saka yung mga officers ng Makati Medical Society. They are all celebrating yung medical Philippine Medical Association Foundation and Medicine Week celebration. So, happy anniversary and happy celebration.
5: Ayan. Happy anniversary po sa inyo. Ayan, Doc. Diretso na tayo sa ating topic this afternoon. Ayan.
6: Yes, okay. Ano kasi, Doc Marlon, actually itong haze, hindi ko ito masyadong napansin dati kasi hindi man ako masyadong nakakapagpanood ng mga balibalita until such time na yung mga pasyente ko, lahat silang pupunta sa bahay. Sa clinic, naka-mask sila.
5: Okay.
6: So, yun doon ko sinundan, yun pala talagang laganap. And so, makikita ninyo dito sa background, ito yung haze na nakikita sa, tawag dito sa Indonesia.
5: Okay.
6: Oh, and then, ito yung lagablab ng kanilang forest fire na sanhi ng pag-develop ng haze. Later on, i-define natin kung ano ibig sabihin ng haze. And then, iba't iba pang, ito naman, kuha ito sa, sa Mindanao, you can just compare the haze that blocks the air, yung difference ng bundok ng walang haze at saka meron. So, this is just to show na talagang affected ang ating environment in the same way yung ating mga hinihinga na hangin. So, yung topic nga natin ngayon ay kung paano natin maiiwasan yan. First of all, ang definition ng haze is ito yung makapal na usok baba daw na nagdudulot ng malubhang pangangati sa panganib sa kalusugan. Ito ay sanhi ng fine particle matters na ang kanilang ang kanyang size ay less than 2.5 micro microns. Dahil sa sobrang liit, madali silang nalalagpasan ang mga barriers ng ating pulmonary tree. Yung unang daanan dito sa ilong, yung mga cilia, and then from the nose going to the bronchi, marami din dyan mga yung mucus na permanently nandyan, tinatrap na yung mga particles, and yet nakakadaan itong kaliliit ng mga particles na composing the haze. Ang haze kasi, ang composition nito ay yung iba't ibang particles na galing sa sunog, galing sa product of combustion ng... Kasi ito pala, hindi lang yung mga forest, trees, and all ang pinanggagalingan, kundi sa ilalim din ng lupa. Nagkakaroon din sila ng pagbuga ng mga particles that composes, kaya ang sabi dito eh mababa ang usok baba ang tawag doon. So direkta silang mapasok sa bagat, dumadaloy sa dugo. Ayon sa DOH at ang World Health Organization WHO, ang epekto ng haze ay nahahati sa ang yung immediate at saka yung long-term effects. Kung titingnan natin yung definition ng haze, ito ay in comparison pala sa iba't ibang klase ng pollutants, kasi consider dito as pollutant eh. Yung haze ay reduced visibility ng area due to extremely small dry particles that are suspended in the air. In comparison, yung smog naman, ang smog ay reduced visibility in the area due to the complex mixture of water droplets at air pollutants and other emissions from factories and other vehicles, for example. Yan yung smog na parang sagana tayo dyan. And then the other things, yung fog. Yung fog naman po ay ito yung reduced visibility in the area due to very small water droplets that are suspended in the air.
5: Okay.
6: Samantalang yung fog, VOG, reduced visibility in the area due to the mixture of gas particles and acidic droplets emitted by a volcano. So those are the different. Meron din tayong mist. Yung mist, ito yung water vapor. And then yung fog, meron tayong ulap na mababa eh. Yeah, yun na nga yun, yung fog. Mist and fog. Haze, yun ang definition ng iba't ibang uri ng pollution na natin sa ating kapaligiran.
5: So ang haze bala talaga, isa siyang pollutant, Doc, ano? So
6: yes,
5: ngayon,
6: yes.
5: Ngayon, ano ang epekto ng haze o lahat ng mga nabanggit nyo sa ating baga, sa ating lungs?
6: Una-una, yung mga healthy individuals, yung hindi vulnerable, yung healthy people, ay napapangalagaan nila yung kanilang baga dahil meron silang protective mechanism. Pero yung iba, na alibaro yung mga talamak na mga may mga sakit sila na sobrang complex, sila po ang nagkakaroon ng matinding epekto ng haze sa kanilang katawan. Pero puntahan muna natin yung mga short-term effects, yung irritation ng lalamunan, so ng paghinga, pangangati ng ilong, ng lalamunan, to yung ubo. And then baradong ilong at infection sa respiratory tract. Saglit lang itong gamutin kapag tayo ay healthy. Pangalawang area of short-term na effect ay yung mata at balat. Pangangati, pamumula, pagluluha ng mata, and then kuminsan may conjunctivitis. Pati na rin ang mga irritation sa balat na atake ng eczema. Yung iba pang simptomas ay sakit ng ulo, pagkahilo at pagkapagod. So yan yung samantala yung mga pang long term, yung long term or aggravating effect ng ating haze ay yung ito. Para sa mga may dati ng karamdaman, ang haze ay maaaring mag-trigger ng emergency situations sa kalusugan at katulad ng mayroong ng matagal na tinataglay na hika. Yung hika ay asthma or yung COPD, chronic obstructive pulmonary disease, matinding pagsisikip ng dibdib, paghihingal at madalas na atake ng hingal. Yung may mga sakit sa puso na nagiinom ng mga gamot o nakakaligtaan nila ay mapanganib din sapagkat pwede sila magkaroon ng heart attack.
5: Okay.
6: And then, kaya dagi tayong alert sa mga ganitong situation. Yung pangmatagal ng effect or long-term effect naman ay yung paulit-ulit o buwan ng pagkakalantad sa nasabing haze ay maaaring magdulot ng pinsala sa bronchi, katulad ng chronic bronchitis, na isa rin na inoconsider natin as isang chronic obstructive pulmonary condition. Ito yung pagkasira ng tissues ng baga at ng bronchi, kaya ang ating paghinga ay madalas pa ulit-ulit na hinahabol.
5: Okay.
6: Cancer sa baga, isa rin ito, pero this is a long-term epekto at saka hindi to immediate, hindi to makikita right now dahil tayo ay nasa stage pa lang ng yung short term. So, ang ultimately, of course, because of these long-term conditions, ay pwede tayong magbuwis ng buhay.
5: Oo.
6: Kaya,
5: oh, Doc, yung nabanggit nyo, siyempre, usually talaga obstructive siya kasi hindi siya na-filter ng ating, lalo na simula pa lang sa ilong, nai-inhale natin. Doc, wala bang way or matatawag na parang nai-immune ng isang tao sa haze or sa pollutants na yan?
6: Dahil ang haze ay panandalian lang naman. Hindi naman,
5: okay.
6: Hindi naman ito, kung minsan, ang iba naglalast ng ilang months. Especially in other countries, sa bansa ng Amerika, napakaraming ganitong pagkasunog ng yung spontaneous na forest fires ay talagang maski mga bahay na susunog. Yung pagkakaroon itong forest fire sa Indonesia ay kakaiba ito sa Tanang Buhay. Kung ngayon lang ako nakarinig na at mayroon naman meron tayo spontaneous fires sa Cordillera, sa Mountain Province, pero they are not as kasing laki ng magnitude na nangyari doon sa Indonesia. Sabayan pa ng matinding habagat na nanggagaling sa kanila yung hangin papunta sa atin. Kaya ang area ng Mindanao, ang area ng areas ng Mindanao, ang areas ng batibang areas yan eh. Meron akong pinolekta pero baka kulangin tayo sa oras.
5: Sige na.
6: May mga kwan yan, may mga pati Metro Manila kasama na sa aking pagsasaliksik. A few days back, meron na tayong mga indices. Yung air quality index na tinatawag, dapat meron tayong ganyang palatandaan. Yung good, fair, and then merong very poor, merong acutely unhealthy, at saka yung talagang masyado ng emergency.
5: Okay.
6: So, lalo-lalo daw na sa ating Doc Marlon, sa mga vulnerable groups natin, mga sobrang bata, mga buntis, may mga sakit sa puso, at mga trabahador sa labas, nako, sila dapat ang ating protektahan. Paano natin sila mapuprotektahan? Yun ang malaking tanong. Of course, mayroon tayong, inibilisan ko na kasi baka mamaya mag-ano na tayo, manatili sa loob ng bahay kung hindi naman kailangan na kailangan. At kung lalabas ng bahay, ang pinaka-recommended na protective mechanism ay yung pagsuot ng N95 mask. Kung natatandaan nung pandemic, ito yung recommended standard ng ating mask. Pero sa ganang akin, iisip ko mabuti yung pinaka-best talaga. ay yung oxygen mask, kasi talagang filter na filter na pumapasok dito. Yung mga ginagamit ng mga pero it's very, though very impractical, yung ginagamit ng mga bumbero, talagang hindi sila makakapasok ng totally filtered ang hangin na papasok sa kanila. So, iwasan ang matinding pag-ehersisyo sa labas, lalo na doon sa area na declared as dangerous. Alam mo naman yung mga ating kababayan, lalo na sa provinces. Madali sila nakakapag-ehersisyo, mag-jogging sa labas, at yun, iiwasan doon natin yan para ligtas natin ang ating baga. At saka yung pag-inom ng maraming tubig ay magiging detoxifying effect yan. Kung maobserbahan natin ang panahon natin sa ngayon, medyo makulimlim, madalas ang umuulan ang ilang bahagi kasi doon sa mga weather forecasts, yung western side yata ang mas effect naapektuhan ng mga LPAs. Pero hindi balanse kasi may mga areas na talaga hindi inuulan, katulad ng Bicol region at saka ng Visayas and Mindanao. Yung epekto ng habagat sa kanila ay painit. Pero yung epekto ng habagat dito sa western, sa bandang Palawan, sa Zamboanga, ito yung malalapit sa Indonesia eh. Kaya ito yung tinatamaan ng ating ng haze. So yes, Doc Marlon.
5: Sige Doc, kasi yung mga nabanggit nyo, syempre yung parang mga detoxification processes, una-una yung pag-inom ng tubig. Paano po ba syempre parang hinahydrate tayo? Ano po ba ang role ng hydration? So kapag na-expose ng haze,
6: the more you drink, the more mucus you will produce.
5: Okay.
6: Kasi ang mucus is composed of a material that is sticky, na mas lalong protective siya kapag mas maraming water, mas maraming mucus ang na-produce. Unlike kapag kulang sa tubig or hydration, konti yung mucus na na-form sa respiratory system. So these are the target organs. May isip. Meron ako isang ipa-flash dito na yung mga target areas ito.
5: Good afternoon, Doc Man.
6: Good afternoon ulit, Doc Marlon. Ayan. And see you back. Dahil sa malawakang forest fires doon sa Kalimantan, Indonesia, na nakarating sa atin ang haze. Kaya yes, maraming salamat sa kanila. Dahil dito, maraming riyo. Dahil sa kalir ng hangin.
5: Ayan.
6: At mapanganib. Gusto kong banggitan at daanan ang mga riyo na ito, yung Visayas, Mindanao, lalo na doon sa Bacolod City, Talisay City, Iligan City, and then Zamboanga Peninsula, Davao Region, and Coronadal City, at nagtala ng acutely unhealthy at very unhealthy na antas ng hangin dahil dito sa haze. Sa Metro Manila naman, nagkaroon din tayo sa Luzon at na Metro Manila, Quezon City, kaya hindi tayo ligtas. Ganun lang naman.
5: Okay, Doc. Ito, meron tayong mga questions dito. Ang unang-unang question, napaka-practical. Sabi niya, Doc, buong biyahe ko kanina, nakamotor ako at ramdam ko talaga yung haze. Pagdating ko sa bahay, parang gusto kong umubo, pero wala namang lumalabas. May naiwan na bang particles kaya sa lungs ko?
6: Hindi natin masasabi yan, pero kung nagsusuot naman siya ng tamang panangga, kasi nabanggit naman natin sa mga nagmumotor na dapat ay nakasuot sila ng N95 na mask. Personally, sa aking mga pasyente, inaano ko sila eh. In-encourage ko sila na gamitin yung tamang sukat ng mask, yung N95.
5: Okay. Ligtas tayo kapag gumamit ng tamang panangga. Okay. Itong question number 2, Doc, nasa traffic ako kanina ng halos isang oras. Tapos parang may nalasahan ako usok sa bibig pag uwi. Posible bang may nalanghap akong harmful particles? Wala naman akong naramdamang paghihingal.
6: Maaaring na langkap niya pero hindi naman umabot dun sa critical na stage. Kumbaga, nalasahan nga lang niya eh. Ibig sabihin, huminga siya sa bibig, hindi sa baga.
5: Okay, Doc. Ito. Ayan. Ito yung nabanggit nyo kanina patungkol sa pag-exercise outside. Ayan. Ito yung question number 3, Doc. Nag-jogging sana ako kanina umaga pero napansin kong medyo may haze. Mas mabuti bang ituloy ang exercise para malinis daw ang lang sa paghinga ng malalim? O mas mabuting huwag muna?
6: kung may pagkakataon na sa loob sila mag-exercise, that would be advisable. Okay. Sa loob ng bahay, kasi marami ng exercises na pwedeng gamin sa loob ng bahay tulad ng tai chi. Tulad ng yung mga bed exercises or mga floor exercises. Huwag na kayong lalabas ng bahay kung ganun ang quality ng air sa labas.
5: Okay.
6: Yan lang.
5: Oo. At mag-monitor, Doc. Minsan naman, meron tayo sa ating cellphone. At may internet naman. Pwede tayong magtanong at kung ano ang kondisyon ng air natin ngayon.
6: Yes, po.
5: Okay. Number 4, Doc. Sabi niya, Doc, pagkatapos kong maglinis ng garahe habang maalikabok, parang ang kate ng lalamunan ko. Ayan. Buong araw. Tubig lang ba ang kailangan ko o mayroon pa akong ibang dapat gawin?
6: Siguro, kon lang, dahil siya ay nakapaglilinis, may walaas ng diferensya. So, ang mahalaga lang, pumasok na kayo sa loob ng bahay para doon okay. Na kayong mamahinga. Hindi na sa labas kung ang labas ay polluted.
5: Okay.
6: And then, at least, maintain a good level of air. Hindi naman kailangan yung mag-inhale exhale na. Kasi mayroong tinatawag tayong baseline breathing na we are not aware of. Na tuloy-tuloy ang ating hininga at ang ating bronchial tree ay may panyan, mayroong mekanismo para i-filter ang ating nahihingang hangin. So when we are inside the house, it's safer, especially kung ating bahay ay mayroong exhaust, nawawala yung stale air sa loob. At the same time, kung naka-aircon tayo, the best. Di ba, Dr. Marlon?
5: Okay, Doc. Ito, Doc, may ang question na ng karamihan ay, Doc, kailan ba hindi na simple yung irritation? Kunyari, kailan ba pwedeng magpatingin na ang isang individual kung siya ay naapektuhan na ng haze?
6: Ano ito, Doc Marlon, this is a very common scenario sa kliniko.
5: Okay.
6: Na ang kanilang pag-ubo ay umaabot na ng 2 linggo. Sobra na yung ubo nila ng to the point na nawawala ang boses, nagkakaroon ng hoarseness and then voice loss, especially yung mga exposed sa labas, yung mga mayroon mga karihan na hindi nakatakip, naka-aircon, yung mayroon silang sidewalk na may mga sidewalk vendors, sila po ay masyado na exposed, lalo na dagdagan pa ng mga galing sa tambutso ng mga motor at mga ibang vehicles. So in that case, talagang nire-recommend natin na all throughout the time na nandun sila sa labas ay magsuot ng N95 na face mask.
5: Yan. Oo, Doc, may isang question na kasi may nalaman siyang remedy. Kunyari, parang nag-steam inhalation siya. Ano po ba ang ibang mga home remedies na pwedeng gawin ng mga tao po?
6: Okay, yung steam inhalation is a good way also. But then, it's a steam. So, pagdating pagdating sa loob ng baga, magiging mag-aggregate sa as water droplet. And okay. So, magka-cough sila, but easily. So, in that way, yung phlegm na naipon dahil sa irritation ay mailalabas sila easily. Ang iba, they try to, yung sa lengguwahe natin ay dumadahak. Yung dumadahak, pinipilit nila na ilabas yung flema na malapot sa pamamagitan ng pagdahak. Yung pagdahak po ay qualified as mild, moderate, and severe. Pag severe ang pagdahak, may sumasamang dugo. So, I would advise na kung may flema na dapat ilabas, mag-inom lang ng a small amount of water kasi water can really soften. Well-hydrated bodies can soften the phlegm and then pwede nilang maidura yung phlegma nang walang masyadong effort. Ang ginatatakot ang maraming incidents kasi akong nakikita na ang problemang lumalabas sa kanila ay may bahid ng dugo. So napipilitan tuloy na mag-undergo ng x-ray kahit yes. hindi kailangan because of the suspect na baka meron na silang tuberculosis. Mm. Although tuberculosis and the haze ay hindi naman sila related directly.
5: Yes.
6: Yung haze ay maraming particles kasi maliliit yun. Ang tuberculosis also transmitted by means of the air that comes from our nose and the mouth.
5: So, yun, Doc. Medyo curious lang ako, Doc. Ano? Kasi lately, in a few months or weeks, nababanggit ng mga researchers at mga taong merong, kumbaga, meron tayong nai-inhale na microplastic. Would it consider as a small particle sa haze po?
6: In an industrial setting, it can be possible. Kasi yung microplastic ba? Industrial
5: yes,
6: yan. Baka industrial waste. Mm. So, it is hard to detect unless na meron tayong monitoring.
5: Yes.
6: Pinakita ko kaninang index yung this one, yung air quality index. In the past, as I was studying, diyan sa bandang kaya po meron diyang index of pollution na kwantong may ilaw. So every day nadadaanan ko yon, sabi ko ay pollutin ng ganitong oras. So you can choose your trip kung meron tayong ganyan. Sa ngayon kasi wala na tayo, I don't know if cell phones are equipped with that. Pero in other countries talaga nakalagay doon sa kanila yung kung ano yung pinaka safe na period in order to go outdoors.
5: Ayan. Okay, Doc, meron tayong question na nabanggit nyo, water is enough. Pero meron po ba kayong masasuggest na yung makakain ng isang affected na tao sa haze, pagkain na safe or makakatulong sa pag maibsan ang nararamdaman niya?
6: Yung normal na pagkain, yung balance na pagkain, of course, indirectly can help our body.
5: Okay.
6: If you are exposed too much to the haze. So, ang balance na sinasabi ko, yung daily meal natin na mayroong complete with vegetables, carbohydrates and protein, and a small amount of fat, that is already complete. Plus, yung mga vitamins natin na tinitake. We have to continue with them. And also, yung fruits ay masagana din na sa vitamins. Kaya a balanced diet will be the best in order to fight any pollutants that come in our body.
5: Okay. Yun, Doc, sa ano naman tayo? Kumbaga, sa pag-aaral, sino ba ang mas naaapektuhan? Ang mga bata? Or ang mga matatanda?
6: Yung mga bata, mas vulnerable sila, lalong-lalo na yung mga toddlers.
5: Okay.
6: Kasi yung kanilang immunity or kanilang protection sa katawan na hindi pa masyadong mature compared to the teenagers and the young adults. So
5: okay.
6: Yung mga elementary schools, toddlers, must be protected. That's why we do not, I think there were lots of suspensions of classes in many countries, especially in the Visayas region. Ang Visayas region kasi ayan ang pinaka-apektadong nagkaroon sila ng critical na level ng pollution during this time na mayroong forest fire sa Indonesia. Lalong-lalo na sa Central Visayas Region 7, Cebu, sa Negros Island region and also the Eastern Visayas region. So, yun po ang kanilang yun, nabanggit ko lang yan kasi kanina hindi pa nabanggit.
5: Sige, Doc. Tanong ko po, no, kasi sabi niya usually ang mga bata, ang mga toddlers na yan, sila yung mas naapektuhan, Doc. Ano po ba ang kumbaga yung damage control or yung pinaka-excessive na na-inhale ang haze, ano ba? Sila po ba ay nawawalan ng consciousness or will it lead to heart attack or paano po yun, Doc?
6: Well, hindi naman ganun kalala yun, especially
5: okay.
6: in our area here in Metro Manila. But I could not imagine yung mga nandun sa area of forest fires. No?
5: Yes.
6: Yung usok. I think maraming affected ng mga tao doon. We just don't know the news. wala namang ibinabalita na ganito kadami ang namatay. Mm-hmm. Pero in my experience, not only this forest fires in Indonesia, but also yung nagputok ang Pinatubo, no, Mount Pinatubo dito. Mm-hmm. You can see the clouds with no yung clouds talaga hindi mo masyadong ma-distinguish kasi masyadong malabo yung kalangitan.
5: Yeah.
6: So may suspended suspended na mga particles na very unhealthy sa ating katawan.
5: Ayan, Doc. Ayan, dumating na tayo sa panahon na we need to wrap up, Doc. And actually, ang dami pang gustong malaman ng mga ating tagapakinig. At alam ko, marami pa kayong gustong sabihin, Doc. Pero we need to, syempre, limited po ang ating time. Ayan, babalikan po namin kayo, Doc Mel. Samantala, narito po si Lourdes Magtunaw para sa Health Meditation.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Health Meditation.
9: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey O'Malley. Ang pamagat, ang nagpaparumi sa tao. Ang wika sa Mark 7 verse 15, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Napakaraming pagkaing ipinagbabawal sa Judaismo. Napakaraming ritual na dapat sundin sa paghahanda ng pagkain at sa aktwal na pagkain. Tinuligsa ng mga Hudyo si Jesus dahil sa hindi pagsunod ng kanyang mga alagad sa ritual ng paglilinis. Wala itong kinalaman sa personal hygiene o kalinisan para sa kalusugang pisikal. Pinaniniwalaan ng mga Pariseo na ang pagsunod sa kanilang katuruan tungkol sa pagkain ay may kinalaman sa kalusugang espiritual. At ang paglabag dito ay nangangahulugan ng pagkakasala. Sinasanla ito ni Jesus sa pagsasabing ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, linisin mo ang aming puso sa maaaring pagmulan ng masasamang isipang hindi karapat-dapat sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at ikaw ang patuloy na gumabay at manguna sa buhay namin. Idinadalangin ko po ang mga tagapakinig na may karamdaman na kayo po ang magpagaling, magbigay ng kanilang pangangailangan at yumakap sa kanila at sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa araw na ito. Itinataas ko po ang panalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
10: Glosaryo Medico.
11: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
10: Glosaryo Medico.
9: Particulate matter. Napakaliit na particles na maaaring makapasok ng malalim sa baga. Muli, ang ating Glosaryo Medico, particulate matter. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Yan, magandang hapon mga kaagapay at maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood. Babatiin po natin sila. Happy watching po kay Amigo Marcelino, Doc Obet Yu Abelera, Mariche Fat, Epifanio Salvador, Rosary Santillas, Nora Cachela and Mayan Cruz Francisco. Yan, good afternoon po sa inyong lahat. See you next time po. Doc Mel, baka meron kayong gustong siyempre, yung mga parting statement para po sa mga ating mga pasyente. Baka manakakaranas sila ngayon ng haze.
6: Hanggang ngayon, Doc Marlon, in my experience, in my practice, marami pa rin mga respiratory diseases ang pumupunta sa clinic for consultation. So, huwag tayo magsawa sa paggamit ng mask, lalong-lalo tayong mas maingat at magsuot nito kasi hindi pa tapos yung problema tungkol sa haze. Araw-araw merong makinig tayo sa mga balita and then para ma-update tayo sa ating situation. Yun lang, Doc Marlon, and have a pleasant afternoon.
5: Good afternoon din, Doc. In behalf of the staff, producers, ng Doctors Online, thank you very much po sa inyong time. Ayan. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FEBC Radio, Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pang kalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kay Lafin Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shaira Gabornes, Benjo Morano, at Nat Peralta, RTV. Ayan, thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong time slot, 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Aba. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa ating lahat pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless po sa ating lahat.
12: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
13: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
12: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDX

0: Tuesday sa'yo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong Martes? Dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at samahan nyo nga po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay nating walang mintis at walang palya na nakikinig sa atin sa
0: yes.
2: ating mga online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga update.
0: Yun,
2: ang inyong mga pinagkakaabalahan, kwentuhan nyo naman kami ni Kayla this Tuesday afternoon dahil excited kami malaman kung ano po ang inyong ginagawa habang ginagawang background
0: yes.
2: ang pakikinig dito. At syempre gusto rin namin i-update mo kami kung ano po ang inyong pangmalakasang merienda. 'Di ba matik na 'yan?

0: SAM band at maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa official mobile app ng 702DZAS. Baka hindi mo pa yan na i-download kaagapay. Available pa rin po yan sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ikaw man kaagapay ay team online or team radio, salamat po sa inyong pagtutok at samahan nyo nga po kami hanggang alas 4 ng hapon. Mm-hmm. Dito po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, as usual, lagi po tayong merong pinagpipilian.
1: Yes.
0: At lagi po tayong merong dalawang ideas na pinag-uusapan. At welcome na welcome dito kaagapay ang iyong naiisip. Kaya naman makisagot ka na sa ating question of the day na malalaman natin yung mga introvert again at extrovert pagdating sa mga celebration.
1: Yes.
0: Oh, kaagapay, ito na nga, kapag may celebration, ano ang mas gusto mo? Simple lang or malakihang party?
1: Yo.
0: May intimate or big party? Halimbawa, birthday mo. Ano ba ang mas bet mo na celebration?
1: Oo. Diba kahit wedding, diba? May mga intimate wedding.
0: Yes.
1: May mga engranding wedding na parang talagang kasama ang buong barangay.
0: Buong barangay at hanggang sa pinakamalayong kamag-anak.
1: Oo, diba? Kaya naman kaagapay, i-share nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating question of the day. Ulitin lang natin, kapag may celebration kaagapay, ano ang mas gusto mo? Simple lang or malakihang party? So iwan nyo lang po dito sa ating ongoing streaming ang inyong kasagutan sa aming question of the day at isama nyo na kung bakit yun ang inyong kasagutan, yung reason.
0: Yes.
1: At ang inyong pangmalakasang merienda. Hindi talaga nawawala yun.
0: Oo. Aabangan namin yan. Yes. Kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day at ang inyong update sa amin. Mm-hmm. Dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming nga ba, ilan na ang nag-attendance check sa atin at nagpadala na ng kanilang mga komento. Si Espejo Panlaki.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya ay good afternoon. Ang merienda daw nila ay kape at maruya.
1: Ayun.
0: Ang sarap naman ang maruya.
1: Oo, nakakamiss talaga. At yan yung nabasa mo, no? Na-decode mo yung pangalan niya. Diba? Siya
0: si Princess Leia.
1: Yun.
0: Praktisado tayo dyan sa mga balik.
1: Ayun, hello po
0: hello
1: sa inyo.
0: Po.
1: At si Ate Jennifer Soriano Aga, sabi niya hello. Nakikinig daw siya from Pampanga habang nanunulsi.
0: Uy.
1: Wow, very malalim naman. Nananahi ba ang nanunulsi?
0: Oo, feeling ko.
1: Oo.
0: Nanunulsi.
1: Yun ang meaning, no? Mm-hmm. Sana tama.
0: sana tama tayo. Pero nagyanto ka, Ab, nung Alin? High school na nagsulsi ka.
1: Oo, ano bang tawag sa subject na yun?
0: H.E.
1: Oo.
0: Tama ba?
1: Tapos iba-ibang stitches yung
0: yes,
1: mga itinuro. May running stitch, back
0: Aray.
1: Stitch.
0: TLE daw.
1: Ayun.
0: Oo nga, TLE.
1: Galing naman ni Kuya Benjo.
0: H.E.
1: Oo. Pero meron nga ganyan. Hele.
0: Hele.
1: Oo. Pero iba rin yung hele. Pero yun, di ba? Iba't ibang paraan kung paano manahi talagang tinuro sa atin dyan. Minsan pa nga, meron pang mga pa-project na cross-stitch. Na-try mo ba yun?
0: Oo. Sa amin naman, yung toga namin, kami yung tumahe.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Wow.
0: Pero di ko natapos.
1: Ano wala, sinuot mo nung grad?
0: May rent. Bibigay daw.
1: Oo. Ang galing naman.
0: Hindi ako matyaga sa pagtatahe.
1: DIY, hindi ba?
0: DIY, yes.
1: At ito, si Kuya Vincent Garcia, nanonood na siya at naka-tune in sa atin sa mga oras na ito. At sabi niya, maulan daw ang panahon sa kanilang location.
0: Ayan. Uy.
1: Hello po sa inyo and ingat-ingat po.
0: Hello po, happy listening po. Si Kuya Epifanio Salvador ay nag-good afternoon na rin sa atin habang siya daw ay nakikinig sa kanyang PM radio.
1: Yo.
0: Happy listening po.
1: Hello po sa inyo. At si Ate Lolita Colopano Rocha, sabi niya, happy afternoon. At sumanggot na siya sa ating question of

0: Uy. Sabi niya, simpleng handaan lang para or kain na lang daw sa labas para hindi daw mapagod.
1: Ay, oo. Pwede rin na, oo.
0: Totoo, no? Tapos ano nga din eh, pag mga, ano, mga simpleng handaan, di ba may mga ginagawang hacks yung mga naghahanda. Hindi na sila naglalabas ng mga platong babasagin. Ang ginagamit na nila is yung paper plates.
1: Oo.
0: Basta yung mga ano na lang, disposable.
1: Para tapon na lang ng tapon. Hindi na maghuhugas.
0: Minsan kasi, di ba, ang hirap. Yes. Lalo na kapag masebo talaga yung ulam. Ay, ang hirap.
1: Tsaka tanggalin. Maramihan.
0: Oo.
1: Tapos sunod-sunod pa yung bisita. Oh, paano, hugas ka ng hugas, di ba?
0: So yun, isa yun sa mga

0: na si Anita Rigor at umiinom daw ng buko at kumakain ng lumpiang gulay.
1: Wow.
0: At pabati na rin daw si Pearl at Anthony. Sila naman daw ay nagmemeryenda rin ng buko. Very provincial yung buko.
1: Ang refreshing. Lalo na pag ano, maraming yelo tapos may gatas yung buko. Juice. Panalo.
0: O kaya melon, no? Na may gatas.
1: Parang pang summer.
0: Very
1: yung mga
0: summer.
1: Naiisip natin ngayon.
0: Very summer. Salamat po.
1: Ayun. Thank you po. At si Kuya Oliver De Los Santos, sabi niya, timing po. Kasi

0: siya nagbalik.
1: Uy, salamat
0: thank
1: po.
0: Thank you po. Mm-hmm.
1: Salamat po sa inyong pakikinig.
0: Mm-hmm. Thank you po.
1: Si Ate Len, Don Reyes, eto meron na tayong Team Kape. Kape at tinapay daw ayun. Ang kanyang merienda. Tamang-tama daw sa makulimlim na hapon.
0: Ayun. Hello po sa inyo. At talagang yan ang combo eh. Kape at tinapay.
1: Oo. Tapos isasaw-saw mo pa, no?
0: Oo. At ito, bumabati. Ulit si Miss Odette Bautista Dizon. Ayan, from Papa Bear and Mama Bear. Congratulations! Kayla Escalante!
1: Thank you, Mama Bear and Papa Bear.
0: Engaged.
1: Oo. Salamat sa mga kaagapan. Yes. Sa mga kaagapan natin na nagpadala din ng kanilang yes. pagbate. Maraming salamat po.
0: Oo. At ito si Kuya Vincent ulit. Nandito sa ating comment. Nag-comment ulit siya. Sabi niya, gumawa daw sila ng apron. Ayan. Tapos, nag-ganchilyo din daw sila. Wow, ang dami naman nilang project.
1: Parang mas gusto ko tong ganchilyo.
0: Dahil?
1: Kasi may nabubuong pencil case.
0: Ay, sabagay. Pwede rin parang
1: pouch.
0: Bonnet.
1: Oo, coin purse.
0: Pero hindi ako natuto niyan.
1: Talaga? Hindi ko lang alam ngayon kung kaya ko pa rin.
0: Try natin.
1: Pero maganda to, no? Parang pampapagpag ng stress.
0: Ay, oo. Diba? Tapos talagang, alam mo yun, pag gusto mo magbigay ng handmade
1: yes.
0: na regalo. Mm-hmm. Regalo.
1: Regalo.
0: Gift, no? Sa iyong loved ones. Eh,
1: okay,
0: pwede
1: to,
0: mo yung
1: no.
0: gawin. Diba? At
1: salamat
0: eto,
1: po.
0: Thank you po. Eto si Mary Kay Valencia. Ayan, pa-shoutout daw. Ayan, shoutout po sa inyo, Ate Mary Kay Valencia. Thank
1: ayan
0: you po sa pagdaan ninyo sa ating ongoing streaming.
1: Happy listening po. Si Fia Mac ay nag-hello na rin sa atin. At sabi daw niya, gusto niya ng bonggaseous na party.
0: Ayun.
1: Siguro extrovert tong si Ate Fia Mac. Maraming battery para makipag-usap sa mga tao-tao.
0: Oo. Talagang kailangan mo ng ng enerhiya.
1: Oo. Dapat fully charged ka.
0: Kapag meron kang aatenan
1: yes.
0: na malakihang party. Kasi sa atin, no, mga introvert, talagang isa yan sa mga bagay na draining.
1: Oo.
0: Yung talaga at the end of the day, mapapaano ka na lang. Yung matutulala ka na lang.
1: Ay, salamat.
0: Kasi ang dami mo nakausap.
1: Na. Oo, oo. Tapos na ba? Ubus na sila?
0: Oo. At ito si Ate Guy Santos. Ayan, hello po sa inyo yan. Happy listening. Sabi niya, uso na ngayon, pamilya na lang sa mga handaan. Kaya, simpleng handaan na lang. Okay din naman yun. Talaga
1: yes.
0: na option. Kasi, usually, kapag nagpa-party ka or gusto mong mag-celebrate, eh, mahalaga talaga, no? Na ang kasama mo, yung mga taong, alam mo, yung mahalaga sa'yo. Diba? At alam mong masaya din.
1: Yes.
0: Para sa'yo.
1: True.
0: Diba? Nakikiselebrate. Ayun. So, yun lang.
1: Salamat po, Ate Guy.
0: Yes.
1: Si Ruby Clet ay nag-good afternoon na rin sa atin. Simple lang daw ang gusto niya para hindi daw pagod.
0: Mm-hmm.
1: At ang kanya daw merienda ngayon ay kape na mainit, sausaw.
0: Wow.
1: Ang tinapay, medyo makulimlim daw dun sa South San Jose
0: mm-hmm.
1: del Monte, Bulacan. Ako, ingat po kayo, Ate Ruby Clet, at salamat po sa inyong updates
0: oo.
1: sa amin.
0: Kompleto, no?
1: Mm-hmm.
0: Diba? May weather update, may merienda update. Ayun. Thank you po.
1: True.
0: At meron pa siyang sagot sa ating question. Si Ate Jennifer naman, ayan, nag-comment ulit sa ating comment section. Sabi niya, nauuso daw talaga ngayon yung pagganchilyo.
1: Yes.
0: Ayan, siguro isa yan sa mga hobby na gustong ibalik din, no, ng generation
1: mm-hmm.
0: ngayon. Kasi pag talagang, nababad ka sa device, doom scrolling, wala, hindi matatapos yung pagsiselfone mo. Buong maghapon kang nasa screen, di ba? Mahirap yun.
1: Hanggang sa mapapapikit ka na.
0: Oo.
1: Inanto ka na kaka-scroll mo.
0: Oo, tapos sasakit pa yung ulo mo, yung mata mo.
1: Parang sino yan?
0: Oo, sino kaya yun? Anyway, ayun. Thank you so much po. Kaagapay. At yun, sa mga hahabol pa, comment lang po kayo sa ating ongoing streaming. At susundan
1: yes.
0: na ba natin na ating
1: dito,
0: poster?
1: Dito, sa ating poster, dahil marami-rami
0: yes.
1: ang ating babasahin
0: mm-hmm.
1: ngayong hapon.

0: Si Jonathan Clerigo, of course, ang ating suking kaagapay. Para daw sa kanya, simple lang pero memorable na celebration. Mm-hmm. Ang importante daw ay palaging kasama yung mga closest persons. Ay, totoo. Agree. Oo, yung mga talagang malapit sa iyong puso.
1: Yes. Oo, yun naman talaga yung mahalaga, diba? Kapag alam mo yung alam mong mga taong magiging masaya,
0: mm-hmm,
1: kasama ka at talagang totoo na nagse-celebrate,
0: yes,
1: with you, diba? At ito naman si Kuya Herson Ebuenga. Sabi niya, siya ay team simple kasi simple amazing. Wow. Sabi niya, secondary lang ang food. Importante daw buo ang family at relatives. Masarap kumain pag masaya ang kaharap. Hehehe. Ayun. Hello po sa inyo. And salamat po sa inyong answer.
0: Si Ate Lori Santos, ang gusto naman niya ay simpleng celebration lang kasama ang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Mahirap ang buhay, mahirap kitain ng pera, pero napakabilis maubos. Kaya daw maging simple lang sa lahat ng bagay. Siya daw ay nakikinig from Bulacan.
1: Yun. Oo. Isa din to sa mga kailangan nating i-consider, no, kapag tayo ay maghahanda. Na talagang kailangan yung pasok din sa budget.
0: Sa budget.
1: Kasi
0: correct.
1: Nga naman, sabi nga ni Ate Lori, mahirap ang buhay, mm-hmm, mahirap kitain ang bawat sentimo.
0: Ay, totoo.
1: At barya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kailangan ni spend wisely. Diba? I-weigh natin yung mga igagastos.
0: Oo,
1: igagasta natin sa ating mga pagse-celebrate. Diba? At ito si Ate Cecilia Gatbunton. Sabi niya, simple pero elegante. Ayun, napasok sa budget.
0: Oh, budget. Oh. Oo,
1: talagang kasama yun eh. No? Tapos sabi niya, yung siguradong makakakain ang lahat sa okasyon.
0: Uy! Ayun.
1: So, covered lahat. Lahat makakatikim ng Shanghai. Walang
0: ng menudo.
1: Oo, walang malalamangan. Kasi minsan, ano yung target lock yan ng ma-attend eh, diba? Yan yung mabilis maubos, blockbuster, diba? So, kailangan lahat eh, makakakain ng Shanghai.
0: Tsaka ng fruit salad.
1: Oo. Tama.
0: Ito naman si John Lawrence Andaya. Para daw sa kanya, ay hindi po sinasabi na maghanda ng marami tapos masasayang lang.
1: Ayun.
0: Kasi yung iba hindi pumunta kasi busy at maraming ginagawa.
1: Ayun.
0: Simple siya, doon na tayo sa practical. Pera na lang, at least marami tayong nabibili. Magandang hapon daw, pa-shoutout daw mula sa Cavite.
1: Ayun. Hello po sa inyo.
0: Salamat po.
1: And shoutout po sa inyo. At ito nga din, oh, isa to sa mga kinoconsider din natin. Kapag tayo eh merong gaganapin na celebration, meron tayong mga iimbitahin, i-make sure natin kung sila talaga ay dadalo. Diba? Napalingon. At ito rin, as courtesy dun,
0: yes,
1: sa nag-invite sa'yo, i-confirm natin kung kayo ay pupunta,
0: mm-hmm,
1: or kung wala rin namang masama kung hindi talaga,
0: yes,
1: at hindi pasok sa inyong busy schedule.
0: Oo.
1: Eh maganda lang din na masabihan yung nag-invite sa inyo para at least yung slot ba?
0: Wow.
1: Parang pang wedding na yun. Napapanahon, right?
0: Noted.
1: Oo, noted ha. Dapat noted yan. So, yes, lahat pwede mo maalat.
0: Oo, sa iba
1: sa ibang,
0: na
1: ano,
0: makakapunta.
1: Totoo. Mm-hmm. So, yun lang. Note lang natin.
0: Oo, yan. Magandang reminder yan, no? Mag-RSV po. RSVP.
1: Tama.
0: Para alam na nung kung merong inaasahan. Wow.
1: Wow. Diba?
0: Oo.
1: Sino pa?
0: Eto naman, si Juliet Disoacido.
1: Mm-hmm.
0: Simple lang at higit sa lahat, pasok daw sa budget. Hindi kailangang mangutang.
1: Ayun.
0: So, usapang budget ulit.
1: Oo, oo, budget
0: naman
1: talaga.
0: Yung budget na yan, sino ba yan?
1: Parang yan si Judith.
0: Parang si Judith, oo.
1: Kailangan pamilyar tayo sa mga pangalan nila. Diba? Si Budget at si Judith.
0: Si Judith. Oo, magkaibigan yan eh.
1: At ito si Kuya Rex Torino Kakao. Sabi niya, simple lang, pero memorable na okasyon.
0: Yun.
1: So siya ay team simple lang.
0: Ayan kaagapay muli po no ang ating pinag-uusapan ngayong Martes ng hapon kapag may celebration. Ano ba ang mas gusto mo? Simple lang o malakihang party? Sa pagbabalik po namin ay babasahin pa po namin ang ilan pang mga kasagutan. Kaya patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dito sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating YouTube live streaming. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Inspiration.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante, ang ating pong question of the day. Kapag may celebration, ano ang mas gusto mo? Simple lang or malakihang party? Yun. Dito sa ating ongoing Facebook live streaming, balikan lang natin si Ate Flora Velasco. Ay, nagganchilo din daw siya nung elementary. Mga dress daw. Mm-hmm. At may sure buyer daw siya na American, kaya daw kumita siya ng malaki kahit siya ay bata pa lamang.
0: Wow.
1: Ay,
0: wow.
1: Teka nga, makapangganchil.
0: Bigyan mo nga kami ng refresher, Kayla.
1: Wait lang po. Balikan ko po kayo, magaganchil lang po ako.
0: Baka pwede natin yung ano, no? Diba?
1: Pang-income.
0: Mm-hmm. At ito si Ate Rhea. Bon Queen, sabi niya, blessed day, masarap daw makinig sa atin. Thank you po. At sabi niya, kumakain daw siya ngayon ng suman. Ano to? Suman yakap plus coffee na barako.
1: Uy!
0: Diba? Talaga. Sarap. Isa to sa mga classic din na combo, no? Mm-mm. Kape at suman. Kakanin. Ay, panalo.
1: Panalong-panalo. Si Violeta Agustin, simple lang po ang gusto kong celebration. Ikinaksal po ang anak ko sa isang resto, ang venue. 50 packs lang po kami, pero feel ang God's presence.
0: Wow.
1: Ang kanya naman daw hobby ay pananahi sa kamay. Masaya ko pag nakakabuo ng anything mula daw sa kobrekama hanggang sa shorts.
0: Wow.
1: Mula daw sa lumang t-shirt.
0: Okay,
1: salamat po sa inyong ibinahagi niyan, Ate Violeta.
0: Mm-hmm. Talagang creative.
1: Mm-hmm.
0: May creative side,
1: yes,
0: si Ate Violeta. At ito, si Ate Mary Kay ulit. Ate Mary Kay Valencia, sabi niya, shout out daw kay Ate Merlita Valencia. Nakikinig daw from Pangasinan.
2: Hi po!
0: Hello po!
1: Happy listening po. Si Mercedes Mateo. Ay, nag-good afternoon sa atin. Shout out daw kay Ruth Eben Zapateros. Sa handaan naman daw ay depende daw sa panggastos. Mm-hmm. Sa budget pa rin.
0: Oh. Yes, doon pa rin talaga natin ibabase.
1: Yes.
0: Ang lahat.
1: Sa budget.
0: Yes. At ito, ang sagot, no, or ang comment ni Kuya Vincent Garcia na maganda rin, no, na sana maging paalala sa atin.
1: True.
0: Babala, di ba? Kasi daw merong, ano daw eh, kumbaga mahirap daw yung kunwari in-invite, tapos nag-invite, tapos yung nag-invite din hanggang buong angkan at barangay na. Ayan, may boutique na. Yun ang mahirap, di ba? Tapos magugulat yung nag-invite sa'yo.
1: Bakit ang dami kasama? At kinabahan na.
0: Kinabahan na siya.
1: Oo. Kaya magandang reminder na, di ba, sa invitation naman ngayon, meron yung kung ilan seats yung naka-reserve.
0: Totoo.
1: Maganda na sundin yun.
0: Mm-hmm. Tama. As ano na rin yun, common courtesy,
1: yes,
0: na rin sa taong nag-invite sa'yo.
2: Correct ka
0: dyan. Ayun, correct.
1: Si Ate Maricar Loriaga, simple lang daw at intimate na family, close lang ang invited. Yun, mm-hmm, daw ang gusto niyang celebration.
0: Yun.
1: So, team simple lang.
0: Yes. At si Ate Merlin Guillermo, ang kaagapay natin tuwing Thursday edition ng Family Matters. Ayan, napadaan sa ating ongoing streaming. At meron siyang sinabi dito, Kayla is so inspired. So nagre-radiate dito sa atin, no, sa screen, no, talagang kitang-kita ni Ate Marilyn na Kayla is so inspired.
1: Hello po, Ate Merls. Hello po.
0: Napa-hello na lang.
1: Napa-hello
0: siya. Hello po.
1: Happy listening po, Ate Merls.
0: Yun. At ito, si Ate Nora Cabantog. Ayan. Good afternoon daw sa atin. Ayan. We love you din po, Nanay Nora Cabantog. Ayan. Nakakatuwa lang. Sabi niya dito, Mrs. Tabua. At syempre, ito, soon to be Mrs. Mendoza.
1: Hala, parang siya.
0: May kinikilig na po dito. Kaya pa, kaya pa.
1: Hello po, Nanay Nora. Kumusta po kayo?
0: Ayan, kumusta po? Happy listening po.
1: Si Angelino Buscas. Ayun. Speaking of budget daw, due date na daw, don't forget also na June na wag na maghanda kung ipangungutang. Mm-hmm. Importante daw ay malusog ang pangangatawan. Ayun. Listening daw from Tartaria, Silang Cavite, at siya ay bumabati ng magandang hapon sa atin. Magandang hapon din po.
0: Yes, thank you po sa inyong paalala, Kuya Angelino. Si Ate Elisa Elpo Sartakan, sabi niya, blessed afternoon. At ang sagot niya, siya ay team, simple lang, para less gastos yun at less pagod. Ayun, diba? Very practical lang si Ate Elisa. At siya ay nakikinig mula sa Kabuyaw, Laguna.
1: Salamat po. Si Nanay Nora may pahabol, simple ano? Lang daw ang kanyang pag-celebrate. Mm-hmm. Oo, at lagi daw siyang nanonood sa atin. Salamat po, Nanay Nora.
0: Thank you po. Si Kuya Adrian Bondoc Reyes, sabi niya, blessed afternoon, watching daw siya from Mexico, Pampanga. Gayun din si Ate Cecilia, ayan, napadaan ulit sa ating ongoing streaming. Good afternoon po sa inyo, maging kay Ate Carmen Termulo. Hello po sa inyo and happy listening.
1: Happy listening po. Si Kuya Adrian Bondoc Reyes ay may pahabol pang komento. Malaki ang party daw para daw mas marami, mas masaya.
0: Mm-hmm. Yan. Bagay yan sa mga extrovert. Yung talagang kapag nakikipag interact sa maraming tao, dun sila nare-recharge.
1: Oo. Sino ba yan? Parang si Brian.
0: Oo. Itago natin sa pangalan Brian.
1: Brian.
0: Dun siya nare-recharge.
1: Oo.
0: Kapag marami siyang kausap.
1: Yes.
0: Tapos kahit yung hindi niya kakilala, kala mo, ang tagal niya nang nakausap before,
1: oo,
0: no?
1: Oo.
0: Kaya nakakatuwa, diba, na may ganyan kang kasama sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Sa buhay.
1: Sa buhay.
0: Eto, hi, Bri.
1: Si Ming Kalkan, sabi niya, nakakapagod mag-party.
0: Ayun.
1: Oh, nakakapagod po minsan, no, na makipag-socialize. So, lalo na kung introvert ka.
0: Oo, lalo na siguro sa mga edad natin, no. Para
1: yes,
0: mas pipiliin na lang natin muna magpahinga.
1: Mm-hmm.
0: Or kunyari, or ano lang, konti lang yung kasama natin, yung talagang inner circle lang.
1: Oo.
0: Diba? Kasi minsan parang ang hirap nga din makipag-interact sa ang daming tao. Tapos, ang dami niyo pag-uusapan.
1: Oo.
0: Hindi matapos.
1: Tapos, yung mga asikasuhin mo talaga.
0: Oo.
1: Ano? Hey, kain po kayo. Kamusta po kayo?
0: Ano po life update ninyo?
1: Oo. Tapos, no, minsan sa mga reunion pa, tatanungin ka.
0: Oo. Di ba? Yung pa yung mga pressure-pressure,
1: yes,
0: ng mga reunion. Pero ikaw may isasagot ka na kaila. Yes. Hindi ka naman may pressure. Wala na. Wala na yung pressure.
1: Sige, ngayon niyo ako tanungin.
0: That's the spirit.
1: Yeah.
0: Ayan, bago tayo hindi makaahon, basahin ko itong sagot ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, agree daw siya sa sagot ni Kuya Rex Torino, yung simple lang pero memorable,
1: oh,
0: daw,
1: yeah,
0: na celebration. It's not the grand celebration that matters, it's the thought.
1: Oh, uy.
0: Parang gift lang. Thank you
1: mas
0: po.
1: Mas simple ay mas maganda para sa kay Ate Mary Grace.
0: Yes.
1: Si Ate Susan Bunag, simple lang daw, basta daw nandun yung family and close friends.
0: Mm-hmm. Ayun. Si Kuya Angelino Buscas dito sa ating ongoing streaming.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, nasa event daw siya. At lagi daw niyang pinapromise sa client niya, kahit daw gaano ka-tight daw yung budget, eh parang ang concern niya, no? Or
1: mm-hmm,
0: parang isi-secure niya, eh dapat happy at very memorable yung magiging celebration.
1: Wow.
0: Diba? Ganda naman ang promise niya,
1: oo,
0: sa kanyang client. Thank you po, Kuya Angelino.
1: Salamat po. Si Mark Martin Soriano, simple lang daw ang kanyang gusto. Tipid na daw, iwas stress pa sa pagplaplano.
0: Mm-hmm.
1: Ay, totoo. Minsan overwhelming, no, yung pagplaplano. Parang ang dami mo palang kailangang asikasuhin.
0: Oo, diba? Kahit konti lang kayo,
1: yes,
0: iba talaga yung stress na dulot kapag ikaw, mm-hmm, ay nagpa-plan, no, ng isang celebration. Si ano to? Gertrudes. Ayan, sana tama ang aking pronunciation. Gertrudes Cura Lacson. Sabi niya, siya ay team simple lang. Gayun din si Ate Maricar Loriaga, sabi niya simple and intimate family. Ayan, yung mga close lang daw ang invited. Ayun, mm-hmm, yung malalapit lang sa kanya.
1: Si Ate Jocelyn Riva de Nera, ang gusto daw niya ay mag-travel with,
0: wow,
1: family.
0: Mm-hmm.
1: Gusto daw niyang mag-enjoy lang ng precious moment. Simple dinner lang daw. No carbs daw.
0: Oh, wow.
1: Para sa kanya.
0: Yes.
1: So, travel na walang carbs.
0: Ayun. So, isa yun sa mga nasa listahan,
1: yes,
0: ni Ate Jocelyn. Diba? Si Ate Susan Bunag, sabi niya, simple lang po, family and close friends ang kanyang kasama sa celebration. Gayun din si Ate Len Dizon, simple lang, no? At ang dami talagang simple dito.
1: Mm-hmm.
0: Si Alcor EJF, sabi niya, syempre po, simple lang. Ayun. Dahil hindi raw biro ang magligpit. Totoo yan.
1: Totoo.
0: Diba? Minsan kasi, nakapokus lang tayo doon sa mismong celebration eh. Yung ano, yung post-celebration.
1: Yun ang problema.
0: Sabi niya, basta po, mapasaya, sino daw ang dadalo eh, okay na rin. At yan, minsan lang daw sa buhay natin yung mag-celebrate ng marangya. Pero, ang gusto niya eh, yung mapasaya at masaya din yung mga dadalo.
1: Yun.
0: Thank you po.
1: Yun naman ang mahalaga doon.
0: Mm-hmm.
1: Si Mavic BCI, simple lang daw maging si Ate Len Dizon. Simple lang din ang kanyang kasagutan. Isama na rin natin dyan si Ate Delma Siva, simple. What's important is that we are thankful sa Panginoon.
0: Yes.
1: Amen naman. Salamat po.
0: Thank you po. Si Ate Nanette Udaundo. Ayan, sabi niya, simple lang at family lang. Gayun din si Ate Annalyn Gonzalez. Siya ay team, simple lang. At ito, sundan pa natin. Si Ate Len Dizon, sabi niya, kapag daw simple, walang stress.
1: Yun.
0: At si Ate Daria Santos, simple lang po. Magastos at nakakapagod pag bongga ang party. O, diba?
1: Dami talagang simple. Oo.
0: Mga practical kasi ito,
1: yes,
0: mga agapay natin eh. Talagang initignan nila yung ano lang, yung practical lang, diba?
1: Mm-hmm.
0: At di ka papagod, diba?
1: Di pagod, oo. Parang si Jacobina Fajardo.
0: Oh.
1: Yan din ang kasagutan niya. Simple lang. Para daw tipid na, eh hindi pa pagod.
0: Ayun. Ganyan din na si Kuya Edgar Araza. Sabi niya, simple lang po para makatipid, para makapag-save. Kasi darating na daw si Judith.
1: Oo. Uy!
0: Si Judith.
1: Si Judith. Oo.
0: Yes.
1: Si Josie Benavides. Simple daw pero meaningful. Okay na daw yon. Ang importante daw ay maging thankful sa lahat ng blessing na natatanggap. Celebrate small wins or victories at to all challenge into your life.
0: Mm-hmm.
1: So, pagiging thankful ang mahalaga kay Ate Josie. Salamat po.
0: Thank you po. Si... ang dami pa. Si Kuya Anthony. Ayan, Kuya Anthony Abrenica, sabi niya, simple po, pero may quality.
1: Uy!
0: Ayan, nasakto sa budget. Oo, totoo yan. Huwag din naman tayo sobrang magtipid na talagang na-compromise naman yung quality ng celebration. E di, hindi na-enjoy ng mga tao.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat talagang i-make sure natin na may quality pa rin kahit budgeted yung gagastusin natin sa celebration.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Si Kuya Angelino Buscas, may pahabol pa. Sabi niya, hindi ko masabing simple lang kasi big family kami. 15 daw silang magkakapatid.
0: Wow!
1: Eh, syempre nga naman, may pamangkin, may hipag, bayaw at apo. Eh, hindi nga naman...
0: Malaking angkan pala sila.
1: Hindi nga naman to simple dahil sa kanila palang magkakapatid ay ilan na.
0: Mm-hmm. So, kailangan talaga ng malaki-laking budget,
1: budget,
0: no?
1: Yes. Parang kahit yung simpleng handaan lang sa bahay, ang dami na rin nila.
0: Pero nakakatuwa kasi talaga nandun lahat. Kompleto mm-hmm. sila. Diba? At eto naman, si Ate Cecilia Gatbunton. Ayan, simple na elegante, masaya, at bonding ng family and friends. Ayan.
1: Oh, si Kuya James Dait, good afternoon daw sa ate na para daw sa kanya, simple lang para hindi na gumastos pa ng malaki. Salamat po Kuya James.
0: Thank you po. Si Ate Victoria Dizon Ayoki, sabi niya, simple celebration lang, masaya na ako. Ang importante, eh, healthy daw ang kanyang buhay. O, oh, diba? Health is wealth.
1: Yun.
0: Si Ate Josephine Gaheto, sabi niya, simple lang po ang gusto ko. Kasama ang aming pamilya at ilang kaibigan. So, yun. Selected friends at family talaga yung kailangang priority nating isama, no? Sa mga celebration
1: yes,
0: ng ating buhay.
1: Oh.
0: Yes.
1: Si Fe Baheta daw ay simple lang din. Kapag daw kasi bonggang celebration, karaniwan ang nagiging focus sa kasayahan ay sa halip na sa taong nagse-celebrate ay nakafocus sa bisita, ang mga bisita sa decoration, sa suot na damit at maging sa program. So ang gusto ni Ate Fe ay ma-focus talaga dun sa main reason ng celebration.
0: Ay, totoo. Diba? Napakagandang paalala. At si Rowell Saim, sabi niya, dapat daw yung naaayon sa budget. At syempre, kailangan ipagpe-pray din, no? At si Ate Gina Lozada, sabi niya, mas gusto ko family lang at ilang true friends. Ayun.
1: Take note, true friend. Totoong kaibigan.
0: Totoo. Talagang kasama mo.
1: Yes.
0: Thick and thin.
1: Yun.
0: Diba? Oh. Nandiyan sila, hindi lang pagmasaya, kundi kahit sa mga hardships
1: yes.
0: ng buhay, hindi sila nang iwan.
1: si Anna Cobb Lazatin, simple lang daw kasi ang hirap daw ng buhay ngayon.
0: Yeah.
1: Kaya dapat ay maging practical.
0: Oo.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Si Ate Arsenia Kalion, sabi niya, simple lang po. Gayun din si Jennifer Rivera, simple lang po at kung ano lang ang kaya ng budget na hindi kailangan humingi o mangutang. Kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Oo, diba?
1: Salamat po.
0: Yes.
1: Si Juan Miguel Gamosha ay malakihang party pero di niya sinabi kung bakit.
0: Ayun.
1: Bakit po, Kuya Juan Miguel?
0: Si Ate Raquel Herman, sabi niya siya ay team simple lang. Gayun din si Ate Elsie De Castro, sabi niya simple celebration. Di na dapat mangutang pa. Gayun din si Ate Agnes Barba Tabing, siya daw ay team simple lang. O talagang majority.
1: Dami.
0: Simple lang.
1: Si Ate Josie Liyama, simple lang po, siguro lang po. Lalo na kapag mga senior, minsan po kasi pag bongga yung inaalangan na magpunta.
0: Mm-hmm.
1: So team, simple lang si Ate Josie.
0: Yun. Si Ate Marie Chris din, simple lang din. Ayan. Ate Marie Chris Mifa. Ganyan din si Ate Sally Dimapilis. Ayun. Team, simple lang din. Si, sino pa? Si Ate Mona Villasana. Sabi niya, simple lang po kasi kung bobonggahan natin tapos kapos naman sa budget, mapapahinga tayo. Oh, diba? Kumbaga hihimlay. Sa pagod, no? May ano pa yun, mamaya.
1: Pagod. ang bulsa.
0: Oo, pagod ang bulsa.
1: Pagod din ang physical, nakatawa.
0: Emotional, mental, di ba? Lahat.
1: Oo.
0: So talagang isa yan sa mga kailangan natin i-consider kung pasok ba sa budget.
1: Diba? Ito naman si Ate Flora, ang cute nung kanyang sinabi dito. Mm. Simple lang daw with my FB, Zumba friends. Uy. Masaya kami. So sila yung mga nagsusumba.
0: Yes, nakakatuwa naman.
1: Hello po.
0: Hello po sa inyo. At si Ate Alu, the beloved. Ayan, anyo nga sa'yo.
1: Uy.
0: From South Korea. Ayan, pabati daw sa new listener ng DZAS, si Ate Tessa Almoyte. Hello po.
1: Hello
0: sa inyo.
1: Po.
0: And happy listening po.
1: Mm-mm. At sabi ni Ate Alu, ang sagot daw niya sa ating QOTD, depende sa kaperahan.
0: Ayun. Budget din talaga.
1: Oo.
0: Thank you po.
1: Salamat po.
0: Yes. Si Ate Elisa, meron siyang pahabol. I-greet daw natin ang mga listener. Si Ate Charita Boko at si Ate Marina Cabanero. Happy
1: Hello
0: listening
1: pa
0: po sa inyo. At ano man po ang inyong ginagawa, makinig lang po kayo sa ating ipilang. Thank
1: yes
0: you po.
1: Happy listening po. Si, sino pa ba dito? Si Jake Nixon ay nag-hello sa atin from South Cotabato.
0: Wow, hello po sa inyo and happy listening po. Grabe, ang bilis ng oras.
1: Ang bilis ng oras at nalibang tayo sa pagbabasa ng marami nating mga kaagapay. Kaagapay
0: yes
1: na nakikipagkwentuhan sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa ating naging kwentuhan. And yes, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Mm. Kaya naman po nagpapasalamat na rin tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team, andyan si Nicole Estoy.
0: Ayun. Thank you so much din sa ating broadcast engineer kala JB Tabua at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo kaagapay, thank you po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin na dito sa ating programa. Muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Kumusta ka na? May problema ba?
2: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
1: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
3: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
4: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
5: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
6: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
7: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod.
8: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
9: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
10: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
8: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
11: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
12: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararani. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
13: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
14: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
15: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
16: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
17: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
18: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. hindi ka nabubuhay na nag-iisa. Kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
19: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
20: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
21: Ang aton takna abiyan, alas 4 sang hapon.
22: Balita kag iban pa.
23: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kagkaroon,

0: isa ka maayad-ayad nga Miyerkules. Ay, Tuesday pa lang dali. Excited lang. Kagina pa ko ba? Ang kagina, abi ko, ano na, no? Mag-program na ang IPHO sang aga na mangkot ko kanday kuya kung may material doon. Daw, wala pa Japon ko ka-move on hasta maghapon ba? Excited na ko mag-Miyerkules da yun. Martes pa lang abyan, September 22, 2026. Welcome sa aton panghapon nga balitaan. Ay, sa balita kagiban pa, upod ang inyo amiga, Mika Joy Kawayan Combatir. Ikaw man sako da, nga daw hindi mo na mabantayan ko anong adlaw na disubong. Pagka damo ka ginapaminsar, no? Relate ka man da, dyan di.
1: Balita, kag iban pa.
0: Papamangkot ka. Ano na gaya, adlaw, subong, ha? adlaw na nga maglantaw sa kalendaryo. Ayan, hasta kita 4:30, ha? Ganyo naman ako. Dari sa aton pang hapon nga balitaan. Kag feel free nga mag-connect. Sige na sa Inspirations Unlimited, sinong naka-relate. Si Sir Jake Nixon, mga tida, si Nanay Delia, sa Thomas Family. Kag mga programs naton ginaabangan ninyo. Reak mang kamudra sang like or heart kay para ma-retain ta na nga program. Kay kung wala na reaction ang program, ate, consider namon nga di na siya effective. So kakasuna namon siya sa program grid. Yeah, ara kay ta subong sa pag assess sang aton mga programa dari sa justsize.txki. Kung ini ipabili naton o kung hindi. Baka mudara sa aton mga programs via FB Live. So, kung ginapamatian nyo ng programa, bisan simple lang nga like, heart, or care, no? Para balaan namon nga. Para nga program nga na damo pa nagasunod sina. Pamati sina. Hello kay JR Diaz. Nagpamati gid sa Tanikalang Lagot. Thank you sa pag-react dara sang heart. Sa aton unang segment, dali kita sa aton nga action line. Though, karat ng tingog kuhaw. Alam mo pa man ginliso ang radio dial, pero gakarat doon. Ari ang aton action line, idolong sa aton ni Mika Jen, mga pahibalo.
2: Action line.
3: Ang city government sang Coronadal may ara sang road closure alert. Temporaryo nga siraduhon ang dalan, partikular dira sa portion sang Jensen Drive National Highway sa tubangan sang City Hall grounds padulong sa The Farm at Carpenter Hill. Ini siya inline sa pagahiwaton nga Regional Development Council Week Community Run 2026 sa Setyembre 23 halin alas 5 sang hapon tubtob alas 7:30 sang gabi.
2: Action line.
3: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa September 22 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan feeder 14-1 partikular dira sa munisipyo sang Sorala. Maapektuhan ang barangay Tubiala, portion sang barangay Sentrala, majority sang barangay Buena Vista, portion sang barangay Kolonggolo. Sa September 23, maapektuhan ang feeder 43 partikular dira sa Banwasang Norala, portion sang barangay Poblacion, barangay Kibid, portion sang barangay BS Aquino, barangay Dumagil, barangay Simsiman, barangay Matapol, barangay Lapus, barangay Liberty, kag barangay San Jose. From 8 a.m. to 12 noon. Maapektuhan man

0: Alas 4:14, this time linton kita sa aton inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo about inang punto sa kabuhi naton niya.
1: Balita!
0: Lagi kita sa pinakadalom. Naka-experience ka na bala sina, no? Ang lowest point sa kabuhi mo. Yari ang mga panumdom halin sa pulong sang Ginoo pagi sa aton asa ka pa segment.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: Lahat tayo ay dumaranas ng iba't ibang klase ng suliranin. Pero hindi lahat ay bumabagsak sa sinasabing lowest point ng kanilang buhay. Isang kalagayan kung saan hindi ka lang lugmok, kundi tila pati pag-asa ay ayaw nang lumapit sa iyo. Hindi ko alam kung naranasan mo na ito o kung ito ay kasalukuyang karanasan para sa iyo. O marahil, isang karanasan na palagi mong dinadalangin na sana ay huwag mo nang danasin. Pero sadyang may mga pagkakataon na hindi lamang sunod-sunod ang problema. Ang mga ito ay sabay-sabay at patong-patong. Yung tipong nasaid mo na lahat. Pera, lakas, luha, mga taong tutulong at maaaring sa pananaw mo, pati ang Diyos. Yung gusto mong bumangon pero sirang-sira ka na. Pagod na pagod ka na. Pagod na din ang ibang tao sa'yo. At marahil, sawang-sawa ka na rin umasang may mangyayari pa. Nais kong sabihin sa'yo na maging sa lowest point ng buhay mo ay may pag-asa. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat upang hanguin tayo sa pagkakalugmok. Isang halimbawa ng ganitong kalagayan ng babaeng Samaritana na mababasa sa Biblia. Umiiwas sa tao dahil sa nakakahiyang pamumuhay na meron siya. Mas tiniis ang hirap ng pagsalok ng tanghaling tapat dahil tila mas kanais-nais pa ang sakit na dulot ng init ng araw ng disyerto kaysa sa sakit na mapagpapalit.

0: Governor Tamayo ginauhag ang mga ginikanan nga bantayan ang online activities sang ilang mga kabataan. PNP nagpaandam batok sa delikado kag makaalarma nga mga online posts. Seguridad sa mga bulutuan sa Rehiyon 12 ginpahugtan matapos ang insidente sa Banga. Duha ginbawian sang kabuhi sa pag-igo sang bagyo sa Japan. 1.6 million ginpabakwit. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Nakabaton sang tig 20 mil pesos nga educational assistance ang 5 ka graduating students halin sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Bugusan nga isa ka gastos kalibo ka pesos ang ginhatag isip bulig sa ilang pagtapos sa kolehiyo. Lakip sa benepisyaryo sanday Russell Den Zabate, Jonathan Bulaklak, Jaisel Ann Gabatan, Rochelle Dumider, kag Justin Rain Alegria nga nagkuha sang nagkalain-lain nga kurso. Suno sa barangay, ginpatigayon ang pagpili base sa kahintang panginabuhian sa mga aplikante kag lakip sa mga napili ang halin sa indigent families. Isa sa benepisyaryo si Jonathan ang nagpasalamat sa bulig nga iyang nabaton nga dako suno pang suporta sa pag tapos sa iyang pagtuon. Ang nasambit nga programa nagapainsang financial assistance para sa graduating college students agud makabulig sa galastuhanan sa pagtapos sang eskwela. Padayon naman ginapatuman ang programa sa nagkalain-lain nga lugar isip kabahin sa mga tikang agud mabuligan ang mga estudyante nga makakumpleto sang ila pagtuon. Nagsinapol sini nga Lunes ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC sang Coronadal para talakayon ang mga tikang para sa kaluwasan kag seguridad sa mga estudyante sa syudad. Ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquel ang pulong nga gintambungan sa mga representante halin sa lokal nga gobyerno, kapulisan, Department of Education, barangay kag iban pa nga kabulig nga grupo. Pahayag ni City Chief of Police Lieutenant Colonel Harold Cornell ang mga tikang sang kapulisan kabulig ang mga force multipliers agud mapabilin ang kalinong kagsiguridad sa palibot sang mga bulutuan. Samtang ginpahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Ruth Estacio ang mga programa kagtikang sang DepEd para sa kaluwasan sang mga estudyante. Ginhatagan liguan ni Mayor Araquel ang aktibo nga pagpartisipar sang mga barangay kag force multipliers sa pagpabilin sang seguridad sa mga bulutuan. Ginauhag man ang mga ginikanan nga pabakuron ang relasyon kag komunikasyon sa ila mga kabataan isip kabahin sang pagbuligay para sa kaluwasan. Tuyo sang pagsinapol nga pabakuron ang koordinasyon sang lokal nga gobyerno, kapulisan, DepEd, mga barangay kag iban pa nga katuwang siya agon masiguro ang luwas nga learning environment sa syudad. Duso sang Department of Education South Cotabato nga mas regular nga kumustahon ang mga estudyante kag magtutudlo isip kabahin sang tikang para sa ila kaluwasan kag seguridad. Suno kay Schools Division Superintendent Leon

Ardo Balala, bahin ini sang iyang paglibot sa mga bulutuan sa mga banwa nga nagkansilar sang klase. Gin talakay man sang DepEd ang sakto nga paggamit sang gadget, partikular ang paglikaw sa paggamit sini sa pamaagi nga magtugas ang kabalaka o problema sa sulod sang bulutuan. Gin auhag ang mga magtutudlo nga mangin mabinantayon sa kahimtang sang ila estudyante kagilayon. Tagaan pagtagad ang anuman na concern. Akip man sa tikang ang pagpabakod sang komunikasyon sa tunga sang bulutuan, mga ginikanan kag estudyante. Padayon, ginauhag sang DepEd ang tanan nga ilayon i-report ang mga kaduda-duda nga insidente sa mga otoridad. Matuyo sang tikang nga mapabilin ang luwas sa learning environment kag masiguro ang welfare sa mga kabataan at school personnel. Ginauhag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang mga ginikanan nga maidid nga bantayan ang paggamit sang cellphone kag social media sa ilang mga anak kasunod sang serye sang online threats sa probinsya. Sunok sa gobernador, padayon ang mga otoridad sa pagsabat sa mga individual responsable sa pagpangita sa mga individual na responsable sa pagpalapta sang hana kag alarming content matapos ang pagluthang sa Banga National High School. Duha ka pamatan-on sa Barangay Lamyan ang atubang sa mga otoridad. Tapos ang mga pagpanghana kaging paidalom sa clearance kag intervention process sang DSWD. Ma-arrestar man sa tupi na nagpamahog sa pusil sa gobernador. Pigangot ang gobyerno probinsyal sa PNP Anti-Cybercrime Group para matumod ang mga individual nga nagahimo kag nagpalapta sang threatening posts online. Auhag ni Governor Tamayo ang publiko nga hindi magpalaptas ang hindi beripikado nga impormasyon nga mahimo magtugas ang kabalaka kag pagkailatar sang klase. Padayon ang investigasyon, lakip ang online activity nga posible may kaangtanan sa insidente kag kung paano nakakuha sang armas ang sambit nga menor de edad.

nagpaandam ang Philippine National Police sa publiko batok sa online threat pag makaalar mga social media posts kasunod sang separar nga insidente sa Sultan Kudarat kag South Cotabato. Sa lambayong Sultan Kudarat, ginaksyonan sang kapulisan ang report angot sa suno pa Facebook post nga nagahana sang pagpanglutang sa Kapingkong National High School. Isa ka 13 anyos nga estudyante ang natumod nga may kaangtanan sa nasambit nga post. Samtang ang 18 anyos nga estudyante inarestar sa Tupi. Domingo nga adlaw bangod sa pagpost sang Laraguay nga may kapot ini nga pusil. Na-recover sa mga otoridad ang cellphone nga ginsumiter para sa technical examination kag preservation sang digital evidence. In pahanumduman sang PNP ang publiko nga mangin responsable sa paggamit sang social media kag indi magpalapta sang indi beripikado nga hana o impormasyon. Buhag ang mga estudyante ginikanan kag social media users nga i-report sa otoridad ang mga post nga mahimo magtugas sang peligro sa seguridad sa buluthuan kag komunidad. Samtang ginpahugtan sang pulisan sa SOC Sergeant ang seguridad sa sulod kag palibot sa mga buluthuan tapos ang insidente sa Banga. Ginmanduan ang mga police station, municipal kag city police offices kag uban pa nga operational units nga pabakuron ang police visibility particular sa oras sang klase kag pagpauli sa mga estudyante. Lakip sa tikang ang regular nga security patrol, pakigangot sa school authority kag pagbantay sa mga lugar nga lapit sa buluthuan. Tinutuyo sini nga matumod kag maaksyonan gilayon ang anuman nga posible nga hana sa seguridad sang estudyante kag school personnel. Nakigangot man ang Police Regional Office 12 sa mga school administrator, lokal nga gobyerno kag iban pa nga stakeholders agod matumod ang security concern kag mapatigayon ang nagakaigo nga intervensyon. Suno kay PRO 12 Regional Director, Brigadier General Alan Manibog, importante ang pagbuligay sang kapulisan, buluthuan, mga ginikanan kag komunidad, agod mapabilin ang kaluwasan sang mga buluthuan. Ginauhag ang mga estudyante magtutudlo ginikanan kag school personnel na i-report gilayon sa pinakalapit nga police unit o school authority ang kaduda-duda ng mga tao, aktibidad kag posible nga mga hana. Sa ulihi nga balita, balita sa luwas sang pungsod. Ginbawian sang kabuhi ang duha ka tawo bangod sa bagyong Dojuan sa Japan kag nagbakwit ang masobra 1.6 million nga residente bangod sa pagbaha kag pagtiphag sang duta. Suno sa mga otoridad, ang bagyo may kabaskugon na nagalabot 144 kilometros kada oras. Samtang nagagiho ang hangin 130 kilometros sa dagatnan nga bahin sang Katsura. Resulta ang mabaskog nga bagyo sa pagkadula sang supply sang kuryente sa madamo nga panimalay kag pagkanselar sang masobra 270 ka flights. Ginpauntat na ang operasyon sang pila ka tren, lakip ang bullet train nga nagakonekta sa Tokyo kag Osaka. Suno sa Japan Meteorological Agency, nagpalayo na ang bagyo padulong sa Aleutian Islands nga Martes apang padayon ang posibilidad sang mabaskog nga ulan. Bangod sa baha kag nalain nga panahon, ginkanselar ang outdoor music festival kag baseball match
sa Chiba, samtang ginpatapos na dayon ang isa kasikat nga show. Amuyad to ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan. Diri sa Balita Kag Iban Pa. Ang inyo tagbalita, Iga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon sa Hudyat Balita.

0: Ana, unahin muna ang mga highly urbanized areas kung saan pinakamataas ang pangangailangan sa transportasyon at mas matindi ang traffic congestion. Sa kasalukuyan, ang mga hindi pa naipapamahaging equity subsidies ay nasa 891 million pesos pa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Plenary floor approval ng proposed 975.96 billion pesos na budget para sa fiscal year 2027 aprobado na sa Kamara. Secretary Angara titiyakin ng DepEd na ang bawat pondo ay magdudulot ng mabilis, malinaw at makabuluhang pagbabago sa edukasyon at sa buhay ng bawat batang Pilipino. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Pinuri ni Education Secretary Juan Edgardo Angara ang liderato ng House of Representatives sa pagsuporta sa pagsisikap ng ahensya na matugunan ang malaking agwat sa campus security, learning recovery at basic infrastructure. Nagpahayag ng pasasalamat ang pamunuan ng DepEd sa Kamara kasunod ng plenary floor approval ng proposed 975.6 billion budget para sa fiscal year 2027, kwenta sa 13.55% sa kabuuang 7.2 trillion national budget. Kasama sa alokasyon ang bipartisan support mula sa mga mambabatas na ibalik o dagdagan ang critical programs sa kabila ng original na National Expenditure Program o NEP proposal. Ayon kay Angara, malaking tulong ito upang suportahan at maprotektahan ang mga mag-aaral, mga guro at pabilisin ang learning recovery at mapagbuti ang pagtuturo. Nagsumitian niya ang DepEd ng isang wish list upang ma-cover ang key areas kabilang school security, mental health support, learning recovery programs, teacher hiring, career progression at classroom construction. Umani ang panawagan mapahusay ang security infrastructure kasunod ang shooting incident sa Bangan National High School sa South Cotabato. Humiling ang ahensya ng karagdagang alokasyon para sa security personnel, metal detectors at perimeter fences, pondo sa ilalim ng Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act para makuha ang school counselor associates at support staff. Sabi ng kalihim, mas maraming resources, mas marami tayong magagawa para sa mga paaralan, guro at mag-aaral. Aniya, titiyakin ng DepEd ng bawat pondo ay magdudulot ng mabilis, malinaw at makabuluhang pagbabago sa edukasyon at sa buhay ng bawat batang Pilipino. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nilalayon ng Commission on Elections na isagawa ang special election sa December 19 para sa Lone Congressional District ng Batanes. Kasunod dito ng pagpanaw ni Batanes Representative Siriaco Gato Jr. dahil sa cardiac arrest. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang naturang petsa ay pasok sa timeline na itinakda ng Constitution at nasa proseso na ang pagtingin sa budget na kinakailangan para sa nasabing halalan. Aabot ang mga rehistradong botante sa Lone District ng Batanes sa 30,000. Dagdag pa ni Garcia na ang ilan sa mga kagamitang gagamitin sana sa barangay at sangguniang kabataan elections ay maaari nilang gamitin matuloy man o hindi ang nasabing halalan. Kailangang isagawa ang special election hindi mas maaga sa 60 days at hindi lalagpas sa 90 days mula nang mabakante ang posisyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ethical at responsableng pag-uulat sa media ay tinataguyod ng DOH at WHO sa layuning maprotektahan ng mental health ng mga Pilipino. Narito ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Isinusulong ng Department of Health o DOH at ng World Health Organization o WHO ang pagbubahagi ng impormasyon higil sa ethical at responsableng pag-uulat sa media upang maiwasan ang dulot na takot o dagdag stress. Idinaos ng DOH at WHO ang mindful media, responsible reporting and ethical portrayal of seaside, isang capacity

0: Development Initiative na dinaluhan ng 60 media practitioners kasamang FEBC at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tampok na naging tagapagsalita sina WHO Deputy Representative to the Philippines Ms. Olivia Law Davis, DOH Health Promotion Bureau OIC Division Chief Jason Roque, at DOH Health Promotion Bureau Medical Officer 3 Dr. Ann Nicole Manahan. Isa sa mga tinalakay sa media workshop ang DOA AO number 2-220004, Guidelines for Ethical and Responsible Reporting and Portrayal of Seaside in the Media, Audiovisual and Films. Batay sa data, ang seaside ang ika-apat na nangungunang dahilan ng kamatayan sa edad 15 hanggang 29 years old. Layunin itong gabayan ng mga media practitioners sa responsabling pagbabalita ng seaside at hikayatin ng publiko na humingi ng professional na tulong. Be a safe space, makinig ng may pangunawa, makipag-usap sa profesional at magpakonsulta sa pinakamalapit na primary care facility. Hinimok din ng ahensyang publiko at media na gumamit ng masensitibong mga termino, gaya ng died by seaside sa halip na committed seaside at seaside attempt sa halip na failed o successful attempt. Ayon kay Jason Roque, may mga warning signs na maaring makita sa sinasabi, nararamdaman at kinikilos ng isang tao, kabilang ang matinding kawalan ng pag-asa, matinding lungkot, pagbabago ng mood, pagkawala ng interes at paglayo sa karaniwang gawain at ibang tao. Ayon sa DOH, mahalaga ang bukas na pag-uusap upang matukoy ang mga posibleng support at paraan para maiwasan ng seaside. Mayroong National Crisis Hotline in the Philippines na maaring tawagan ang National Center for Mental Health Crisis Line 1553, ang isang toll-free landline zone-wide at meron din sa Visayas at Mindanao. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Department of Health.
1: Ulat Panahon.
2: Nakakaranas ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Davao Region, Sorsogon, Masbate, Misamis Oriental, Bukidnon at Camiguin ng maulap na papawidin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot ng trough ng tropical depression. Habang ang Palawan ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawidin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng hanging habagat. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 79 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 76 centavos, Australian dollar 44 pesos and 71 centavos, Singapore dollar 49 pesos and 22 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 71 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 2, Talata 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan.
1: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 22 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
3: We're still in... Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

protecting the gems in their country by taking care of their country. So yung pumunta kami here sa Halong Bay, grabe, na-feel talaga namin na turista kami. Kasi para kaming nasa field trip, alam mo yon, yung ang dami namin kasama sa bus, ang dami namin kasamang tourist, tas iba-iba yung lahi, and mostly, yung mga tourist na kasama namin, it's mostly American, European, or Indian. And surprisingly, nagulat din ako kasi ang dami namin nakasamang mga Vietnamese locals din na nagtutour here sa Halong Bay.

0: ipatago sa kaninyo. Magampo kita. O Diyos, kagamhanan, salamat sa imong mga pulong among natunan na kita, gikan nining kapitulo 26 o 27. Salamat o Diyos sa imong kayo. Salamat sa imong mga pulong among natunan. Hinaot nga gadto magapabiling buhi ug ligon sa imong ginabuhi ug magamaymay ka namo sa tanang panahon. Na ikaw, gamhanan gayod sa tanang gamhanan, Diyos na nakanungog ka namo, nakita ka namo ug nasayad sa tanan nga anak ka namo. Salamat sa imong mga pulong, Diyos nga mahal. Salamat sa imong kaayusap. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
7: Papuri Radio Show.

0: Digital Aperture Modulation Band. This is
1: 5-5-4-4-3-3-2-1-1
0: Radio Show.

Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay ng Papuri Radio Show 702 DZAS, 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KR 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa Cagayan de Oro. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Junji Marcelo. At syempre, ang ating musika na ating papatugtugin ngayon ay available po sa ating Papuri Music Room. I-type nyo lamang po ang papurimusic.febc.ph. Mali po, papurimusic.febc.ph. At syempre, sa ating mga paboritong digital music streaming platforms, ano ba yan? Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Ang importante, napapakinggan nyo po, nasasabayan nyo ang mga papuring awitin. At kung gusto nyo pong makasama kami 24/7, well, almost 24/7, ay ilagay na po sa inyong phone ng 702DZAS. I-download po ang inyong 702DZAS app sa inyong paboritong Play Store or Apple App Store at hanapin ang yan, logo ng 702DZAS. Meron pong microphone dyan, makita nyo, 702DZAS. Para po makapiling nyo po kami umaga, tanghali hanggang gabi, 702DZAS. At kung hindi nyo pa rin po mahanap, bisitahin lamang ating Facebook page, 702DZAS FABC Radio, para sa QR code. Ang ating pong album na i-feature ngayon ay ang Part 2 ng Sarilikha. Ito po ang Sarilikha 2. At ito po ay, if I'm not mistaken, mga around 80s din po ito, between Papuri 3 and Papuri 4. At ito po mga awiting ito, kung hindi nyo po na itatanong, ay ito yung mga awiting produced sa music recording studio ng Far East Broadcasting Company sa Valenzuela. Mga composers po ay bumibisita lamang at ino-audition kay Kuya Romy at Kuya Efren na kung pwedeng i-record ang kanilang awitin. Kapag nagustuhan naman, ay papayagang i-record at ipe-play natin sa ating programa sa 702DZAS. At at the end of a year or so, ay ating pong ikakalap ang most requested songs. At yung most requested songs po na yan ay isasama isang compilation. Yan po ang Sarilikha 2 album. At ito nga po ang mga nag-top sa listahan na yan. Ang Mangingisda. Naku, paborito ko to. Folk country style na awitin. Ito po ay likang awitin ni Kelly Badona. Tinawit ng Sa Krisma. At I'm not mistaken, ang nag-solo dito ay si Ate Melissa Bantug. Kailan pa? Naku, maraming may paborito nito. Likang awitin ni Andre Dionisio. At ang umawit, si Malu Landazabal. Naku, na yung Malu Landazabal Kumatsu na siya. Yan. At di ka mag-iisa. Naku, ang ganda rin nito. Likang awitin ni Elitan. At inawit ng Kamarin Gospel Singers. At mamaya ay magpapatugtog tayo ng patuloy song number 456, pero sisingitan muna natin ilang mga awitin sa ating Papuri Collection maging sa Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo.

0: your aperture modulation band. This is the Public Radio Show.
1: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awitin sa ating sarili ka-album dito sa Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo. Ito'y napakagandang mga awitin dahil noong panahon na yun, di pa uso yung digital, di pa uso yung mga synthesizers. Ay totoong gitara, totoong piano, totoong drums, at totoong mga singers. Ay walang AI. Ito po ay authentic, organic. Yan. Muli po magandang hapon sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS, Bacolod, sa 1143 DZMR, Isabela, sa Care 104.3 Daway FM, Legazpi, Albayan, sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Muli po, iniimbitahan namin kayong pakinggan ang aming mga catalogs ng Papuri sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre po sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy na tayo. The next 4, 5, 6, 7 songs ay ito po ay galing muli sa sarili ka album mga circa 1983, if I'm not mistaken. Saan man ako pumaroon, paborito ng marami, composer and singer, kapatid na Res Valdez. Patuloy na maglilingkod, siya rin ang singer and songwriter, Butch Charvet. Pastor Butch, kamusta ka na dyan? Dahan-dahan, ayan, naku, nandito pa pala ang awitin na yan. Alam niyo po, nagbibinata pa ang boses ko dito nung inawit ko dito kasama si Andre Dionisio. Likang awitin din ni Andre Dionisio. Ang awiting dahan-dahan. Tapos natagpuan another Res Valdez song, pero this time ang pinakanta niya ay si Ate Ruth Atienza Good. Ito po ang Papuri Radio Show. Magsisingit tayo ng ilang pang mga Papuri songs sa ating catalog na hindi kasama sa sarili ka, pero inyong mga paborito. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga awiting ating papatugtugin from the Sarili Ka album. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Enjoy the music.

Greetings, time na po sa ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. At naku, natutuwa ako dahil patuloy kayo nagpapadala ng mga Bible verses. Alam nyo namang paboritong-paborito ko ang mga Bible verses. So ito na sila. Unang-una, buena mano, Len Agdon Reyes. Masipag talaga si Len. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagbati at mga Bible verses. Sabi niya, ay ang kanyang Bible verse ay hindi niya isinulat kung ano ang text, pero ito ang kanyang verse. Sa buong daigdig, ikaw Yahweh namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Sabi niya, sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Maestro Junji from Palayan, Nueva Ecija. Ayan. Next is from Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Kanyang Bible verse ay Deuteronomy 10:14. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Next, let's clamor. The Lord is full of compassion and mercy. James 5:11. Naku, ganda din ang Bible verse na yan. Salamat sa mga makalangit na awitin at mga verses, sabi niya. At sabi niya, sa Diyos ang papuri, from Fairview, Quezon City. From Falesgon, Ruth. Sabi niya, good afternoon po. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 119:105. Salita mo'y tanglaw sa akin ay patnubay sa landas, kung daraanan liwalag na tumatanglaw. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. From Rosalina Ohano Manzano. Sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Maestro Junji. Ang sabi niya ay, ito po ang aking Bible verse, Isaiah 43:9. Never lose hope. Just when you think it over, God will make a way for you. Ayan. From Maria Luisa Zeta Doringo. Ayan. Sabi niya, good PM, Master Junji. Nakikinig po kami araw-araw ng Papuri Radio Show. Napakasarap makinig ng mga awiting papuri. Ang kanyang Bible verse ay 2 Corinthians 5:7. We live by faith, not by sight. And last but not the least, ang ating top fan, Albert Kubang, Trebles C. Magandang hapon muli, Maestro Junji, at sa lahat po ng kapapuri at mga kaibigan natin diyan. Ganda ng mga awitin, nakikinig po sa radio SDAP. Ang sabihin po nun, sa Diyos ang papuri. At yung Bible verse ay 1 Timothy 4:8. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit, ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sabagat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. 1 Timothy 4:8, gandang Bible verse. Ayan po ang ating mga pagbati at mga Bible verses. 100% may pagbati at may Bible verses. Winner kayo ngayon. Wow, valedictorian. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy kayong sumusubaybay, patuloy kayong bumabati, at patuloy na nagpapadala ng mga Bible verses. Okay, the last 1, 2, 3 songs from our album, featured album, Sarili Ka 2, ay ito, Pag-ibig, Kapayapaan, Kagalakan, likang awitin na Taniel Marcaida, at inawit ni Terry Javier at Hexel Hernando, Walang Katulad, likang awitin ni Pastor Cesar Aniceto, at inawit ni Pastor Bobot Almasco. Another of my favorite songs itong susunod ay likang awitin ng aking butihing ina, ang Caselia Herrera Marcelo, Diyos ng Himala. Maraming may favorite na ito. At inawit ni Kuya Romy Dinglas. At matapos niyan, ay susubukan natin magsingit pa ng ilang mga awiting ni request nyo. At ito lamang po ay available sa programang ito. Lahat ay inyong mga na-request ay isulat nyo na po at ating pong papatugtugin yan. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: in the Aperture Modulation Band. This is the Public Radio Show.
1: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Papuri Radio Show. Gusto ko mamagpatugtog pa ay naku, pipigil na tayo dahil may susunod ng programa. Pero bago tayo magpaalam, alam nyo naman, lagi tayong pumipili ng isang Bible verse na nagpadala at ating tatalakay ng maiksi lamang pero malaman. Subukan natin ha. Ito po ang Bible verse na napili ko. Pinadala ni Trev Lassie ang 1 Timothy 4:8. Ang sinasabi dyan, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and life to come. Yan, alam naman natin ang physical training ay may value, no? Pampalakas ng katawan, pampalakas ng resistensya, nakakapagod man, ngunit ang kanyang benefits ay talagang outweighs the inconvenience at yung hirap at pasakit. Sabi nga, no pain, no gain. Yan, alam natin lahat yan. May meron siyang value, but godliness is far more valuable in every way because it promises blessings for both. Sa buhay na ito at sa susunod na buhay, yung forever life, tinatawag natin. Sa susunod na buhay, tanungin natin ang sarili natin, sino ba at saan ba tayo patutungo? Naway sa piling ng ating Diyos, ating Panginoong Jesus. Physical training, we take care of exercising our bodies, pero limited ang kanyang benefits dahil pag tayo ay kinuha na ni Lord, eh, yun na yung physical training. Therefore, let us focus even more. Hindi ko sinasabing pabayaan yung physical training. Yung spiritual training. Godliness. Living a life na devoted sa Diyos that will bring a long-term, a longer-lasting, and eternal rewards kahit sa kabilang buhay. And hindi lamang may current dito sa mundo, may future promise pa yan. Ang ating spiritual discipline improves our life here and prepares us for eternity sa piling ng ating Panginoong Jesus. Napakasarap isipin ano, na talagang bawat ginagawa natin sa buhay na ito ay mayroong kaakibat na direksyon, may kaakibat na spiritual value. In fact, si Apostle Paul mismo ang sumulat ng letter na ito sa kay Timothy, na sinasabi niya kay Timothy na huwag mong ignorin yung katotohanan na pag-alagaan ng sarili, pero hindi lamang sa physical training. Importante ito dahil makakatulong sa ating pagtuturo, ating learnings, yan, and leading ourselves and other people to action. Kinumpare ni Apostle Paul yung physical training and spiritual training. Ang godliness talaga ay napaka-importante para sa atin. Hindi ito ginagawa natin dahil strict rules, ano? Pero ito'y ginagawa natin out of gratitude sa ating Panginoong Jesus. Kaya, Trev Lassie, salamat sa iyong pinadalang Bible verse. 1 Timothy 4:8, ang sarap sa Tagalog, basahin natin muli. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, ngayon, kundi maging buhay na darating. Napakasarap, napakagandang Bible verse. Maraming salamat at nawa po ay tayo'y natulungan sa araw na ito. Kung ano man ang pinagdaraanan, tayo'y magpapasalamat sa Panginoon dahil siya ay laging naroon para sa atin. And if we fail, just like physical training, kailangan nating iayos, itama at magbalik lamang so we can get back in shape. Tama po ba? Say amen, comment po kayo sa ating Facebook page. Ayan, so ako'y magpapaalam na at ako'y nagpapasalamat din sa lahat ng mga tumulong sa akin sa aking pagkalap ng mga boto sa Eurovision. Yan, maraming salamat po. At pinagpala tayo ng Panginoon ng second runner-up or third place. Yan, at we congratulate also the winner, Matt Olavides at si Yannica Del Rosario, mag-represent the Philippines sa Eurovision Asia. At gusto ko rin ang inyong panalangin sapagkat ang inyong lingkod po ay will represent also the Philippines sa isa namang international camp naman. At ito po ay importante for us for learning and spreading goodwill din from the Philippines to that country, marami po mga bansa nakasama. So, I need your prayers na patuloy na mamayagpag ang Panginoon sa lahat. I need your prayers for strength physically, spiritually, and siya na po ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan, accommodations, and everything na, you know, we trust God for His guidance all the way. We pray also for the ones who are, you know, needing, katulad nung susunod na awitin natin sa ating exit ay ang awiting Pasan na pinapanalangin ko na kayo ay katulad ko ay matutong magpasalamat sa tao na laging pumapasan sa atin, ating Panginoong Diyos. Walang ibang pinakamaganda katulad ng isang tupa na binubuhat niya, pinapasan niya sa kanyang shoulder para dalhin sa mga pagkakataong hindi kaya na ng tupa o kung pagkang tupa ay nawawala. Ito po ay napakagandang imagery para sa atin to rely on our God, our Shepherd, the God who will take care of us.

honor you in every decision. Thank you for being my partner. I love you so much. And with that, magpapaalam na po ako. Shout out sa ating mga kaibigan sa Filipino Society of Composers and Publishers at ang ating mga kaibigan sa industriya ng OPM at ang ating mga kaagapay sa broadcast, ang ating mga kaibigan sa papuri. At overall, ang lahat na may papuring ibibigay sa ating Panginoon. Sabay-sabay tayong sumigaw. Ako po si Junji Marcelo. Hindi po yun ang isisigaw nyo. Ito na po, sa Diyos, ang papuri!

0: Mga taga-subaybay, gamit po ang iba't ibang estasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Iba't ibang oras po yan mula Northern Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao. At syempre, lahat po ng ating mga listeners na kasama po nating nag-aaral mula po sa ibang bansa, gamit naman po ang mga internet platforms. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa atin hong pagtatalakay ngayon ay pag-uusapan natin yung Book of James. Alam niyo po, napakahalaga ng Book of James dahil ito pong aklat na ito ay nagbibigay linaw sa atin tungkol po sa pagiging praktikal ng pananampalataya. Ano? Paminsan-minsan po ay masyado tayong natutuon sa mga katuruan na nawawala tayo dun sa practical side ng mga pinag-aaralan. So mahalaga po na maging balanse, no? Kasi hindi po masama, syempre, ang mag-aral, pero mahalagang tandaan na yung pong mga pinag-aaralan, lalong-lalo na tungkol sa pagiging mananampalataya, ay hindi po sa realm of ideas lamang. Ito po ay mga katotohanan na dapat po nagiging gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Kadalasan po ay pinagtatalunan yung relationship ng faith o pananampalataya at saka good works. Kaya nga kung inyong titingnan sa iba't ibang mga relihiyon, ang katuruan po tungkol dyan ay talagang makikita nyo halos nahahati sa dalawang bagay pero napakaraming mga stipulations. May mga nagsasabi po na para maligtas, merong mga gawa na kailangan gawin, meron namang nagtuturo, kagaya po ng sinasaad sa Biblia, na ang kaligtasan po ay kaloob ng Diyos sa atin. Ngayon, kaya mahalagang linawin to dahil ang pinaka-importanting mensahe po ng Biblia ay walang iba kundi yung mensahe ng kaligtasan. Kung inyo pong mamarapating tingnan sa John chapter 20, verse 30 and 31. Ito po ang sinasabi, no? John 20, 30 and 31. The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. So kapansin-pansin po mula sa talata na marami pang mga sinulat ang ating Panginoon. Pero kung ano man po ang nasulat ay meron pong layunin. At yung nasulat na po ay sapat na para ipakilala sa atin na si Jesus nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng kaligtasan. Kaya dyan po umiikot yan eh. Kaya nga paminsan nakakalungkot, ano? Ang Biblia po kasi ay pwedeng maging source ng napakaraming information, pwedeng gamitin sa instruction, pwedeng gamitin for intervention, at marami pang iba. Bagamat lahat yan ay mahalaga, pero wag nawa natin ma-miss yung pinaka-importante na ipinipresenta po sa atin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ano po? Ngayon, kaya ko po nagamit yan bilang introduction dahil mahalagang maunawaan paano ba naliligtas. Yung word na religion, ang meaning po o ang original word ay religare, na ang meaning is to reconnect with God. So overall, generally speaking, ang mga relihiyon po ay merong layunin na tayo po ay i-reconnect sa Diyos. Ngayon, ang katanungan lang kung papaano ito mangyayari. Ngayon, para maintindihan po natin ang kaligtasan, mahalagang makita po natin ang ilang mga prinsipyo, no, para lubos nating maunawaan to. Una, mahalagang maunawaan po ang kasalanan. No? For us to understand the need for a Savior, ay kailangan maintindihan muna natin ano ba yung kasalanan, no? Para ho makita natin ang pagiging tagapagligtas ni Jesus at maunawaan natin ang relevance nito sa ating buhay, kailangan muna nating maunawaan ano ba yung kasalanan. Naalala ko, nung ako po'y bago-bago pa lang sa pagbabahagi ng ebanghelyo, yung evangelism na tinatawag, Yung isa pong naengkwentro ko, yung actually kauna-unahan yun, eh, no, na formally ay binahaginan ko ng isang method ng gospel sharing, ang introduction ko po ay tungkol sa kasalanan, yung pagiging makasalanan ng tao. So tinanong ko siya, kayo ho ba'y naniniwala na ang tao makasalanan? Abay, ang sagot ho sa akin ay hindi daw. So ngayon, ang malaking katanungan, how do I proceed? Paano ako magpapatuloy? Ito ang isang tao na hindi kinikilala ang pagiging makasalanan. So ang mabigat na kasunod na tanong ay paano niyang makikita yung relevance ni Kristo sa kanyang buhay kung hindi niya makita ang kanyang pagiging makasalanan. Yan po ang isang problem, eh. Kaya mahalaga na ating maunawaan pagdating po sa pagkakaintindi sa kaligtasan. Malaki po ang parte ng pagkakaunawa sa problema ng kasalanan. Dahil ang sabi ng iba, ang kaligtasan po ay maa-attain sa pamamagitan ng gawa. Meron naman nagsasabi na gawa at saka pananampalataya, at meron naman nagsasabi na pananampalataya lamang sa ginawa naman ni Jesus. Ngayon, depende po yan kung ano ang teaching nila pagdating po sa kasalanan. Kasi ang makikita po natin sa Bible, una, ang lahat po ay nagkasala. Okay? Ngayon, ang tanong, ano ba yung extent ng damage ng kasalanan? Ibig bang sabihin, pag sinabing ang lahat ay nagkasala, tayo ho ba ay incapacitated o wala na tayong magagawa para iligtas ang ating sarili? Ang pagiging makasalanan ba natin ay nangangahulugan na tayo po ay wala nang magagawa para tumulong o magdagdag doon sa kaligtasang pinagkakaloob sa atin? Magandang pag-isipan, ano? Kasi nga, iba-iba ho ng teaching about sin. Kaya ang resulta, may nagsasabi, kailangang magsikap ka para maligtas ka. Sa Bible ho, napakaliwanag na ang lahat ay nagkasala at walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung magkukumparahan tayo sa isa't isa, pwedeng sabihin ng isa sa isa na mas mabait ako sa iyo. Well, kung yan ho ang tingin ninyo, maaari. Pero kung iisipin ninyo na dahil mas mabait kayo sa iba, maliligtas kayo, may problema ho tayo doon. Bakit? Dahil maliwanag pong sinasabi ng Biblia na wala pong umabot sa pamantayan ng Diyos. Kadalasan po, yung nasasabi nating mabait, dahil may sarili tayong ginagamit na pamantayan. I remember in one Bible study, several times tinanong sa akin sa iba't ibang okasyon, paano pastor yung mga mababait, no? Mabubuting tao. Well, ang problema po kasi dito sa katanungang ito, yung paggamit ng term na mabubuti o mababait, yan po ay sa pamantayan natin, eh. Ibig sabihin, maaari nga na tayo bilang tao humahanga sa iba na wala namang pagkakilala sa Panginoon, pero sa ating estima ay mabubuti, mababait. Yan po, sa sukatan natin yan. Kaya natin nasabing mabait o mabuti ayon sa ating sariling pamantayan. Pero ang tanong po, sa pamantayan ng Diyos, ano nga ba? Ang sinasabi ng Biblia, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. So, posible na merong mabait sa tingin, estima, pamantayan ng tao. Merong mabait kung ihahambing sa iba. Pero muli, babalik tayo dun sa ano ba ang pamantayan ng Diyos. At pag ang pinagbasihan po ay pamantayan ng Diyos, napakaliwanag pong sinasabi sa atin na walang umabot sa pamantayan na yon. Kaya nga, ang ibig sabihin po nito, kailangan natin lahat ng kaligtasan. Whether mas mabait ka sa iba, sa tingin mo, o mabait ka sangayon sa pamantayan mo, yung tinatawag na self-righteousness, ang bottom line sa standard o pamantayan ng Diyos, wala hong umabot. So dahil walang umabot, tayo pong lahat ay makasalanan. Dito po sa Galatians 2:21, ano, very familiar po sa marami yung Galatians chapter 2 verse 20. Pero itong Galatians 2:21 is very interesting, ano. Sabi niya rito, I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Pakinggan nyo maigi ha, yung bandang dulo. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Kung tayo pala ay maliligtas sa pamamagitan po ng pagsasakatuparan ng batas na binigay ng Panginoon, ay hindi na ho kailangang mamatay si Kristo. So ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kung tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng sarili nating gawa at kaya nating pagsikapan to, eh bakit kaya kailangan ipadala pa si Kristo? Ang pagpapadala kay Kristo ay pagpapakita na wala pong ibang paraan sa kaligtasan. Ito po ay pagpapakita na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya nga ang tawag sa kanya ay tagapagligtas. Ibig sabihin po ay siya ang gumawa o gagawa ng isang bagay para sa atin. Importante yun eh, no? Kaya nga ho, ang sinasabi ng Biblia, tayo po'y makasalanan. Hindi lang yun eh, ang paliwanag po sa atin sa Ephesians chapter 2, no? Yung unang mga bahagi, pinapaliwanag na yung disobedience natin, yung ating pagsuway, ito po ay bunga ng pagkakaroon ng sinful nature. So in other words, ang problema natin, hindi lang sa makasalanan ho tayo, ang problema natin, nagtataglay po tayo ng sinful nature. Ang ibig sabihin niyan, kaya tayo gumagawa ng mali dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. So, in other words, mas malalim ang problema natin. Hindi lang po yung problema na may nagawa kang pagkakamali at one point in time. Ang malaking pagkakamali po ay isipin na meron lang tayong mali na nagawa. Ang reality po ay makasalanan tayo dahil meron tayong sinful nature. So pag maliwanag sa atin, lahat nagkasala. Maliwanag sa atin na hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. Maliwanag sa atin na wala ho tayong magagawa para iligtas ang ating sarili dahil sabi nga ng talata, eh, kung kaya pala naman, eh, bakit kailangan ipadala si Kristo? So, ibig sabihin, wala talaga tayong magagawa. At dahil wala tayong magagawa, hindi pwedeng maligtas sa pamamagitan ng gawa dahil wala nga tayong pwedeng gawin para magdulot ng kaligtasan. May kakayahan ba tayong gumawa ng mabuti? Well, again, we have to define ano ba yung kabutihan. Pero kung may kakayahan, eh baka meron. Pero ang tanong kasi dito, hindi yung kakayahan eh. Kasapatan. Okay? Ito bang gagawin nating kabutihan ay sasapat? At maliwanag po na hindi sasapat ito. At dahil hindi ito sasapat, eh hindi ho ito pwedeng gamiting basihan ng kaligtasan. Kaya pagka ho hindi maliwanag ang pagkakaintindi natin sa kasalanan, eh yung ating pagtingin sa pangangailangan natin sa isang tagapagligtas, mababago rin eh. Dahil baka i-assume natin na kaya tayo maliligtas dahil sa ating kabaitan, kabutihan, sa ating sariling mga pagsisikap. Muli, lilinawin natin, eh hindi po yon ang pagbabasihan. Kaya maliwanag po na wala tayong kapasidad. Lahat tayo hindi umabot sa pamantayan at kailangan natin ng tagapagligtas. Yan po ang maliwanag dyan. So, kung kayo po'y nag-iisip na ang kaligtasan, syempre, by works yan. Eh, maliwanag ang sabi ng Biblia, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ito pa. Sa Ephesians chapter 2, no, verse 8 hanggang verse 10. Ito po ay isa ring pagpapaliwanag sa relationship ng mabuting gawa at saka ng ating pananampalataya. No? Sabi ho rito, Ephesians chapter 2, verse 8 to verse 10, God saved you by His grace when you believed, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So mula po sa talata ay pinapaliwanag sa atin na ang pagkakaligtas po natin is because of God's grace, because of who God is. He is gracious, not because of who we are, because we are sinners. At ito po ay dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ginawa ni Jesus, ito po ay isang kaloob, hindi isang bagay na pinagsikapan. Kaya sa verse 9, ang sabi ron, salvation is not a reward for the good things we have done. Kung tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, hindi po ito dahil ang bait-bait mo o naabot mo yung pamantayan. Ito po ay kaloob na nagmumula sa Diyos. It is a gift from God. Kaya nga wala hong dapat ipagmalaki ang sino man. Ngayon, sinasabi niya sa atin sa verse 10, matapos pong magkaroon ng kaligtasan, ito ngayon ang mabuting gawa. So, ang sabi ng verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So, dahil tayo po ay naligtas na kung tinanggap niyo si Jesus, diyan papasok ngayon yung paggagawa ng mabuti. Ibig sabihin, makagagawa na ho tayo ng mabuti hindi para maligtas, kundi bilang bunga ng kaligtasan. No? We don't do good works for us to be saved, pero yung good works po is a product of salvation. So, good works do not produce salvation. Salvation produces good works. So, yan po ang marapat nating tandaan. Kaya napaka-importante nito dahil yun nga eh, even nung time ni Jesus, mapapansin mo, talagang ang malaking problema po ay yung mga tao na kung tawagin ay self-righteous. Kung oobserbahan nyo nga sa earthly ministry ng Panginoon, hindi ba't yung lagi niyang kasama yung mga tinatawag ng society na mga sinners, no? Labeled as sinners. Itong mga taong ito kasi wala na silang struggle na tanggapin eh, na sila'y makasalanan dahil maliwanag sa kanila yun eh. Wala na ho silang problemang isipin na sila po ay masama. Bakit? Alam nila yun eh at pinagdidikdikan po ng lipunan sa kanila na makasalanan sila. So, ibig sabihin, klarong-klaro sa kanila yan. Wala silang ano dyan, wala silang problema dyan. Tanggap nila yan. At yung pagtanggap nila ng kanilang pagiging makasalanan, yun ang naging daan para makita nila na may pag-asa dahil ang kaligtasan galing kay Jesus. Ang mga nag-aklas, gumawa at kumilos para si Jesus po ay makulong at mapaku sa krus, sino itong mga ito? Ito po yung mga tao na self-righteous. Offend na offend sila kay Jesus dahil tinawag silang mga makasalanan kasi in-expose ang pagiging makasalanan nila. Sabi nga ng Panginoon sa mga Pariseo, no? You clean the outside of the cup and dish, but inside it is filthy. Nilinisan nyo yung labas, pero yung loob ay punong-puno ng kasalanan at kabulukan. So, nangangahulugan, mga kapatid, na pag talagang hindi natin makita yung ating pagiging makasalanan, eh hindi natin makikita kung ano pa ang puwang ni Jesus sa ating buhay. We will never see Him as a Savior. We will never see the need for Him to save us. Yan po ang problema eh. Kaya napakahalaga na talagang babalikan natin yung doctrine of sin, ano? Kasi talaga namang yan ang umpisa eh. Kailangan makita natin yung problema para malaman natin kung bakit iyon ang solusyon na pinrovide. Ba, isipin mo nga naman, kung tayo po'y maliligtas sa kabaitan, di sana'y sinabi na lang ng Diyos, bakit ko pa ipadadala yung aking anak, magpakabait na lang kayo para maligtas kayo? Eh, hindi nga eh. Kaya nga pinadala si Jesus para ipakita yung pagiging makasalanan. And many times in the teachings of Jesus, niliwanag niya yung kasalanan eh. Bakit? Kasi ang akala ng iba, yung mga kung tawagin ay self-righteous, dahil nasusunod nila ang malaking bahagi ng kautusan and they had their own interpretation of the law. And i-reveal ng Panginoon, hindi lang yung pangangalo niya, hindi yung akto lang, kundi yung pagkakaroon ng maling isip. Eh, pangangalo niya na yon. Kung sa isip mo, napatay mo na, eh di pinatay mo na nga. So in other words, you are guilty of that. Kaya sinasabi ng Panginoon to para ibaon yung kaisipan na makasalanan. Kailangan natin ang tagapagligtas. Kaya yan po ang derechahang nilalantad ng Panginoon sa tao. Makasalanan tayo. Kaya ang tao na hindi matanggap ito, hindi makita ito, eh sadly, sila po yung mga taong bulag din sa kaligtasan. Gawa nga ng, if you do not see your problem, you will never see the need for a solution. So yun po ang starting point doon. Isa po sa mahalagang maliwanagan ay yung doctrine of sin para makita natin yung pangangailangan sa isang tagapagligtas. Pangalawa, yung doktrina ng tagapagligtas. Sino ba ang tagapagligtas? Ano ba ang kanyang ginawa? Pag atin hong sinabi na ang kaligtasan ay kailangan nating dagdagan ng sarili nating gawa, ang implication nito mabigat. Bakit? Dahil para na rin nating sinabi na Panginoon, yung ginawa mo hindi sapat, kailangan kong dagdagan. So in essence, we are declaring that what God did is insufficient. So ang tanong ngayon, yung bang ginawa ni Jesus ay insufficient? Kaya kailangan mong dagdagan ang gawa mo para maligtas ka? Kung sinasabi mong sufficient yon, eh bakit ka gagawa pa? Di ba? So, ibig sabihin, pati yung doktrina tungkol kay Jesus, apektado yon. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kabutihang gawa, yung bang mixture ng dalawa, eh para mo na rin ang dineclare na si Jesus po ay hindi sapat sa kanyang pag-aalay. So kasama dyan, magiging issue dyan yung sufficiency of the sacrifice of Jesus. Hindi ba talaga sapat o sapat ba? So pag nakita ho nating sapat ito, naroon ang ating pagkakaroon ng pagtatalaga ng ating buhay para tanggapin siya sa ating buhay. Kaya yung again, going back to the book of James, kaya ko po nabanggit yung kaligtasan dahil isa po talaga sa binibigyang diin sa book of James ay yung relationship ng faith and works. Para po kay James, very practical, kung meron kang pananampalataya, kailangan may ebidensya yan. Hindi niya sinasabi na faith plus works equals salvation. Hindi ganon ang kanyang sinabi. Ang gusto niyang ituro, kung meron kang tunay na pananampalataya, ano po ang manifestation or evidence nito sa ating gawa? Yan po ang magandang makita, maintindihan, at maunawaan. So, sana po mga kapatid, itong ating pag-aaral ay nagbigay linaw sa atin. At samahan niyo po ako sa mga pag-aaral pa, same time, dito po sa ating istasyon na ito, upang lubos nating maunawaan ang biyaya po ng kaligtasan, aaralin natin ang ugnayan ng gawa at ng pananampalataya. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

nagsasahing papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth De La Rama Dizon. Nagpapasalamat sa inyong presensya at walang sawang pagsuporta at pananalangin sa ministeryo po ng Panginoon sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company na naglalayon lamang na ibahagi ang mabuting balita ni Jesucristo hanggang marinig ng lahat. Sa araw pong ito ay ating pagbulay-bulayan ang sinasabi ng Psalm 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Psalm 18 verse 2.

Tayo po'y manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa inyong presensya sa aming buhay. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. And many times in our lives, we have experienced you to be our protection, our place of safety, our fortress, our immovable rock, our savior, our shield, the power that saves us, our ultimate place of safety. Thank you, Lord, because these are all wonderful gifts, wonderful benefits, wonderful things that we can continue to hold on to. Panginoon, maraming marami pong salamat at patuloy ko pong dinadalangin na ang mga bagay na ito ay maging totoo sa buhay ng bawat isa. Sa mga nanlulumo, kayo po ang kanilang maging kalakasan. Sa mga may sakit, kayo po ang kanilang maging dakilang manggagamot. Sa mga nalulumbay, kayo po ang kanilang maging comfort. At sa mga natatakot, Panginoon, may you be their strength and shield and protection. Thank you, Lord, because you love us and your love for us is fierce and unconditional. And we praise you for all that you are to us, today and forever. In Jesus' name we pray. Amen.

Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang paksa po natin, paanong ang mga pagpili mo'y nagtatakda ng iyong kahahantungan? Sa mga Kawikaan 14, talatang 12, mababasa natin, "May daan na wari matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay hahantong sa kamatayan." May mga 600 milya timog ng Cairo, sa mga baybayin ng lumang Nile River,

nakatayo ang matandang templo ng Karnak, isa sa mga pinakamarilag na gusali ng lumang daigdig. Sa ibayo ng ilog ay ang maharlikang lambak ng mga hari at ang mga nakamamanghang libingan ng naging bantayog ng mga hari o paraon. Sa dingding ng templo ay may isang larawan, inukit sa bato. Mga 3,000 taon na ang itinagal. Inilalarawan nito si Shishak, ang hari ng Ehipto. Sa gitna, may mga lubid o tanikalang nakakabit sa mga liig na mga mas mababang hari na kanyang nalupig sa digmaan. Marami sa mga nalupig hindi nakilala sa kasalukuyan, pero isa sa kanila'y kilala pa natin. Siya si Rehoboam, ang anak ng Haring Solomon ng Israel at siyang unang hari ng Huda sa panahon ng nahating kaharian. Ang pangyayari kay Rehoboam ay natala sa lumang tipan sa parehong aklat ng unang mga hari 14 at ikalawang mga kronika 12. Ang isang salaysay ay sinulat ng saserdote, ang isa naman ay sinulat ng eskriba. Ngunit parehong wastong-wasto, sakto at nagkakasundo. Sa likod na malarawang imahe sa dingding ng templo ay ang salaysay ng kabiguan ng tao, ang malungkot na kwento ng isang di nakapamuhay sa kanyang kakayahan na ang maling pa siya ang nagdikta ng kanyang kinahantungan. Heto po ang kwento sa likod ng kwento. Nang mamatay ang ama niyang si Solomon, nahati ang kaharian. Nagtayo si Jeroboam ng altar sa Dan sa Hilaga at namuno sa 10 tribo ng Israel. At si Rehoboam naman, pinapanatili ang palasyo sa Jerusalem na minana mula sa kanyang ama at namuno sa Huda sa Timog. Ang tala ay mababasa. Ang Huda ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Dahil sa mga pagkakasalang ginawa nila, ginalit nila ang Panginoon ng higit sa ginawa ng kanilang mga ninuno. Nagtayo sila para sa kanilang sarili ng mga altar sa matataas na dako at naglagay ng mga sagradong bato at mga haligi ni Asira sa matataas na burol at sa ilalim ng malalabay na punong kahoy. Sa lupain ay may mga lalaking nagbibili ng panandaliang aliw sa mga altar sa matataas na dako. Ang mga Israelita ay nakikiisa sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang itinaboy ng Panginoon mula sa harapan ng Israelita. Unang Manghari, Kabanatang 14, Talatang 22 hanggang 24. Kung minsan ang katarungan ng Diyos, animo'y mabagal dumating. Sa iba namang pangyayari, ito'y daglian. Sa kaso po ni Rehoboam, hindi ito nagluwat. Sa ikalimang taon ng kanyang pamumuno, si Shishak, ang hari ng Ehipto, nakidigma sa Huda at siya'y nagwagi. Dinambong ang templo yung itinayo ni Solomon at kinulimbat lahat ng mga sanggalang nayari sa ginto na ginawa ni Solomon. Isa pong historical footnote hinggil sa pagkagaping ito ay nasulat ng saserdote na nagbigay pansin sa mga sanggalang yari sa ginto na nasa templo ay napalitan ng tanso. Isang paghahalo ng copper at tin o zinc, marahil tin mula sa mga minahan ni Solomon noon sa Negev, timog ng Dead Sea. Noong tumalikod si Rehoboam sa Diyos, nauwi sa pakikipagpalitan ng ginto sa tanso na mukhang ginto ngunit malayo sa tunay na halaga. Pero di po ba katulad nito ang nangyayari sa isang taong iniwan ang pamilya para sa isang nangangako na nakakapagpakilig? O kaya itinatapon natin sa hangin na integridad, nag-aakalang magkakapera tayong mabilisan? O iniisip natin, baliwala ito, minsan lang naman. At mauwi sa pagkawala ng ginto, mapapalitan ng tanso lang. Ang ating pagpipili ay laging nagdidikta ng ating hahantungan. Madalang maisip ng isang tao ang mga pagdaramay kapag ito'y tumatalikod sa Diyos. Pumipili ng ibang landas na tatahakin.
Dapat sana ipinakinggan ni Rehoboam ang mga sinabi ng kanyang ama, si Solomon, na sumulat, "May daan na waring matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay hahantong sa kamatayan." Ang mensahe sa dingding ng templo sa Karnak ay malinaw ang sinasad. Naaalala pa rin sila ng kanilang mundo dahil sa kanilang malalaking nagawa at tagumpay. Subalit, inaalala din ang mga anak ng Diyos sa kanilang malalaking kabiguan. Tandaan, ito kapag ikaw ay natutuksong ipagpalit ang ginto ng iyong buhay sa tanso. Let's pray. Madali nga po kaming madaya ng aming sariling haka. At kung ano, Panginoon, siyang magdidikta ng aming kahihinatnan. Pero napakahalaga na lagi bukas ang aming diwa, ang aming damdamin sa iyong kalooban, sa iyong kaliwanagan. At umasa po kami, ito po ay may sa katuparan maging sa aming kalalagayan. Salamat po, Ama, dahil maaasahan po ang iyong mga katotohanan. Totoo noon at totoo pa rin ngayon. Purihin po kayo dahil dyan. Dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.

Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang pananampalataya kay Kristo ay okay, ngunit kulang. Dapat dagdagan dahil hindi pwedeng si Kristo lamang. Gawin ang mga pamantayang ito at mga gawing ito kung gusto mong maging perpekto o kung gusto niyong maligtas. Hindi pwedeng faith in Christ alone lamang. Ang mga maling katuruang ito na nanggagaling sa mga huwad na guro ay sumisira sa totoong pananampalataya kay Kristo lamang upang maligtas at maging ganap. Ang Apostol Pablo ay nagbigay ng mga utos sa mga taga-Kolosas upang maprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga pekeng pamantayan at alituntunin na pilit na idinadagdag ng mga false teachers sa pananampalataya kay Kristo. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng, Don't Keep Submitting to Ascetic Regulations.
2: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 2, kabanata 2, talata 20 hanggang 23. Colossians chapter 2 verses 20 up to 23. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, don't keep submitting to ascetic regulations. Isa po sa mga kadahilanan kung bakit sinulat ni Pablo itong sulat na to para sa mga taga-Kolosas ay upang sagutin itong mga maling katuruan na kumakalat na nanggagaling dito sa mga false teachers na actually nagpe-pressure sa mga mananampalataya na sila ay mag-submit dito sa mga tinuturo nitong mga false teachers na to. Pero ang nagiging resulta nito ay nasisira ang kanilang pananampalataya. Para silang mga, ang tawag ko nga dito sa mga false teachers na to, mga spiritual kidnappers. No? Sila ay nilalayo sa Panginoong Jesus, sila ay nilalayo sa katotohanan. So imbis na maging tulong sa kanila, itong kanilang mga naririnig mula sa mga false teachers na to, ito ay nakakasira ng kanilang spiritual lives. No, kaya napaka-importante, napakaganda na meron tayo nitong letter na to ni Pablo dahil ang daming natatama sa mga maling mga katuruan na naririnig natin na kumakalat sa ating panahon. Napaka-relevant nitong salita ng Diyos. No? Hindi lang ito nakakatulong para sa kanila noong kanilang generation, ito ay malaking tulong din para sa atin ngayon. No? Kasama dito sa mga false teachings na kinakalat nitong mga heretics ay yung patungkol sa legalism. Ito yung mga dapat ito kainin ninyo, dapat itong inimin ninyo, dapat kayo ay mag-celebrate nitong mga festivals na to, mga holidays na to. Legalism ang tawag doon. At kasama din sa kanilang mga maling tinuturo ay yung tinatawag na mysticism. Ito yung mga kailangan maka-experience ka ng mga visions, kailangan makita mo yung mga angels na sumasamba sa Panginoon at parang kasama kanila dun sa langit at marami pang ibang mga pangitain. And isa rin sa mga false teachings na kumakalat noon na nagpe-pressure sa mga believers ay yung tinatawag na asceticism. Ito namang asceticism ay may koneksyon sa pahihirapan mo ang iyong katawan, sasaktan mo ang iyong katawan upang ikaw ay maka-experience ng mas malalim na spirituality. Para sa mga nagtuturo nito, itong mga false teachers na to, para bagang sinasabi nila, alam nyo, kayong mga Christians, okay, nagtatrust kayo kay Lord, pero kulang yon. Kulang yung trust kay Jesus Christ. Kailangan dagdagan ninyo. Hindi pwedeng si Kristo lang. Dapat gawin nyo pa itong mga standards na to, itong mga practices na to na sinasabi namin sa inyo kung gusto nyong maging kompleto, kung gusto nyong maging perfect. Siguro ang iba pa sa kanila, sinasabi, kung gusto nyong maligtas. Hindi pwedeng faith in Christ alone. Napaka-konti naman yun. Napaka-limitado naman yun. Dapat marami pa kayong gawin kung gusto nyong maligtas. So, ang sagot ni Pablo dyan ay sa pamamagitan ng tinatawag nating directives. Ito yung mga direksyon. Ito yung kanyang utos, kumbaga. Ito yung kanyang counsel sa kanila. At may tatlo tayong counsel na makikita dyan. Yung unang dalawa na nakita na natin at review lamang ito, ay may koneksyon dito sa issue ng legalism at saka mysticism. No, ano yung una na may koneksyon sa legalism? Sabi ni Pablo, don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days. Huwag niyong hayaan na ang sino man ay maghusga sa inyo at sabihin, naku, kulang yung ginagawa niyo. Naku, hindi kayo makakapunta ng langit. Naku, hindi kayo magiging perpekto kung hindi kayo gumagawa o sumasabay o nagse-celebrate nitong mga piyesta, mga religious festivals. Hindi kayo lalalim sa Panginoon kung hindi niyo gagawin itong mga dapat huwag niyong kakainin itong mga ito, bawal itong mga pagkain ito, dapat nagse-celebrate kayo o sumasamba kayo on a Sabbath day. So kasama 'yon lahat dito sa tinatawag na legalism. So sabi ni Pablo, huwag niyong papayagang husgahan kayo pagdating sa mga bagay na 'yon. Ikalawang directive ni Pablo is don't let anyone disqualify you for not having mystical experiences. Huwag kayong magpapadala, huwag kayong ma-intimidate, huwag kayong mape-pressure dun sa mga nagsasabing, ay kulang yung experience, nagpe-pray ka sa Panginoon, pero wala kang nakikitang vision, wala kang mga dreams, wala kang na-experience na parang nararamdaman mo ang Panginoon, parang nakikita mo talaga siya na ang mga anghel kasama mo, naririnig mo yung mga tinig ng mga anghel na nag-aawitan. Kung wala ka nun, ako parang kang second class Christian. Sabi ni Pablo, huwag niyong papayagan na i-disqualify kayo, na sabihin, baliwala yung ginagawa niyo, walang kwenta yung inyong spirituality kung hindi niyo na-experience itong mga mystical na mga experiences na ito. So yan ang kanyang ikalawang kautusan, kumbaga. So yan ay nadaanan na natin dati. Ngayong umaga, ang gusto kong tutukan natin ay yung kanyang ikatlong kautusan, kumbaga, sa kanila na dapat nilang gawin. At ito ay ina-address naman ito yung tinatawag na asceticism. Ito yung counsel ni Apostle Paul sa kanila, pero mag-pause muna ako sandali, no? Sinasabi kong directive, no? Pero pag sinabi mo kasing directive, ito yung utos, don't do this. Don't allow others to judge you. Don't allow these people to, sabi nga niya, to disqualify you. So, yun yung mga directives. Pero ang tanong ninyo, kung babasahin ninyo itong verse 20 up to 23, sabihin nyo, mapapakamot kayo, sabihin nyo, Pastor, asan dito yung directive? Ang nakikita ko dito, rhetorical question. Tanong ang nakikita ko dito. Para bagang wala namang utos, wala namang directive na binigay si Pablo dito. O, babasahin natin ha. Sabi niya roon, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations, do not handle, do not taste, do not touch? O, asan ang directive dyan? Pero itong sabihin ko sa inyo. Although ito ay rhetorical question, parang tanong, pero kung babasahin niyo ng mabuti yan, makikita nyo na pwede nyong pasukan ito ng directive mula kay Pablo. Parang sa ilalim niyan, kung titingnan nyo siya ng mabuti, hindi mali na isipin ninyo, alam nyo, dahil dito sa katanungang ito, sinasabi na rin ni Pablo, huwag niyong gagawin yung ginagawa na ninyo.

ang mga bagay na gusto mo, parang sinasabi mo, okay, hindi ko gagawin yan. Although gusto ko yan, hindi ko na gagawin yan. Or, ito yung mga bagay na ginagawa mo sa katawan mo, sinasaktan mo yung katawan mo, pinahihirapan mo yung katawan mo, sa pag-iisip na pag ginawa mo ang mga bagay na yon, lalalim ka spiritually. Yun ang ibig sabihin ng asceticism. Ito ay makikita natin sa iba't ibang mga relihiyon tulad sa Hinduism, Buddhism, etc. Pero ang Roman Catholicism, merong version ng asceticism. Maya-maya ay makikita nyo yung iba't ibang mga bagay. Pero ang isa na hindi nyo na-realize na asceticism din, eh yung celibacy na tinatawag. Ano ibig sabihin nun? Yung mga pare. Hindi ka pwedeng maging pare sa Roman Catholic Church kung ikaw ay may asawa. Asceticism yun. Ibig sabihin, ito ay pagnanasa ng isang tao, natural na pagnanasa to, hindi masama yun. Ayon sa Biblia, sex is not bad, it is good. Biyaya ng Panginoon Diyos sa atin yun. Paano magkakaroon ng mga tao kung walang sexual relationship ang lalaki at babae? Pero sa Roman Catholic Church, hindi ka pwede maging pare kung ikaw ay mag-aasawa. Hindi pwede, bawal yun. Oh, yan ang asceticism in a sense. No? At hindi lang yon. Meron din ang Roman Catholic Church na tinatawag na vow of poverty. Now, kung sakali mang sinasabi ko to, huwag kayong magugulat, kasi magpapari ako dati eh. No? Yung mga hindi nakakaalam. So naiintindihan ko itong mga sinasabi to. Pag sinabing vow of poverty, ibig sabihin, hindi sila pwedeng yumaman yung mga pare. Hindi sila pwedeng may magarang sasakyan, hindi pwedeng maraming pera, hindi pwedeng nakakapunta ko saan-saan lang na gusto nila. Dapat ganun, ano? Yung mga Franciscans at saka mga Dominicans, may vow of poverty sila. Oh, so yan ay kasama dito sa tinatawag na asceticism. Hindi ibig sabihin ng isang ascetic, eh, lagi na lang ang utak niya, ah, kaya ko ginagawa ito kasi ang body, ang flesh, ang physical na bagay, masama, kasalanan. No, hindi laging ganun. May iba siguro, ganun ang pag-iisip nila, pero pag sinabing asceticism, ito lang yung pag-iisip na kailangan pagkaitan ko ang aking sarili, kailangan saktan ko, pahirapan ko ang aking sarili upang maabot ko ang mas malalim na spirituality, mas magiging banal ako, mas magiging perpekto ako. So kasama dyan yung fasting, kasama dyan yung kahit na ikaw ay maka-experience ng sobrang init, sobrang lamig, walang tulog, nilalatigo mo yung likuran mo, sinasaktan mo, sinusugatan mo yung sarili mo, lumuluhod ka simula dito sa pintuan ng simbahan hanggang papunta ng altar, yan ay kasama sa mga tinatawag na asceticism. Okay, so nakikita nyo, yung iba sa inyo, naiintindihan nyo, eh, dati kayong Katoliko, ginagawa nyo yung dati eh. Diba? Kung ano-anong mga so-called sakripisyo ang inyong ginagawa upang mahugasan ang inyong mga kasalanan o maka-experience na maging mas malapit kayo sa Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi ni Pablo na mali. No? Parang kumbaga merong older version niyan nung time ni Apostle Paul at sinasabi ni Pablo sa kanila, hindi tama yan. Huwag kayong magpapadala dyan sa ganyang klaseng mga katuruan. Now, so, titingnan natin itong ikatlong directive na ito. Itong tatlong utos ni Pablo sa kanila, no? Huwag kayong magsasubmit, itigil ninyo ang pagsasubmit ninyo dyan sa ganyang klaseng mga ascetic regulations. Yang mga bawal yan, huwag nyong gagawin ito, bawal tikman ito, bawal hawakan ito. Huwag kayong magpapadala dun sa mga ganun, yung mga bawal-bawal na yon. No, ayan din, itong tulad ng mga binanggit ko dati, merong tatlong aspetong titingnan natin dito sa directive na to, yung Apostles' Directive, Heretics Error, and Directives Rational. So ano ba yung command talaga ni Pablo? Pangalawa, ano ba yung pagkakamali na kinakalat nitong mga false teachers na to? At anong dahilan bakit ganun ang utos ni Pablo sa kanila? So yan yung Directives Rational. Okay, so tingnan natin ngayon yung una. The Apostles' Directive. At ito ay makikita natin dito sa verse 20, sa ikalawang bahagi ng verse 20. Sabi doon, why do you submit to regulations? Why do you submit? Hindi ko na lang binasa yung nasa gitna, pero yun yan eh. Why do you submit to regulations? No? Tulad ng nabanggit ko kanina, itong verse 20 na to ay hindi talaga diretsahan
na command o directive mula kay

0: Apostle Paul. Ito ay isang rhetorical question, pero ang intention ni Pablo ay pagalitan yung mga mananampalataya. No, sabi ko nga kanina, ito ay implied directive. Ito ay kumbaga direction, ito ay command niya na nasasa ilalim dito sa question niya. No, kaya nga ni-rephrase ko itong kumbaga itong directive na ito, don't keep submitting to ascetic regulations. Now, ito ang gusto kong pansinin ninyo. Kung mapapansin ninyo yung unang dalawang directives, makikita natin doon na parabagang yung mga mananampalataya, hindi pa sila bumabagsak doon sa kung ano man yung pinepressure sa kanila ng mga false teachers. Hindi pa sila bumagsak doon. Kaya ang statement pa ni Pablo sa kanila, huwag niyong papayagan na itong mga false teachers na to, i-intimidate kayo, i-pressure kayo na sumunod dun sa mga standard na sinet up nila. So tingnan ninyo, no? Sabi ng Colossians chapter 2 verse 16, let no one pass judgment on you in questions of food and drink or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. So parang hindi pa nila ginagawa yan, no? Hindi pa sila bumabagsak doon. Kaya nga, kumbaga, pinipressure pa lang sila ng mga false teachers. Oh, hindi kayo nag-honor ng Sabbath day, ang pagsamba nyo, araw ng Linggo. Aba, mali yan. Dapat ganito gawin nyo. Sabi ng Bible, ganito. Sabi ng ano ni Moses, ganito, ganyan, ganyan. So, pinipressure pa lang sila na gawin yon. Sabi ni Pablo, huwag nyo payagang husgahan kayo pagdating doon. O, pangalawa, sa chapter 2 verse 18, let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions. O, hindi pa nila ginagawa, para bagang wala pa sila doon, pero pinepressure sila ng mga false teachers, ay kulang yung experience ninyo. Nagpe-pray lang kayo sa Panginoon, nananampalataya lang kayo. Kailangan ma-experience ninyo na parang pumasok kayo mismo dun sa langit at nakita niyo yung mga anghel na sumasamba sa Panginoon at kasama ninyo silang sumasamba. Hindi pa, wala pa sila doon, pero pinepressure sila na dapat meron silang ganung added experience. Sabi ni Pablo, let no one disqualify you. Huwag kayong padadala doon. Pero itong ikatlong directive, may pagkakaiba doon sa dalawa na yon. Kasi sabi ko nga, yung unang dalawang directive, hindi pa sila bumabagsak. Pero itong ikatlo, mukhang bumagsak na sila. Napasok na nila, nadala na sila nung pressure ng mga false teachers, bumagsak na sila dito sa asceticism na ito. Bakit ko nasabi yon? Kasi kung titingnan ninyo itong salitang submit. O, tingnan ninyo, sabi rito, why do you submit to regulations? Alam nyo yung submit na yan sa Griego, yan ay tinatawag na nasa present tense. Hindi tulad ng English present tense. Sa Greek, pag sinabi mong present tense sa Griego, ibig sabihin to, ito ay isang aksyon na paulit-ulit ng ginagawa. Continuing action or repeated action, yun ang ibig sabihin ng present tense pagdating sa Greek. So ang ibig sabihin nito, sinasabihan ni Pablo itong mga mananampalataya pag sinabi niya rito na, why do you submit? Parang sinasabi niya, why do you keep on submitting to these ascetic regulations? Ginagawa na nila. Bumagsak na sila doon. Kaya nga may ibang mga English translations tulad ng New Living Translation, ganito ang nakalagay. So, why do you keep on following the rules of the world? O, kita nyo? The way na trinanslate ng New Living Translation yon, ginagawa na nila. O, why do you keep on following? Bakit lagi ninyo sinusunod itong mga rules na to na actually pang mundo to eh. Ganon din ang sabi ng International Standard Version. Ito ang translation na nakalagay doon. Why are you submitting to its decrees as though you still live in the world? O, napansin nyo? So, may pagkakaiba itong ikatlong directive na to. Ulitin ko, yung unang dalawa, nasa labas pa yung pressure. Pinepressure pa lang sila. Sabi ni Pablo doon sa mga mananampalataya, huwag kayong padadala dyan. Ha? Huwag nyong papayagang i-judge kayo. Huwag nyong payagang i-disqualify kayo. Huwag nyong payagang sabihin niya na, uy, kulang yung ginagawa nyo. Huwag kayong padadala doon. Hindi pa sila nadadala doon. Pero dito sa pangatlong directive, bumagsak na sila sa asceticism. Na-pressure na sila. Nag-give in na sila. Kaya sinasabi ni Pablo, why are you submitting to those decrees? Why do you keep on following those rules? Ibig sabihin, ginagawa na nila. Bakit lagi niyong ginagawa yon? Kaya nga, itong directive, don't keep submitting to ascetic regulations. Okay, so yun ang kanyang directive sa kanila. Huwag na niyong gagawin yon. Stop it! Tama na! Okay, ngayon ang tanong, ano yung pinapatigil ni Pablo sa kanila? Ano yung tama na, huwag niyo nang gagawin yon? Ano yon? Ito, yung heretic's error sa verse 21. Do not handle, do not taste, do not touch. Yan ang sinasabi ng mga heretics eh. Yung way ng pagkakasabi ni Pablo dito, parang staccato eh, no? Ang bilis eh, ang iikli. Do not handle, do not touch, do not taste. Staccato. Ang sabi nga ng ibang mga Bible teachers, itong rapid succession nitong mga salitang ito na walang nagkukonektang particle, walang nakalagay na end, no? Diretso lang na do not handle, do not taste. Ang bilis, nagpapakita rito ng eagerness nung mga tao na parang kumbaga sinasabi na, sundin nyo kagad to, ha? Hindi na sila makapaghintay eh. Huwag mong gagalawin yan, ha? Huwag kang kakain, ha? Huwag kang iinom, ha? Huwag mo hawakan yan, ha? O, ganun eh. Ang bilis eh. Diretso na kagad eh. Wala na yung masyadong, huwag mong gagawin yan kasi ganito, kasi ganyan, kasi wala na nun eh. Diretso kagad eh. Basta bawal yan. Basta huwag mong gagawin yan. O, yun yung pinapakita dito. So, itong do not handle, do not taste, do not touch, parang nire-represent nito lahat ng mga pinagbabawal ng mga false teachers. Hindi na kailangang ilista ni Pablo kung ano-ano yung lahat yung mga bagay na yon. Ngayon ang tanong, ano tong mga pinagbabawal nitong mga false teachers na to? Actually, hindi in-specify ni Pablo eh. Hindi niya sinabing, do not eat what? Hindi niya sinabi kung ano. Do not touch what? Ano yung huwag mong hawakan? So, ito ang sabi ng iba't ibang mga commentaries na nakita ko na nagpapaliwanag kung ano-ano itong ipinagbabawal nila. Yung iba ng mga commentators, ang tingin nila, itong mga pinagbabawal dito na nakita natin, eh meron lamang koneksyon sa mga bagay na kinakain. So ano ibig nila sabihin? Pag sinabing do not touch, do not handle, ang ibig sabihin, yung mga pinagbabawal na kainin, kahit hipo, huwag niyong gagawin. At pag sinabi nilang do not taste, ang ibig sabihin, wag kahit na dumikit lamang sa labi ninyo, yung mga pinagbabawal na pagkain na yan. So puro may koneksyon sa pagkain. Nagbigay ng example dito ang isang biblical scholar ng 18th century na si John Gill. Sabi niya, ayon daw sa isang Jewish literature, yung tinatawag na Mishnah, ito yung earliest written collection ng Jewish oral tradition. At sabi doon, punong-puno daw yon ng mga listahan ng mga bagay na bawal hawakan, madudungisan ka pag hinawakan mo yon. At meron ding listahan doon ng mga bagay na hindi mo pwedeng tikman. Tulad ng taba, dugo, tulad ng karni ng baboy, tulad ng laman ng isang hayop na yung parang baboy pagkakumain, o yung kanyang paa, tulad ng paa ng baboy. Di ba? May iba't iba kasing mga paa, yung paa ng pusa, paa ng aso, pero may ibang klase ng mga paa, kumbaga, na tulad nitong sabi sa divided the hoof, yung mga ganon, no? Yung mga Nazarites, meron silang mga vow na hindi sila pwedeng uminom ng alak. At dito sa lahat ng mga ito, ang sinasabi din dito sa Mishnah, kahit na isang napakaliit, kahit nakatiting lamang nitong mga pinagbabawal na kainin ay madikit sa labi mo o kainin mo, ikaw ay matatanggal sa kanilang religious group o ikaw ay papaluin. So yan daw ay nakalagay sa Mishnah. So yun ang tingin ng iba na ang ibig sabihin itong do not touch, do not handle, do not taste ay puro may connection sa pagkain. Pero ang iba naman, ang kanilang tingin, iba rin. Sabi ng ibang Bible teachers, yung ibig sabihin ng do not taste dito, eh hindi yung bawal kainin yung mga ipinagbabawal o yung mga nakalagay, for example, sa listahan ng Leviticus chapter 11 na mga pinagbabawal na kainin. Hindi. Sabi nila na ang ibig sabihin itong do not taste, eh yung mga false teachers na nagsasabi, kahit yung mga pagkaing pwedeng kainin, pero hindi mo sila pwedeng kainin at certain seasons. Ano example niyan? Kunyari, sa Catholic Church, Lenten season. May mga araw o may mga araw na bawal kumain ng karne. O hindi naman karning baboy, pinag-uusapan nila, kahit na karne ng baka. O karne na ano, kaya lang eh yung kasi yung tradisyon eh, yun yung sinabi ng mga pare eh, yun yung sinabi ng religious institution eh. So sabi dito ng ibang mga Bible scholars, yun ang ibig sabihin dito na do not taste.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702DZAS.
4: Naraming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
5: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
5: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 23 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: Bagong araw, bagong balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, negosyong idineklara ni Vice President Sara Duterte Carpio na kakuha ng mahigit 35 million pesos na kontrata sa gobyerno. Kamara, inaprubahan naman ng 785.2 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2027 nang walang interpelasyon. At sa kalakalan, mga lokal na produkto tampok sa DTI Trade Fair. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Naging sentro ng ika-28 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang GenCorp Industries Incorporated na idineklara niyang shareholder interest sa kaniyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Ayon kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña, nakakuha ang GenCorp ng 49 na mga kontrata mula sa gobyerno na nagkakahalaga ng 35.878 million pesos. Kabilang dito ang 15 kontrata mula sa Davao City Government na nagkakahalaga ng 34.217 million pesos. 33 kontrata mula sa Philippine Health Insurance Corporation Region 11 na 1.331 million pesos. At isang kontrata mula sa Overseas Workers Welfare Administration Region 11 na nasa 330,000 pesos. Iniharap ito ng House Prosecution Panel bilang ebidensya sa alegasyon na hindi pag-divest ni Duterte Carpio sa kanyang business at financial interest. Samantala, sinabi naman ng Securities and Exchange Commission o SEC na hindi lumilitaw ang pangalan ni Duterte Carpio bilang stockholder o direktor sa corporate records ng GenCorp na iniharap sa impeachment court. Sa hiwalay na pagtatanong, sinabi ng SEC witness na si Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo del Rosario na nanatili ang pangalawang pangulo bilang 20% shareholder at direktor ng Metro City Chow Foods Corporation mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa prosecution, maaring saklaw ito ng constitutional prohibition sa pakikilahok sa negosyo ng Pangulo at pangalawang Pangulo habang nasa pwesto. Samantala, lumitaw din sa corporate records ng 6 na kumpanya na iniuugnay kay Duterte Carpio at sa kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio ang pangalan ni Jaime Cruz na nagsilbi bilang special envoy to China sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol na maaari pang ma-defer ang botohan sa conviction threshold ngayong araw dahil humihiling ng dagdag na panahon ang ilang senator judge para pag-aralan ang usapin.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Tinapos ng House of Representatives ang plenary deliberation sa panukalang 785.204 million pesos na budget ng Office of the Vice President o OVP para sa 2027 nang walang interpelation. Nagmusyon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na tapusin ang interpelation na sinuportahan naman ni Palawan 3rd District Representative Gil Acosta. Walang tumutol sa motion kaya ito ay inaprubahan ng Kamara. Mas mababa ng 11.7% ang panukalang budget ng OVP kumpara sa 889.236 million pesos na appropriated budget nito para sa 2026. Ayon sa OVP, gagamitin ang panukalang pondo para ipagpatuloy ang paghahatid ng tulong at serbisyo sa mga benepisyaryo sa buong bansa. kinatawan ni Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang OVP sa plenaryo matapos mag-excuse si Chief of Staff Zuleika Lopez dahil sa karamdaman. Ayon kay House Appropriations Vice Chairperson Jose Alvarez, nagsumite si Lopez ng medical certificate at iniulat na nasa emergency room dahil sa respiratory infection. Nilinaw naman ni Alvarez na hiwalay ang budget deliberations sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang panukalang budget ay bahagi ng proseso ng pag-aproba sa 2027 national budget.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang balita naman, dineklara ng Malacañang na special non-working days ang November 16 hanggang 18 sa buong National Capital Region kaugnay ng pag-host ng Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong. Sa ilalim ng Proclamation No. 1447, layunin ng deklarasyon na maibsan ang trapiko at matiyak ang seguridad ng mga kalahok. Nilagdaan ang proklamasyon itong September 17 ni Executive Secretary Ralph Recto sa otoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga pagpupulong sa Metro Manila, ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum sa November 18. Ang 49th ASEAN Summit and related summits ay nakatakda naman mula November 13 hanggang 15. Ang Pilipinas ang ASEAN Chair ngayong 2026 at host ng mga regional meeting ngayong taon.
6: Bagong araw, ulang panahon.
7: Trough ng Tropical Depression ang nakaaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang Tropical Depression, 1,720 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hanging hanggang 55 kilometro kada oras, malapit sa gitna at pagbugso na abot sa 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Dahil dito, ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at ang Camiguin ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.7 hanggang 31.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:52 ng dapit hapon.
6: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Iba't ibang lokal na produkto tampok sa DTI Trade Fair na magsisimula ngayong araw. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
8: Mahigit 140 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula Central Luzon ang tampok sa 28 likha ng Central Luzon Fair na gaganapin simula ngayong araw hanggang Setyembre 27 sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Kabilang sa mga produkto ang pagkaing na proseso, inuming gawa ng mga lokal, muebles, damit, accessories, bag, alahas, produktong gawa sa kahoy at organic cosmetics. Target ng Department of Trade and Industry o DTI na umabot sa 38 million pesos ang benta sa 5 araw na trade fair. Libre ang pagpasok sa event na may aktual na pagpapakita ng paggawa ng mga handicraft, coffee and beverage corner at iba pang produktong gawa sa Central Luzon. Sa iba pang balita, inalis ng Department of Finance and ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Finance Secretary Frederico, agad niyang nilagdaan ng resolusyon matapos itong matanggap. Hindi naman aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina dahil maaari itong magresulta sa pagkawala ng 12 billion pesos na kita ng gobyerno bawat buwan. Sa halip, sinabi ng DOF na magbibigay ito ng targeted subsidies para sa mga sektor na higit sa apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 79 centavos sa US dollar, 44 pesos at 76 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 22 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 71 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po, si Shaira Gabornes.
7: Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwalang magdudulot ng mas maraming trabaho at investments ang Philippine-European Free Trade Agreement. Interior Secretary John Vic Remulla itinama ang naunang pahayag patungkol sa asylum bid ni Attorney Harry Roque. At sa palakasan, Alex Iyala hawak pa rin ang world number 18 rank sa tennis.
6: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
7: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbubukas ng mas maraming trabaho at investments ang Free Trade Agreement ng Pilipinas sa European Union. Umabot sa substantial agreement ang dalawang panig matapos ang pag-uusap ng Pangulo at ni European Commission President Ursula von der Leyen. Ayon sa Pangulo, magbibigay ang kasunduan ng mas maraming oportunidad para sa negosyo at investment, lilikha ng mga trabaho at magpapalakas at magpapalawak ng supply chains. Sinabi rin niyang sisikaping makinabang dito ang mga magsasaka, manufacturer, consumer at micro, small and medium enterprises. Ayon naman sa European Commission, kabilang sa mga inaasahang benepisyo, ang mas malawak na market access, mas maraming investments at trabaho at mas matatag na supply chains. Gayunman, kailangan magtapusin ang mga technical na detalye bago formal na makumpleto ang kasunduan. Inaasahang malalagdaan naman ito sa taong 2027.
6: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
7: Inamin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nagkamali siya sa nauna niyang pahayag na tinanggihan na ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque sa Austria. Ayon kay Remulla, wala pang desisyon kung maaprubahan o tatanggihan ang aplikasyon ni Roque. Sa deliberasyon ng 2027 budget ng DILG sa Kamara, sinabi rin ni Camarines Sur 4th District Representative Arnie Puentevella na hindi pa aprobado o tinanggihan ang aplikasyon. Ayon kay Remulla, karaniwang 6 na buwan ang proseso ng asylum application sa Austria. Gayunman, hindi nangangahulugang otomatikong denied ang aplikasyon kapag lumampas sa 6 na buwan ang proseso. Ayon sa Austrian government, 6 na buwan ang decision period sa ordinaryo na asylum procedure. Samantala, sinabi ni Puentevella na naisumite na ng Philippine Center on Transnational Crime ang lahat ng dokumentong hinihingi ng Interpol kaugnay ng kahilingan para sa red notice laban kay Roque. Wala pa namang inilalabas sa timeline para sa tugon ng Interpol.
6: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
7: Sa ibang balita, suportado ni Education Secretary Sonny Angara ang mga panukalang mag-regulate sa paggamit ng social media ng mga batang edad 15 hanggang 16 anyos pababa. Ayon kay Angara, dapat maging mas mahigpit ang child protection protocol sa mga social media platform at gawing mas ligtas para sa mga bata ang kanilang serbisyo. Sinabi rin niya na ang tuluyang pagbabawal sa social media para sa mga bata ay dapat pagdesisyonan ng Kongreso. Nagbabala rin si Angara patungkol sa mga online groomer at sa mga paggamit niya ng ilang online platform para sa recruitment sa marahas o teroristang grupo. Samantala, sinabi naman ng Council for the Welfare of Children na bukas ito sa total ban sa cellphone para sa mga batang edad 13 pababa. Sa ilalim naman ng DepEd Order Number 006 Series of 2026, ipinagbabawal ang paggamit ng portable electronic devices habang instructional hours maliban sa ilang itinakdang exemptions.
9: Bagong araw, balitang bayan.
7: Department of Health Bicol nagpatupad ng Code Blue Alert sa 19% na pagtaas ng dengue cases. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
10: Nagtaas ng Code Blue Alert ang Department of Health Bicol sa gitna ng pagtaas ng dengue cases sa rehiyon. Ayon sa ahensya, umabot sa 2,167 ang kaso mula Enero hanggang Setyembre 5 o 19% mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Nasa 107% naman ang paggamit sa dengue beds noong Setyembre 17. Sa iba pang balita, dalawang magkapatid ang natukoy ng Philippine National Police na sangkot umano sa sunod-sunod na online threats sa mga paaralan sa Lipa, Batangas. Ayon sa PNP, nagsimula ang mga banta noong Agosto. Nakumpiska ang dalawang cellphone at isang tablet na isa sa ilalim pa sa pagsusuri. Naharap naman sila sa mga kasong alarm and scandal, rave threats at paglabag sa anti-bomb joke law kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Nanatili sa world number 18 ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa pinakahuling Women's Tennis Association rankings. Nakapagtala siya ng career high na world number 18 noong Agosto at nanatili rito matapos ang United States Open. Kasali ngayon si Ayala sa Singapore Open bago sumabak sa Asian Games.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Nagdagdag ng bronze medal para sa Pilipinas ang women's team kata sa karate sa 2026 Asian Games. Tinalo ni Rebecca Cyril Torres, Samantha Villegas at Isabel Arrogante ang Thailand. 4-1 sa Tayoshashi Gymnasium sa Nagoya. Ito ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa team kata events sa Asian Games. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Senior Associate Justice Marvick Leonen magsisilbi bilang Acting Chief Justice sa pagre-retiro ni Chief Justice Alexander Gizmundo. Transport Group, hinihiling naman ang agarang aksyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At sa ibayong dagat, US President Donald Trump hinikayat ang lahat ng bansa sa United Nations na umalis sa International Criminal Court.
9: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
7: Balik-balitaan tayo, nakatakdang maging Acting Chief Justice ng Supreme Court si Senior Associate Justice Marvick Leonen. Ito'y kapag nagretiro si Chief Justice Alexander Gizmundo sa Nobyembre. Kinumpirma ito ni Supreme Court spokesperson Camille Ting. Ayon kay Ting, nakasaad sa Section 12 ng Judiciary Act of 1948 na ang pinaka-senior na Associate Justice ang gagampan sa mga tungkulin at kapangyarihan ng Chief Justice kapag nabakante ang posisyon. posisyon. Magpapatuloy ito hanggang maitalaga at maging kwalipikado ang bagong Chief Justice. Sa ilalim naman ng 1987 Constitution, kailangang mapunan ang bakante sa Supreme Court sa loob ng 90 araw. Ang Judicial and Bar Council o JBC ang magsusumite sa Pangulo ng listahan ng mga nominado para sa posisyon. Kabilang sa 5 na Senior Associate Justices na inimbitahang mag-apply, sina Leonen, Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting at Rodil Zalameda. Nakatakdang magretiro si Gismundo sa November 6, 2026.
11: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Nanawagan ng transport group na manibela sa pamahalaan ang agarang hakbang para matulungan ang mga tsuper at operator ng jeepneys kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Muling hiniling ni Manibela Chairman Mar Valbuena ang dagdag pasahe para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo at ibang mga pangunahing bilihin. Hiniling din ng grupo ang rollback sa presyo ng langis, pagtanggal ng excise tax sa fuel at ang pagbabago sa oil regulation law. Samantala, sinabi ng acting chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Greg Pua Jr. na isusumite ng ahensya sa Department of Transportation sa Oktubre ang rekomendasyon nito sa mga petisyon para sa fare adjustment. Ayon kay Pua, isa sa alang-alang sa rekomendasyon ang kakayahan ng mga commuter na sumagot sa dagdag pasahe. Epekto nito sa inflation at tulong ng pamahalaan sa mga transport worker. Patuloy namang ipatutupad ang fuel assistance para sa mga kwalipikadong jeepney at UV express units.
11: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang pangyayari, nananatili sa planning stage ang plano ng Philippine Army na mag-deploy ng isang unit sa Palawan. Ito'y para suportahan ang depensa ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran, patuloy ang koordinasyon ng Army sa Philippine Air Force, Philippine Navy at sa Western Command kaugnay ng plano. Sinabi ni Gumiran na alinsunod ito sa patnubay ng Department of National Defense at bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Armed Forces of the Philippines. Wala pa namang ibinigay na timeline, eksaktong lokasyon o tukoy na unit na ide-deploy. Nilinaw ni Gumiran na ang kasalukuyang plano ay para sa Palawan at hindi kasama ang karagdagang Army deployment sa mga lugar ng Kalayaan Island Group. Nauna nang sinabi ng dating Army Chief na si Lieutenant General Roy Galido noong Hunyo 2025 na handa ang Army na magdagdag ng tauhan sa mga hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
11: Bagong araw, balita pandaigdig.
7: Nanawagan si US President Donald Trump sa mga miyembro ng International Criminal Court o ICC na umalis na doon. Ginawa niya ang panawagan sa talumpati sa United Nations General Assembly sa New York. Tinawag ni President Trump na out of control at rogue ang institusyon ng ICC. Hindi miyembro ng ICC ang Estados Unidos at hindi nito niratipikahan ang Rome Statute na nagtatag sa nasabing korte.
11: Bagong araw, balita pandaigdig.
7: 11 estudyante ang sugatan, 2 ang malubha sa pamamaril malapit sa isang high school sa Turgutlu, Manisa, Turkey. Nahuli ng mga otoridad ang 15-anyos na pinaghihinala ang suspect. Iniimbestigahan pa ang motibo at kung paano napunta sa kanya ang ginamit na baril.
11: Bagong diwa.
7: Mula po ito sa Lucas 12, talatang 23. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit.
11: Bagong araw, bagong balita.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 23 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
12: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
7: Ang oras, 6:55.
13: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
14: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
15: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga, Abian. Yari ang mga balita para Subong Adlaw sang Miyerkules, September 23, 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Amiga Joy Kawayan Combatier,
1: Kagligo Dave Pestanyo.
2: New headline.

0: sa balita lokal, 5 ka koronadalenyo nga mga eskolar nakabaton sang 20,000 pesos nga educational assistance. Coronadal CDRRMC na sinapol para sa seguridad sang mga estudyante. Modular kag asynchronous learning ipatuman sa Banwasang Banga, Tubtob, September 25. Paganihan nga estudyante sa Banga, ginkilala. DepEd South Cotabato pabakuron ang regular nga kumustahanay sa mga estudyante kag magtutudlo. Banga National High School ginklaro nga wala sang basihan ang grado isip motibo sa shooting incident. Governor Tamayo ginauhag ang mga ginikanan nga bantayan ang online activities sang ilang mga anak. Opag South Cotabato ginpalapad ang consolidated farming program sa Norala. BNP nagpaandam batok sa peligroso kag makaalarma nga mga online post. 953 ka individual nakabaton sang psychological first aid matapos ang Banga shooting. Seguridad sa mga bulutuan sa Rehiyon 12 ginpahugtan matapos ang insidente. Dole 12 ginexplikar ang bag-o nga pagsulundan sa alien employment permit. Fishing industry OSA ginpatigayon sa General Santos City. Grade 12 student ginbawian sang kabuhi sa pagpanglutang samlang Cotabato.
1: Para sa aton balita nasyonal, eGov AI ginlunsar para mapahapos ang access sa online government services. LTFRB ginpahanugutan nga ipadayon ang fuel subsidy para sa jeepney drivers. Marina pabakuron ang safety standards sa electric vehicles kag mga barko.
0: Sa balita sa luwas sang pungsod, duha ginbawian sang kabuhi sa pag-igo sang bagyo sa Japan. 1.6 million ginpabakwit. Ginatos nga flight sa US airport na apektuhan matapos nautod ang kable sang air traffic control. World leaders nagsinapol sa UN matapos ang giyera. Climate change kag risgo sang AI. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
0: Nakabaton sang tig 20,000 pesos na educational assistance ang 5 ka manograduar nga mga estudyante halin sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Kabugusan nga isa kagatos ka libo ka pesos ang hinhatag nga bulig sa ilang pagtapos sa kolehiyo. Nakip sa mga benepisyaryo sanday Russell Den Zabate, Jonathan Bulaklak, Jaisel Ann Gabatan, Rochelle Dumider kag Justine Rain Alegria nga nakuha sang kalain-lain nga kurso. Suno sa barangay ginhimo ang pagpili base sa kahimtang panginabuhian sang mga aplikante. Nakip sa mga napili ang halin sa mga indigent families. Isa sa mga benepisyo o benepisyaryo si Jonathan nga nagpasalamat sa bulig. Suno pa dako nga suporta samtang ginatapos niya ang iyang pagtuon. Ang nasambit nga programa nagpainsang financial assistance para sa mga graduating college students agod makabulig sa galastuhanan hangot sa ilang pagtapos. Padayon nga ginapatuman ang programa sa nagkalain-lain nga lugar isip kabahin sang tikang para mabuligan ang mga estudyante nga makumpleto ang ila pagtuon.
1: Nagsinapol ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o kung CDRRMC sang Coronadal adlaw sang Lunes. Iniagod talakayon ang mga tikang para sa kaluwasan kag siguridad sang mga estudyante sa syudad. Ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil ang pagsinapol nga gintambungan sang mga tiglawas halin sa lokal nga gobyerno, kapulisan, Department of Education, barangay kag iban pa nga kabulig nga grupo. Ginpahayag ni City Chief of Police Lieutenant Colonel Harold Cornell ang mga tikang sang kapulisan, kabulig ang mga force multipliers, agud mapabilin ang kahapsay kag siguridad sa palibot sang mga bulutuan. Samtang ginpahayag ni Schools Division Superintendent Dr. Ruth Estacio ang mga programa kag tikang sang DepEd para sa ikaayo kagaluwasan sang mga estudyante. Ginhatagan pagtagad ni Mayor Araquil ang aktibong pagpartisipar sang mga barangay kag force multipliers sa pagpabilin sang seguridad sa mga bulutuan. Ginawhagman ang mga ginikanan nga pabakuron ang relasyon kag komunikasyon sa ilang mga bata isip kabahin sang pagpakigbuylog para sa ila kaluwasan. Tinutuyo sang pagsinapol nga pabakuron ang koordinasyon sang lokal nga gobyerno, kapulisan, DepEd, mga barangay kag iban pa nga katuwang nga grupo agud masiguro ang luwas nga learning environment sa syudad sang Coronadal.
0: Ipatuman ang modular kag asynchronous learning arrangement sa mga bulutuan sa Banwa sang Banga tubtob September 25 matapos ang pangluthang sa Banga National High School sang Biyernes. Sa idalom sang setup, hindi anay tumuon ang face-to-face classes kag magpabilin sa ilang mga puluyan ang mga estudyante samtang ginapadala sang mga magtutudlo ang mga action kag aktibidad paagi sa group chat kag iban pa nga learning platform. Samtang kinanglan magsulod sa bulutuan ang mga magtutudlo kag dumalahan ang learning activities kag iban pa nga school related responsibilities. Ang iningatikang kabahin sang ginahimo nga safety assessment kag security measures matapos ang insidente. Dayon nagapakigangot ang Department of Education sa lokal nga otoridad kag law enforcement para sa kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo kag school personnel. Kadungan sini, ginaawhag ang publiko nga magpabilin nga kalmado kag likawan ang pagpalaptas ang indi beripikado nga impormasyon samtang nagapadayon ang investigasyon sa insidente. Ang temporary learning arrangement nakatutok sa padayon nga pagtuon samtang ginahimo ang matikang ugod masiguro ang seguridad sang mga bulutuan sa Banwa sang Banga.
1: Posible nga mas damo pa kuntani ang nangin biktima sa pagpangluthang sa Banga National High School adlaw sang Biyernes kung hindi tungod sa lalaking estudyante nga wala sang armas nga nakibato sa grade 9 nga shooter

0: kagimpunggan sini nga wala nakasulod ang shooter sa ila classroom bisan pa sa igo sang bala sa iya braso. Sa separar nga report sini nga Lunes nanday banga Mayor Albert Palencia kag South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nahimo pa nga nahimo pa sang grade 8 nga estudyante sang Banga National High School nga gub-on ang mga bintana sa likod nga bahin sang ila classroom matapos niya nga ginsarado ang pertahan agud nga makapalagyo ang iya mga classmate samtang padayon nga ginaantos ang igo sang bala sa iya braso. Kasamtangan nga nagapaayo sa ila puluyan kag padayon nga ginahatagan sang ayuda ang biktima paagi sa South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naging pangunahan ni PDRRMO Chief Rolly Duane Aquino kag Governor Reynaldo Tamayo. Ginpahayag naman ni Tamayo nga samtang ginpahayag ni Mayor Palencia nga paghatagan sang lokal nga gobyerno sang Banga sang espesyal nga pagkilala ang baganihan nga estudyante. Ginpahayag naman ni Tamayo nga si Pararman nga kilala nun sang gobyerno probinsyal ang kaisog nga ginpakita sang estudyante paagi sa isa nga citation kag padya. Madumduman nga tatlo ka estudyante ang ginbawian sang kabuhi bangod sa nasambit ng insidente adlaw sang Biyernes samtang anum ka iban pa ang pilason nga estudyante lakip ang baganihan nga estudyante na nakaagom sang pilas bangod sa nasambit nga insidente.
1: Iduso sang Department of Education o DepEd South Cotabato ang mas regular nga kumustahanay sa mga estudyante kag magtutudlo isip kabahin sang tikang para sa ila kaluwasan kag half-size. Suno kay School Division Superintendent Leonardo Balala kabahin ini sang ilang paglibot sa mga bulutuan sa mga banwa nga nagkanselar sang klase. Din talakay man sang DepEd ang sakto nga paggamit sang gadgets, partikular ang paglikaw sa paggamit sini sa pamaagi nga mahimo magtugas ang peligro o problema sa sulod sang eskwelahan. Ginauhag ang mga magtutudlo nga mangin mas mabinantayon sa kahintang sang ila estudyante kagilayon sabton ang anuman nga concern. Lakip sa mga tikang ang pagpabakod sang komunikasyon sa tunga sang bulutuan, mga ginikanan kag mga estudyante. Kadayon ginauhag sang DepEd ang tanan nga gilayon i-report ang anuman nga hana o kaduda-duda nga insidente sa mga otoridad. Tinutuyo sang mga tikang nga mapabilin ang luwas nga learning environment kag masiguro ang welfare sa mga estudyante kag school personnel.
0: Ginpaklaro sang pagdumalahan sang Banga National High School nga wala sang nagakaigo nga basihan sa subong agud nga iangot sa grado sang isa ka estudyante ang shooting incident na naglungtad adlaw sang Biyernes. Suno sa bulutuan, wala pa na panagtag ang official report card sang naglungtad ang insidente. Wala pa suno pa na sumiter sa mga class advisor ang computed grades para sa consolidation kag bangod sini ginpahayag sang bulutuan nga hindi pwede ikabig nga motibo sang insidente ang suno pa grado sang estudyante nga nalambigit suno sa kasamtangan nga impormasyon. Nagapanawagan ang school administration sa publiko nga mangin responsable sa paghatag sang impormasyon kag likawan ang pagpalapta sang hindi beripikado nga pahayag kag mga iban pang ginapatihan. Padayon naman nga nagapakigbuylog ang bulutuan sa mga otoridad agud matumod ang kamatuoran angot sa insidente. Kadungan sini nagapanawagan ang pagdumalahan sang bulutuan nga respetuhon ang due process kag privacy sang mga estudyante, magtutudlo kag iban pang nalambigit samtang nagapadayon ang imbestigasyon.
1: Ginauhag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang mga ginikanan na maid-id nga bantayan ang paggamit sang cellphone kag social media sang ilang mga anak kasunod sang serye sang online threats sa probinsya. Suno sa gobernador, padayon ang mga otoridad sa pagsabat sa mga individual nga suno pa o nagkatawag sa mga individual nga suno pa responsable sa pagpalapta sa mga hana kag alarming content matapos ang pagpangluthang sa Banga National High School. Duha ka 16 anyos sa Barangay Lamyan Surala ang ginpatawag kaangot sa suno pa pag panghana kag nagpaidalom sa kinanglan nga clearance kag intervention process sang Department of Social Welfare and Development. May isa man ka individual nga ginarestar sa tupi matapos suno pa naghana samtang may dala nga armas. Tigangot ang gobyerno probinsyal sa PNP Anti-Cybercrime Group para matumod ang mga individual nga suno pa nagahimo kag nagapalapta sang threatening posts online. Ginauhag man sang gobernador ang publiko nga hindi magpalapta sang hindi verifikado nga impormasyon nga mahimo magtugas ang kabalaka kag balita dilatar sang klase. Padayon ang imbestigasyon sa pagpangluthang sa Banga National High School lakip ang mga online activity nga posible may kaangtanan sa insidente.
0: Sa dugang pang balita lokal, ginpalapad sang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG South Cotabato ang Consolidated Rice Mechanization Program sini sa Barangay Esperanza, Banwasang Nurala. Ginpatigayon ang social preparation kag orientation session para sa mga lokal nga mangunguma isip preparasyon bago ang technical nga implementasyon sang programa. Tinutuyo sang orientation nga pabakuron ang paghiliusa sang mga mangunguma kag iduso ang bayanihan sa pagdumala sang ilang mga resources. Suno kay Provincial Agriculturist Dr. Raul Teves, importante ang maayong nga pag-stock, pagdumala sang harvest kag pagbuligay agud mapabakod ang food security. Sa idalom sang programa, pag-atipunon sang o pagatingbon sang mga farmer association sa Barangay Esperanza isip isa ka kooperatiba nga magasakop sang una nga 30 tubtob 50 ka hektarya ang rice production area. Lakip sa mga plano nga ipatuman ang paggamit sang high yielding hybrid seeds, mechanized farming, synchronized harvesting kag integrated value chain processing. Ang rollout sa Nurala kasunod sa mga social preparation activity sa iban pa nga munisipalidad isip kabahin sang pagpalapad sang cooperative-led agricultural model sa probinsya sang South Cotabato.
1: Nagpaandam ang Philippine National Police o PNP sa publiko batok sa mga online threat kag makaalar mga social media posts kasunod sang separar nga insidente sa Sultan Kudarat kag South Cotabato. Sa lambayong Sultan Kudarat, ginaksyonan sang kapulisan ang report angot sa suno pa Facebook post nga nagahana sang pagpangluthang sa Kapingkong National High School. Isa ka 13 anyos nga estudyante ang natumod nga suno pa may kaangtanan sa nasambit nga post. Samtang sa Tupi South Cotabato, isa ka 18 anyos nga estudyante ang ginarestar sang Domingo bangod suno pa sa pagpost sang Laraguay nga may kaput Fusil. Na-recover sa mga otoridad ang cellphone nga ginsumiter para sa technical examination kag preservation sang digital evidence. Ginpahanumduman sang PNP ang publiko nga mangin responsable sa paggamit sang social media kag indi magpalaptas ang indi beripikado nga hana o impormasyon. Ginauhag man ang mga estudyante ginikanan kag iban pa nga social media users nga gilayon i-report sa mga otoridad ang mga post nga mahimo magtugas sang peligro sa seguridad sang bulutuan kag komunidad.
0: Naglabot sa 953 ka individual ang nakabaton sang Psychological First Aid o PFA matapos ang pagpanglutang sa Banga National High School adlaw sang Biyernes. Suno sa interagency data, lakip sa mga nahatagan sang PFA humalin September 19 to 21 ang 623 ka estudyante, 286 ka ginikanan ka guardians kag 44 ka magtutudlo. Ginpatigayon ang intervention sa pagpakigbuylog sang DSWD, Department of Health Regional Health Unit, lokal nga gobyerno sang Banga kag 45 ka PFA providers halin sa Department of Education. Samtang ginhiwat sang adlaw sang Martes sang Schools Division Office sang South Cotabato ang hinto phase suno sa hayo hinay hinga hinto framework sang DepEd para sa emergency response sa kag psychosocial support. Humalin September 22 to 29, ipatigayo naman ang hinga phase nga ginlakipan sang padayon nga psychological first aid teacher check-ins, mental health kag psychosocial support services kag referral. Tinutuyo sang mga tikang mabuligan ang mga estudyante magtutudlo ginikanan kag iban pa nga naapektuhan sang insidente samtang nagapadayon ang recovery efforts. Kadungan sini ginapreparar man ang bulutuan o ang mga bulutuan para sa luwas nga pagbalik kag pagpadayon sang edukasyon sa mga apektado nga komunidad.
1: Ginpahugtan sang mga police unit sa bugos nga SOC Sergeant ang seguridad sa sulod kag palibot sa mga bulutuan kasunod sang insidente sa Banga. Gintahasan ng mga police station, municipal kag city police offices kag iban pa nga operational unit nga pabakuron ang police visibility partikular sa oras sang klase kag pagpuli sa mga estudyante. Nakip sa mga tikang ang regular nga security patrol, pakigangot sa mga school authority kag pagbantay sa mga lugar na nakapalibot sa mga bulutuan. Tinutuyo sini nga matumod kag maaksyonan gilayon ang anuman nga posible nga hana sa seguridad sa mga eskwelahan kag sa mga school personnel. Nakigangot man ang Police Regional Office 12 sa mga school administrator, lokal nga gobyerno kag iban pa nga stakeholder agud matumod ang mga security concern kag mapatigayon ang nagakaigo nga intervensyon. Suno kay PRO 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog, importante ang pagbuligay sang kapulisan, bulutuan, mga ginikanan kag komunidad agud mapabilin ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Ginauhag naman ang mga estudyante magtutudlo ginikanan kag school personnel mag-report sa pinakalapit nga police unit o school authority sa anuman nga kaduda-duda nga tawo, aktibidad o posible nga hana.
0: Ginpaathag sa Department of
2: Balita Nasyonal.
0: Ginpaathag sa Department of Labor and Employment o DOLET 12 sa mga employer ang bagong rules ka guidelines sa Alien Employment Permit o AEP processing. Ginpatigayon ang orientation sininga Lunes sa Coronadal City kagintambungan sa mga tiglawas halin sa 15 ka kumpanya kag Dole AEP Focal Persons. Kabahin ini sang pagpatuman sang Department Order Number 248B26 nga nagatala na sang centralization sang filing, processing, evaluation, approval, issuance kag iban pa nga AEP functions sa Dole Central Office. Tinutuyo sang bag-o nga sistema nga pabakuron ang oversight kag makaangkon sang parehas nga pagpatuman sang labor regulations para sa mga foreign national nga nagaubra sa pungsod. Gintalakay sa orientasyon ang mga requisitos kag proseso para sa AEP application, evaluation, renewal kag cancellation, lakip ang mga obligasyon sang employers kag documentary requirements. Gipangunahan ni Dole Planning Service Director for Patrick Patriwirawan Jr. ang talakayan kag ginsabat ang mga palamangkutanon sang employers kag employers authorized representatives. Suno sa Dole 12, nakabulig ang nasambit nga orientasyon para makaangkon sang mas klaro nga giya ang mga employers sa bag-o nga proseso kag mga pamaagi sa pagsabat sang ilang mga concerns angot sa employment sang foreign nationals.
1: Sa dugang pangabalita lokal, iga patigayon sang Department of Labor and Employment o Dole 12 Jensen City Field Office ang ikaapat nga Fishing Industry One-Stop Shop Services Alliance o OSA sa Oktubre 2. Mag-umpisa ang aktibidad alas 7 sang aga sa parking area sang Market 1 General Santos Fishport Complex sa Barangay Tambler. Gapatigayon ini sa pakigbuylog sang mga member agencies sang OSA, lakip ang local government unit sang Jensen. Tinutuyo sang aktibidad nga ipalapit sa mga empleyado, mangingisda, employer kag iban pa nga stakeholders sa fishing industry ang nagkalain-lain nga serbisyo sang gobyerno. Agi sa one-stop shop setup, mas mangin accessible sa mga benepisyaryo ang government assistance kag iban pa nga serbisyo sa isa lang kalugar. Kabahin sang inisyatibo sang whole of government approach nga mabakuron ang koordinasyon sang nagkalain-lain nga ahensya sa pagdulong sang serbisyo publiko. Ginaexpektar makabenepisyo diri ang mga trabahante, fisherfolk, employers kag iban pa nga stakeholders sa fishing industry sang Jensen.
0: Sa pulihi nga balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang isa ka 19 anyos nga grade 12 student matapos ginluthang banda alas 5:30 sang hapon sa Purok 1 Barangay Dungguan, Banwasang Mlang, Cotabato. Ginkilala ang biktima na si Ridwan Beda Manampen, 19 anyos, soltero kag suno panaga tuon sang English kag Arabic. Suno sa impormasyon halin sa pamilya, wala suno pa sila nga may nahibaluan nga malain nga ginahimo ang biktima. Iniyara lang sa bulutuan kag naga bulig sa pag-atipan sa iya mga utod. Ang amay sang biktima, isa ka ustads nga nagatudlo man sang Arabic samtang nagatrabaho naman abroad ang iya Iloy. Padayon pa nga ginahibalo sang mga otoridad ang motibo kag ang detalye sa likod sang nasambit nga krimen.
2: Balita Nasyonal.
1: Ginlunsar sang Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov AI, isa ka bag-ong artificial intelligence feature nga ginlakip sa eGov PH Super App. Highlight diri si Kuya A, isa ka built-in AI assistant na naghahatag sang real-time guidance para mabuligan ang mga verified users na ma-access sa mga online government services. Nakip sa ikasarang sini ang document extraction, image identification, translation, form assistance, kag access sa mga layi, pulisiya, kag government guidelines. Libre ang paggamit sang eGov AI para sa mga verified eGov PH users. Suno sa report angot sa paglunsar sini sang Lunes. Sa mensahe nga gindulong ni Cabinet Secretary Benhur Abalos, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dapat himuon nga mas accessible ang AI kagamiton ini para mapaayo ang serbisyo publiko. Ginhatagan ligwas ang Presidente nga kinanglan nakabantay ang paggamit sang AI sa o nakabase ang paggamit sang AI sa accountability, security kag public service kag dapat sinisuportaran o dapat sinisuportahan sa hulip nga islan ang human judgment. Suno sa DICT kabahin ang eGov AI sa pagtinguha nga himuon mas dasig, accessible kag epesyente ang pagpakigangot sang publiko sa serbisyo sang gobyerno.
0: Ginpahanugutan sang Commission on Elections o COMELEC ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga ipadayon ang pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga kwalipikado nga pampasahero nga jeepney. Ang exemption na angot sang spending ban nga ginpatuman sang COMELEC bago ang barangay kag sangguni ang kabataan elections o BSKE sa Nobyembre 2. May nagapadayon nga fuel discount program ang LTFRB para sa mga kwalipikado nga passenger jeepney kag UV Express units, lakip ang 12 pesos kada litro nga diskwento nga ginpatuman halin Agosto. Sa idalom sang programa, lakip sa mga benepisyaryo ang mga PUV nga may balido nga prangkisa kag may gintalana nga limitasyon sa paggamit sang fuel discount. Tinutuyo sang exemption nga mapadayon ang programa nga fuel assistance bisan pa may mga election related restrictions sa pag-usar kag pagpanagtag sang public funds. Padayon naman nga gina-monitor sang LTFRB ang implementasyon sang fuel discount program kag ang mga listahan sang mga kwalipikado nga benepisyaryo. Samtang nakatalana naman ang BSKE sa Nobyembre 2 sunod sa opisyal nga election calendar sang COMELEC.
1: Suportado sang Maritime Industry Authority o Marina ang pagkrear sang science-based safety standards para sa pagbiyahe sang electric kag hybrid vehicles sa mga domestic passenger vessel. Nakigangot ang Marina sa Department of Energy, Bureau of Fire Protection kag Philippine Coast Guard para ripasuhon ang subong nga safety protocols kag requirement sa pagkarga sang electric kag hybrid vehicles sa mga barko. Din klaro naman sang Marina nga wala pa sang pinal nga findings na nagambal ang electric vehicle na na-report masakay na ginsakay sa MV June Aster ang rason sang sunog. Samtang padayon ginapabakod sang ahensya ang pagsusi sa safety kag seaworthiness sang mga barko bag-o panugutan magpalayag. Suno sa Marina, naggamit ini sang checklist para masusi ang nagkalain-lain nga aspekto sang operasyon kag kaluwasan sang mga vessel. Nakip sa gintutukan ang pagsunod sa maritime safety requirements kag iban pang pagsulundan para sa luwas nga operasyon sang mga barko. Padayon nagapakigangot ang Marina sa nagakaigo nga ahensya agud mapabakod ang safety protocol sa mga barko kag electric kag hybrid vehicles nga nagabiyahe sa domestic route.
2: Balita sa luwas sang pungso. DXKI Balita.
0: Ginbawian sang kabuhi ang duha ka tawo bangod sa bagyong Dujuan sa Japan kag nagpakpit ang yara sa masobra 1.6 milyon ka residente bangod sa pagbaha kag pagkatiphag sang duta. Suno sa mga otoridad sang Japan, ang bagyo may kabaskugon nga hangin nga naglabot sa 144 kilometers kada oras samtang nagagiho ini mga 130 kilometers sa nabagatnan nga bahin sang Katsura. Nagresulta naman ang mabaskog nga pangmalain nga panyempo sa pagkadula sang kuryente sa madamo nga pamalay kag pagkanselar sa masobra 270 ka flights. Ginpauntat man ang operasyon sang pila ka tren. Lakip ang bullet train nga nagakonekta sa Tokyo kag Osaka. Suno sa Japan Meteorological Agency, nagpalayo na ang bagyo padulong sa Aleutian Islands sang Martes apang padayon gihapon ang posibilidad sang mabaskog nga pag-ulan. Bangod sa baha kag malain nga panahon, gin-cancelar ang isa ka outdoor music festival kag baseball match sa Chiba samtang ginpatapos na dayon ang isa ka sikat nga show.
1: Naapektuhan ang ginatos ka flight sa major airports sa Estados Unidos matapos aksidente nga nautod sang construction workers ang isa ka kable nga ginagamit sa air traffic control. Suno kay US Transportation Secretary Sean Duffy, ang kable nautod sang Lunes kag nagresulta sa ground stops kag delays sa mga airports sa New York, Pennsylvania, New Jersey kag Massachusetts. Naapektuhan sang cable damage ang terminal radar approach control system nga ginagamit sa pagiya sa mga eroplano sa tion sang takeoff kag landing. Suno sa NJ Transit, aksidente nga nautod sang isa ka kontraktor ang linya bangod mali ang pagkabutang sang marker sa digging site. Gin ayo ang kable pagkaligad sang pila ka oras kag ginpahayag ni Duffy nga nakabalik na sa normal ang operasyon sang mga airport apang abot gihapon ang mga delay o na-expectar gihapon ang mga delay. Pinaka naapektuhan ang Newark Liberty International Airport kung sa diin suno sa Flight Aware 267 ka departing flights ang nadelatar kag 257 ka incoming flights ang naapektuhan. Apektado man ang John F. Kennedy International Airport, LaGuardia Airport kag Philadelphia International Airport samtang padayon ang pagbalik sang air traffic operations antes ang United Nations General Assembly sa New York.
0: Sa uling nga balita sa luwas sang pungsod, nagtililipon ang mga world leaders sa United Nations General Assembly samtang nag-aatubang ang kalibutan sang nagapadayon nga mga giyera, climate crisis, pagsaka sang presyo kag mga risgo sang artificial intelligence. Suno sa report, nanguna sa high-level gathering ang pagtalakay sa mga conflict sa Iran, Gaza, Ukraine, Sudan, Congo kag Myanmar, lakip ang palamangkutanon kung paano ini mabuligan nga tapuson. Pagatalakayon man ang global warming, nagadako nga inequality kag economic pressures nga ginpalala sang mga naga block sa shipping routes kag nagaguba nga supply chains. Ang 193 ka member states sang UN naghilisugot man sa isa ka wide-ranging reform package, lakip ang pag-update sang mga key institutions pareha sang UN Security Council. Samtang ang artificial intelligence nagasulod man sa sentro sang agenda bangod sa madasig na pag-uswag sang teknolohiya kag mga kabalaka sa posibleng epekto sini kun wala sang klaro nga global safeguards. Suno sa UN, magahimo sang high-level meeting ang Security Council, parte sa AI Subo nga adlaw samtang may separar man nga meeting parte sa Ukraine kag pag-atubang ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Suno kay UN Secretary General Antonio Guterres, yara ang kalibutan sa era of deep uncertainty, gani mas kinahanglan ang international cooperation samtang nag-atubang ang mga pungsod sa mga seryosong global challenges.
1: Amoyad to ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
0: kag Migo Dave Pestanyo.
1: Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao, ang 1062 DXKI.